Erobong metsotso ka morang hora ya bobedi ke o dumedisa ke o amohela ho hle mo mametseng sebeletso ya lesedi mamedi o le teng o senga ka jeno o dumedisa ke sibongile sonopo anti wa ma 2k ke le buile gaitsedi ya motho ponto wa celeb ka lena le le monate la dia roropa ho lesedi fm go ka letse ka pine monate mamedi ya ditshepe LR ratola ka kaunkela morafe the whole thing Lena na runa la aditewa dikalane mabedi etlara re fitla mane mesesunya mashuma mararo ka mara hora ya bobedi re tabe tloshe ba hema bedi ditaba tse hlaeletseng ka mahetla mesesong e le shumele metsume hlano pele re fitla ho reng ya boraro mabedi re tla be re kena sekotwaneng sa rona sa ithueletsebo

0: Ausi Sibongile dumela. A sala msikas ke batho ba ile le wena ha o thula mosheba mona motho ena ha a thola le monyetla wa gore a nkele diphatlho tsa gae o tlwile gabo a baleya sa se tshwereng fela ke tokomane eo ka letsong ya gore ke tshetse terata ke baleya kapa ke tshetse ka kwena go tla kwano motho a bale wa kgona mo mamele e se motho a tla fitlha kwano ga a qeta a ba bula spanza shopo lekeišeneng a ba gore o bore motho a jale ke asylum seekers o enkile ka tšhelete o itlotse ka tšhelete ao go tshwa go kgonong go feta le mokotla wa e wa tšhelete o tla south africa no motho e o na le bokgoni ena motho a jale o na le bokgoni sesponyeng ntho e tsalang ka KwaZulu-Natal gona e re utlwisise gantle batho a ne bile ba tla o joetsa bare le di-pavementeng tsa rona mona toropo ne re sa kgone go tsamaya kae le kae empa gona jale go kgona go tsamaya ga monate batho bane ba ne ba phea botlhotsa bo diphoofolo bo dikgomo boding monko wa lonong ga a botlhoko ka toropong ga o sanga toropong ya rona mone rona batho ba ga nnang dilori ga o sesponyeng re tsamaya ditoropo tse ngata re ba botse gona lona mo thata bo botlile ba ba tla oetsa gore abuti gona kgona le go tsamaya di-pavementeng tsa rona no se o sa tsamaye di-pavementeng tsa rona mona danke sesponyele ke yalone mase ka mona ka Harrismith.
1: Hantlentle ya osiwa ka dumela ba bang ba kwala ka gore re ya ikhopo le gore ke rone ka nakwane apartheid re ne re baletse nageng tsa batho bana eya ne re baletse nageng tsa bona empa ne re le kampong re kwaletswe ne re le kampong ne re sa tlalatlala jwale ka bona gotlhe mona mo ba tlalang teng ba sebetsa bona ba sebetsa ba boitse di-business ba etsa boithatelo go nene re le kampong mono mo ha bo bona na go kwaletswe ne re sa etse ntho tsatsetse ba di etsa tsena moswa go ne le one o kobo katlhe gore theetsatlhe o tlele gore theetsa ka nnete gore fela batho bana ba be mona ga ke tsebe gona ba ba thusa ka eng ke a itebela ke motlhoka lebitso mona Clarence.
2: Hi anti batho bana le ha ba kena ka monana ba tlo go senyetsa ba re senyetsa banka dikoloi tsa rona banka ditšhelete tsa rona ba re etsa metlolo ha ba qeta ba tsamaya ba lo ba isa dikoloi ka kwana ba re tsotsa ba isa dikoloi ka kwana ke nna sefoka sethole ka mona ka Senekan.
3: Ba re mema mamani bongi mamani bongi batho ba aba gotlele morao ba lo lokisa taba tsa bona nageng ya bona ska ha le rona re tukisetsa ka rona kamo gona tse batho ba borona ga bana matlo ga bana dipleke ga o tala o lo batla o lo applyela tsona di-I D di eng ba o botsolotsa dipotso maare bona ba botsiwe next ba puang jen ga ona ga ona batho ba rona ga ona mo ba dulang teng banketso matlo jaanong o tlo ba jwang mamane bonke a ba gotlele morago ke morago a kolekisa etishapo

0: Mamedi ke metsotso e mashuma mabedi ena le metso e mmedi pele re fitla ho reng ya boraro yane. Na ke re fela mamedi ke utlwe ho wena hore na ebe wena o ikutlwa jwang ka taba yena. Mme mamedi taba tsona tsohle tse o re ntseng re di bua mona tse buang ke mo mamedi tshe ha se maikutlo a le CD FM empa ke maikutlo a mo mamedi.
1: Hey, dumela mama Mbongi. O ra tlo mama. Well, just is a grand fountain. I quack blood. Maman Bongi. Twist along high most South Africa. Bosuko Haholo. Haholo wrong by Ivana Inana. The Bagavan in Kicho. Musa on a garrot like your one fellow what was South Africa. Tola how to go Kenya and any little Hapo Huduma in any listen to little tea. Ka tlhoko e mka e ka le mosebetsi e le gore ene mmuso ke eng ntho na gore ene ba tla e thola na bona no jene na mmanwe ke batho ba tlholeha o thola ditokomane tsa bona Home Affairs wena ya Home Affairs o thunyeneng o tle le eng le eng mara batho bana bona ba tlo kgona go ebetsetswe dintho ke ipotsa gonyene le tsona di-asylum tsenono batho di patala kapa batho di fuwa mahala na ha gona re patadiswa bo di-smart card ntho tse jwalo a mmuso wa rona ko shebe dintho ka leitlho le leng go lwantsha taba ya di-drugs go lwantsha taba ya batho ba kenang ntle le molao naheng enana mare still mmuso ntse gon yene batla gape ka gare ona ke a leboa mama
2: kgotso re ya mme ee ke mametse mme o ntse o bua nna go ya ka nna ha ke na bothata empa tsietsi ke ya gore batho bana bonyane ga ba dumelelwa go tla ka mona ba fuwa tumelo ya go dula ka mona ba seka ba etsa dikgwebo ka mona ba seka ba etsa dikgwebo ka mona goba nae ntse ding ga ntse re na le go bala go na le batho ba e le gore ke batseng ba naga tseo maa ba fuwe bodulo ka moo empaneng no ke ha ba tlo etsa kgwebo ka mo ba rona re etse dikgwebo kae ka nako nngwe ka mano ka nageng tse dingwe motho a sebetsang fela empa le teng re tswafa le tshubutlhelelano goba se ntse re shota ene e nngwe e utlwisa motlhoko re shota ka dintho tse reng di re lekana e se ntse e le rona ba South Africa ga ba kena goba tse dingwe tsa dintho tse kwatisang kore nenneng le bona batho ba na le go ba thole di-road accident fund ka mo tsa bona di itswe ka speedi tsa rona di sokole ntho nngwe le nngwe ya batho ba nana ba tlhagang ka ntle o naga tsa bona dintho di dula di tholagala ka nako nngwe ga bobebe tsa rona di a sokola ke ka gono tlhalosa yang gore jale bothata botla gona e fitlha mono ntho nngwe kgolo thola gona re sokola eng o tsela motho o ka sokola go le ka mona gore o thole eng maa motho ya na tlhanganekana yena a fitlha ka mona fela ga nkele nako e telele ande le odungwelelwa wa teng nna ne ke nna le nna e bene le ka nna ya ka tshitshinyo yaka ba be le 2 years fela after 2 years a gutlele kwana a fuwe taba ya fuwe ya nako e kana ka moga nako e kana a gutlele gabo o tla ntšhafatsa gape after 2 years ya gore a gutlele ka mona gape
3: dumela sebodisemoye ke a e utlwa taba eo ya gore batho ba ka ntle ba etsa jwang ba etsa jwang empa ga o gopola gantle ka 1994 pele re ya dikgethong tate Mandela o la re batho ba sebeditseng 5 years mo South Africa ba thole dipasa ba kgethe jwale batho bano gona je ba na le matlo RDP and ba gola le tšhelete ya grant and le mesebetsing e ne e sa pataleng tšhelete e ntle o sebetsa bona Rustenburg mane ke bona fela ke batho ba Mozambique ke batho ba Zimbabwe ke batho ba Malawi ga ore o ya bua le monga wa feme o re o botse motho yo o na le 3 years a mosebeletsa so ntho eno a re utlwisise nageng tsa bona ga o kene jalo nageng tsa bona ga o kene ga o etswe nix jalo rone re le mo Aforika Borwa re everyone a gutlele gae Ya le bua mme ke tla utlwa ba bang ba re nna ke re ba gutlele gae.
4: Sposo wa gaetse jaaka dumela dumela. Sposo wa tseba taba ye tsela eo e etsaetseng ka yona. O ya ka nna ke mane mo e reng e batla gore wa le batho ba palamenteng e leng batho bana ba gore ba bitsang ka gore ke baga dipolotiki ba gutlele morago kwa loshebang. Melao e re busang e leng constitution ya rona rona a na e eme jwang a na ya re dumelela re le maAforika Borwa rona re ka phela ka go tswele lerato na mme ba futlelo yona ba etse dintlafatso go yona mme ka o etsa goo e tlabe le botlhale bona bona bona ba esalobane ga o ka thola ba sheba dikgoto di jaja go latela molaotheo ka mogoo o dilweng ka teng mme molaotheo o mongwe le o mongwe o na le gona gore o ka adjust-ea kapa gona o lokisa bo o bonagalang gore o entse diphoso teng mme nne nka ba kgothaletsa bo ga dipolotiki gore ga ba gotlele morago e ba amele nnete go batla go rentsha otlweng ena e kana-kana ba gotlele morago molaotheo wa naga e re ka morago mogore molaotheo o kgone gore banee ke a leboa sebo kwa lefile bogetsi ka enabane ka mona.
1: Khotso khotso sibosh le kai hamalanda sibosh bua le ntate siyale ka blom funding ka face telegram sibosh ke buthata tawe ke buthata obaneng ke re ke buthata sibosh mna go nya hona jwale bona South Africa mona arena mesebetsi bakeletsa batho bohle e fisitana le batjha ba rona. Rona South Africa re ba ngata ka bo rona e le rona fe. Jwale ha o fa batho ba bang asylum ya ho dula South Africa mona, re ntse re lla ka mekhukhu re batlang ho e fokotsa, re lla ka re bitsa ntwa ba ye re bitsa mekhukhu ena ya baipei e mengata. Now o tlisa batho ba bang ba batlang botshabelo ka mona ka South Africa ba batlang botshabela mona ba tlo dula mona then ha ba dula mona sebo re ntse re shota mesebetsi re ntse re itlhola rona now e tlo etsa jwang government ka batho bao ditšhelete e tlo tswang gape go mmuso wa rona go lokisa dipampiri tsa batho ba ke tšhelete tswang taxing ya rona batho ba sokolang ba sa sebetseng e gotlang e tlo beya batho bana mo nna a ke na bothata batho bana ga batla ba tshaba jalo ka ga le gale go nentse o etsagala batho ba rona ba ile ba baleya ba lo dula dinageng di sele ka nako yane ya ntwa yane ya apartheid ba lo dula dinageng di sele empa ba boela ba kgutla dintho di lokile jwale ha re ba fa bodulo bo permanente ka South Africa re sena mesebetsi re nna le bothata gona jwale ba dijo re tlo etsa jwang nakong e tlang a na ha re bone gore re feteletsa lefatshe le le ntseng le na le mathata ga e kgona ke utlwisise hantle sebosa.
5: Kgaitsedi ya ka dumela o bua le Mohapi ka motseng wa Pretoria Heilbron. Kgaitsedi ya ka hai matsaka nnete batho bana ba seko bana se bana le bodlokolohi bo fetang rona ka rona ha ena na ya rona ha o tlo sheba mona le bodi home affairs mo kgaitsedi tsa bo rona ba nyetswe ba ntse ba dutse ka go matlo a bona ba bang ba ntse ba nyadisitswe ba ntse ba le ka go matho ba sa tsebe next mahla motho ya home affairs o thola go se nei de fela ka nete ka di ID bona kwa thoma ka ba sotso re sekula di ID jwa ka go motse ka go na ya rona ka lwa ka bona batho ba a e ba thona ka nete a ga itse di ya ka e bo bodi wa bana bana ba bo go una hana jwa le tsene ba jwa ka go di tracks ana tsene bona bana ba go una ba jwa ka go tracks South African na ka ofela muso re na ska sociology a go tlile ka nete marantho ke rata karo motse go nwa phiritona le go ishine ha hona molata o butse tax shop ka go motse wa rona ntse le go na fela batho ba tswana ge e mentlang e lengwa ba go bona molata o butse tax shop ka go motse wa phiritona ke a leboga
0: ya.

0: etsi sampotso selo di fase hontsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: mo ntse ke metsotso e mashumo mabedi na le metso e tsheletseng re ya go reng ya bohlano
3: bonke ya batswe batho ka jeno go landa te thaba moloi ka mane ka botshabelo kgaitsedi ya mema moloi ka dipelang o tsosa o kopelwa ke tate le bese ka mona ka phamoritse ko go lere Gauteng mabone ngwana a tela teng tse tala tse tshatlhaletse go bodiwa o sena pele go ba dula tango
4: o tsong bondile a na o rata o ya gale ka mona ka botshabelo ka ngwana ntate thaba moloi kgaitsedi ya le kgoba bosedile leo o lo mema moloi ka ngwana ka dipelang kere a gole ta o ya gale legolokwe le gole le saba go ka lama o le ise go go mogana mogolo le re mogana bona ke sa bile ya go go bela ke mogana ma go dinga daunga
5: good morning mama ne bonki ka jeng le na ho hola re atile tomeng o dile extension 9 manyatseng o etsa dilemo tse 9 mkhono ha mole went tomeng ka timole parisi a re katlo le mahlonolo go yena hip hip hore ke le bo mama ne bonki bye
6: ho tsa sebohodise moyeng ke kopa hodisa moraka yena ka lebitso ke June ya Telane o ne a etsa selemo maobane ke re kgapu-kgapu ya mahlonolo yena o hodiswa ke ntatae Vusimfene mo refeng kgotso Dennisville tango
7: mmonbongi ka sekutshwana ho hola mema kono tikono tika welcome hore mamudie motau o kwa Mandela Park ho hula le sa mithwala yena o makwane mane malapo ba kopela se mema nga ka mona ka podcast ke re ba hule ba bel ba tsatsia bona be mo nate ke a lebola ga tolaka ba kopela ke mema ngaka ka mona ka podcast thank you mme babae
8: e sebo shedumela ka jone go gola abtuwa ka yena ke Thabang ka mane ka botshabelo ka di-eseng o a gola ke re gola gola gola wena legolokwe leso gola wena ngwaneso o kopelwa ke kgaitsedi ya ga yena ke maamoloi ka mona ka dipilaneng Hope House ke iteboela sebosh
9: hello mmonbo ka se go hula mme makonotikonoti ka mane ka welcome go hula mamodiei motau Mandela Park kwakwa le serame thwala yena o molapo kwakwa monong ba hudiswa ke memangaka ka mona ka podcast ke re ga ba hule ga ba hule bone ba be le letsatsi le monnate le tlhokang tshitiso le ga tlhoka ke ya leboa thank you bo
10: shamnati seo setla ke hudise memakolotikoloti ka mona ka semeo paka ka welcome ro yena a gola gone tse ngata-ngata makabelo tsa morata ka lerato leo a gole le botlhe ba golang le ena ke a lebatlha sebosh tsatsi le monatsi
11: hi sebosh o bua le sekwe madumane ka mona ka matatiela diteachereng tsatsi nena go gola mme makolotikoloti ka mane ka welcome ke re go mme makolotikoloti ka mo ka welcome a gole a bone tse ding tse ngata-ngata a tsebe sekolong tsa morata ka mona ka diteachereng thank you sebosh
2: ai khona mme makoloti ai ka nnete a bona o selebo ka jeno ai jealous down

0: kgaso e tlisang pososelo difatlhegong tsa basotho. Ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana leetong la bona la bophelo ba katlego.
1: Ke metsotso mamedi e leshumele metso e robedi pele re fitlha reng ya botlhano 086 003084 e re
2: kutlwe le Sedi FM dumelang.
1: Kgaitsedi yaka
2: mamane bozi lekae?
1: A monnate lekae?
2: Amaresbosinki
1: eyese kgaitsedi yaka
2: mamane bongi a kere ke lebile tumeng a gore ke re mokereki mo phuthing ya mawesele e le moreri wa wesele mme mojabeng Gladys Pule le ena ke kena le ena ke ntane gore sabata ke time ka balkomo ka mona ke re modimo a kgotsa betse gantle ka gole ba gole batho bao ba ne ba re gaole teng ke tlela ke maatla gaole teng ke tlela ke maatla.
1: Ke lebogile
2: ke mo hatse pala le mo fego nyotle o tidi sa dino ka diketse le ke kwela le ske la repita wa ne tshotse tshotse ka metla ke dina e beke ke bo bongo tshiko a go khujenga ba go pala ke be dinga ka mona ka phumula wa pili hena mana ba hole ba hole tango.
1: Ke lebogile abuti le Sedi FM dumela
3: wa
1: le kai
3: re teng tshotse dia
1: ke a pin
3: mang mo si a ke go ra mo stone ke re a tshoge tle
1: ga ke ba ke ba holang a ke
3: o ke ba hola
1: eh ya papa
3: eh ngwana mme a bona a hola thank you bo shuta
1: thank you lejwe
3: ga se
1: le sedi
4: le la mangwe le bolisi
1: le kai
4: a mo ha le ka mangwe le bolisi
1: ke a pin
4: mangwe le bolisi ke ke nna go hola ka tla o tlhomi ka mo ka le di print ke re a hole a hole a go ba di tsheteng na o go pele ke nna mamre na maloka se mana ding ka se thaba ntse ka ka mangwe bo ntse a rata hle.
1: Thank you baby, love you le Sedi.
5: Hello boss
1: le kai
5: ke den le ga ke di motho
1: re teng
5: a ke le bo o tsere ke ke mo tsanga sa ka mona ka mnye ke go na re thubo go rata boss o hola me ma kuki ma le bo hang kuki ka tsina ka jeni go ho yena ha hole a bone tse dintse ngata mme ono wa rona oo ke molakaletsa mahlorolo ke itengwetse sekosofikitse matlhang a sa ka monyakeng
1: ke lebole to bob
5: by
1: le Sedi. Hello
6: mangwana le kae?
1: Ke a phela ntate le kae?
6: Eya bua le Mofokeng ka dipolaseng tsa masenge sena mona
1: eya poka
6: ee a koko ke qoqa molo go gola mmangwana wa ka mo re ba sa ite ke mathela mosina ba motlotse ka Sicily o hola le mogeso yena ke molele ke madi e ho bula ha mmola ba motlotse ka bitjona fawosa ke re ba gele tsadile mna ke tsoshe o ba mphaya ka tse phamisa mo hope ba ye
1: a u ba tu ha o be jwalo.
6: Okay mamane thank you
1: bye bye le Sedi.
7: Thank you.
1: Ke lebile ha holo ngwaneso.
7: Thank you.
1: Le Sedi dumela.
8: Allo boss.
1: Shapojang khaitsedi.
8: Ka batsosa.
1: Ke a bahudisa.
8: Ka bahudisa. Ke o di se mahlodi botsielo. Ke o di se andiba keng ka mana ka sene ka ke mangwana wa ka. Ke re mo re sima sole. Thank you boss.
1: Ke lebile.
8: Thank you.

Dumelang ke a tsamaya ke a lefatsheng lena Jesu wa mpitsa o ntukiseditse bodulo. Wena ngwaneso o seng hona ha letsatsi. Wena o lahletsweng ke moratuwa wa hao ke ngwaneno ke motswadi wa hao ke molekane wa hao. Ke kena le wena tshebeletsong ena o tlo o tshedisa. E le nna Kgosatsana Batau Modutima Modupi Eunice Ledimo mo kerekeng ya St. Junius Apostolic Church mo motseng wa Thabong. Welcome a re rapele mo mamedi modimo ya matla ohle ke atumetsa batho ba ha modimo ba hlabueng ke tsenene ya lifu ba tlang ka baratuwa ba bona ho lo ba phomotsa boroko ba o keteletsa tsinena e ba le bona ntate ya matla theolela bandi show ya lehodimo o batlatse ka isopa hao ke ba kopela mahu le matla ntate ya matla ka ona ba etsetse ka hore le ka hore ke dikopa tsena tsohle lebitso ke la ntate morale moya o halelelang Jesu ke morena amen. Arifumane lengolo la rona la matshidiso mo testamenteng e ntšha buka tša ba Filipi kgaolo ya boraro re tlo nka temana e le nngwe fela ya mashome ya mabedi yona ka thuso ya modimo a e fumane le baleo ka mokgwa letsela empa motse wa rona o magodimong e leng ongwe gape re lebeletseng gutlela teng ga mmoloki Jesu Kriste morena wa rona amen. Go wena momamedi ya latlhetsweng ke moratuwa wa gago maoto tseng teng o tlhotse le ena bosigo kao fela ga meso e tšhaba letsatsi le tšhaba ga palame chariota gae a ntse a bina sefela tsela ka e bone e nyologang e e kenang gae o utlwisisa mantswe a baFilipi a reng empa ba rona motse o le godimong e leng moo go lebeletsweng gore di gutlele teng ga mmoloki wa rona e leng Jesu Kriste e momamedi wa ka ya rategang le ga o dutse o tsholola meogo le ga o dutse o latlhile tshepo ga o gopola ya tsamaileng ya dobetseng boroko bona ba o qetela gore na ke mang tseba obane motse wa rona ga o o mona lefatsheng motse wa rona o gae legodimong mo o kekeng ga tlhola o eba le dintwa mo o kekeng ga tlhola go ba le matshwenyego mo o kekeng ga tlhola go ba le matlhomone mo o trone ya modimo e dutseng teng tseba obane ba ya motseng wa legodimo mo o trone ya modimo e tla ba alosa moo ba lophela ka boiketlo ba lophela le bagalaledi botlhe ba faleletseng mone e momamedi wa ka ya rategang sefela ke se seng motse oo go o tlologetsweng ba se ba o bona pejana le ga maganyana a sa le teng o sa o tlhaile wa gana motlogelele momamedi wa ka ya rategang motlogelele a le o phomole gobane motse o teng o teng legodimong o sa awang ka matsogo e leng Jerusalema.

0: motho wa mantshantebe diome di sene diomela mokgwa botlong nna ke motho wa tshele ya ga lebajwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipolele ngwana monna olele nna la ka lebitso ke Thabiso Mafereka ke ntate Saga Makolometsa pheleu mafotla dimeri ka pele nna haihai sohole ke tsamaile go dikoti e kabe ke supa mme monana ona waka o tla kgathala ke o supa kaka olele
1: ho santsebe ke taba tse bohloko ho santsebe keng le santšhakele oba ke nne ke bolele ke re banna ba ile ba mpala gampe ba ile ba mpala koranteng tse fosahetseng ke ka ona ka metlhala matsatsi ke nne ke etse boipiletso ke re ba gotlhe ba ye morao toropong ba ile go fumana koranta tse nepaetseng e le gore ga ba dibala ba tle ba ntse e be ka botlalo ke a ke se ke fitlhile he momamedi motla wa tshebeletso wa lesedi ke itse koko ke se ke ile ka kokota ka kena ka gare go ntlo ya gago ka fitlha ka gare go koloi ya gago mo ntsong weke go ba ona teng he ka kena ka gare o ditse jana tseo o ntseng o di kgwesitse bakeng sa go mamela tshebeletso ena ya lesedi jalo ka e le bona e le moqebelo re wela antle ka gara lenaneo le monate la mpolelele le ikgethanga le tla ngwena ga e le moqebelo ka tsone nako tsena tsa madingwadingwane ka tsone he nako tsena tsa boseng ka jono ke moqebelo he momamedi re kene kgweding e ntšha ke kgwedi ya mphalane mme mphalane e tlhola matsatsi a mararo gathe selemo sena he ke sa 2026 ganyane ba nna ke ya golo ganyane ke ya golo bane re kene kgweding ya bolesome ya selemo e tla re e segale sena selemo go a bonana gore re tla senka ge se kodumetse ge seagele gana mane moo tse ding di ntseng di felela gona teng fela ka metlhala matsatsi nne ke nne ke tlhalose ke re letsatsi le leng lena le ka mogo le tlang a teng ebile go na le diketsalo tse e tsagalang letsatsi le leng fela bogolo ba selemo sena re se tsamaile a seng a setse gore re se phethele ke a manyenyane gagolo fela mme o tla lokela gore ka metlhala matsatsi o nne o fadimege mono mo o ntseng o tsamateng obane nnete boipaballo bo molemo go feta setlhare le mafelong ana beke ke ntse ke matha le mpho mahlaola re nka gore o bea antle mane goreng ya botshelela ka lenaneo le na le monate la mpolelele jalo ka e le mona ge se re ile ga dikapa bakeng sa gore re kganne mmogo go ya mono goreng ya botshelela o tsebe mamedi wa lesedi gore ka metlhala matsatsi e re ga re qala beke ya pele ya kgwedi e nngwe le nngwe ke nne ke tsipi ganyenyane ka bokhutshwane bo mona ba dipone ke go popotse molemo ditaba rona e be ke obaneng ga basotho ba ile ba rehelela dikgwedi tsena ge ka marehelelo kapa ka mabitso ana a fapafapaneng gore nnete ge basotho e sale e le batho ba nang le boikapelo mme le nakong tseno tsa go feta nakong tsa gale ga madimo a sa e ja batho ba ne ntse ba e na le bona boikapelo ke ile ka bontsha kare ka moragokgwedi ya lwetse yane eo ditlama di neng di lwetsa ka yona re kene kgweding ena ya mphalane goba kgwedi ena mphalane he momamedi ke kgwedi eo re reng ke kgwedi ya lesome ke yona he mphalane jwale mphalane ka nako tseno tsa gale ke nakong ya mofuthu gagolo go ne o santse o futhumetse mme le jwang bona bone bo se boqala jwale bo menolotse bo qala bo bontsha botala ke yona he mphalane ya leshoma go ne go e na le setlama ka nako tseno tsa gale se ne se bopeile jalo ka gapumpu jena go batho ba tsebang ditlama jwale go ne go thwe leshoma leno ke nako ya lona gagolo he leshoma lena ka nako ya kgwedi ena e le ne le bonagala ka bongata bona ba e sale mme ka nako eo se ne se tlhe nnete leshoma lena he le qala le thunya jale ga lethunya lene tlhaisa palesa e ntle tjena ebile e ne le mmala o perese jale nka tlhakale leshoma leno ga se leile la thunya jalo la tlhaisa palesa eno go ne go tsebagala jalo gore ke mphalane o banena leshoma lena le se le qala le thunya mme ke ka gona basotho ba ileng ba re ke yona he mphalane ya phala tsa leshoma ke yona kgwedi ya bolesome selemong sa calendara e le kgwedi ya boraro go tsena tse theyang jalo selemo sa basotho ke ka bokhutshwana ga o itsipa fela he momamedi mphalane ena ya phala tsa leshoma e re jalo ka e le mona ke se ke ile ka tlhaka o dumedisa ebile ka o amogela nnaneng le na lampolele o tlo ntumelela fela gore ke tle ke le tsibule ka gore keng ketle ke latepile monate kwano ke nke sefako sa menwaneng ga ba fitha ntho e monate ba nna sefako sa menwaneng ba re mathateng otlhe yaka nnete ke ikamogetse e tla re ka morapin ena ya sefako sa menwaneng nna le wena re tlabe re wela gantle ka gara moleka wa tshimo sefako ke sa menwaneng.

0: kwa.
1: Ye ba pini monate he mmomedi motla wa tsebeletswa le sedi e o kene ke re getla ko amoela ka yona ya sefako sa minwanenga ke amohetse ke monate e seng re dietse antle ka hara moleka wa tsimi o tsebe ka mehlala matsatsi hore ka rolong ka pa mogahlelong ona wa pele ke mane mo re hopopo tsa molemo ditaba mo ke nka mahlahlelo a mabedi a o kene ka o sia ka ona bekeng fitileng mo re le kolang ka re botse ile ntsa kena mme ka jeno ho ntse ho le jalo fela ha o le thole fetu ileng ke etsa jwalo ho ba kena nabela hlahlelo lena la pele le teng ke tshwara mathefatse nna nonyana se nyama fimi ke re shit ke ya hook ke re tsedilo se magwadi ke se maroboka ngwana botsheole sa koma koma se hlaha nka botshabela bonga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero thagisa tsakeba sa kena swala kahla ka hara motse mane a sona a se o tsebahala tsela senka e yang tshabana morena sa hubela se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba sa phetu ha sa fetola mawa tsilibile ibile se menana le metlala se le ba piting ha bana ba masupa sentse se go khutha sa abola le fatsi di bebe gere ha hola ore iti bulale ere ke tla ke le phete mo medie motla wa tshebeletso ya lesedi le eno hela pele ho ana ama bedi ke ya o kileng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka re ha o tseba dikarabo romela karabo tseno tsohle di egele mona ho mafereka tj@sabc.co.za ho le phete ngaka ke boela ke tshola mathefa tseno nyana senya mafimi ke re chat se magwadi ke se maroboka ngwana botsheole sa koma koma se hlaha nka botshabela bonga kana hitlana ba re ba itekela sa tabola mefero thagisa tsakeba sa kena swala kahla ka hara motse mane a sona a se o tsebahala tsela senka e yang tabana morena sa hubela se tsela maputsing sa re iti mohali suku ha bana ba maliba sa phetu ha sa fetola mawa tsilibile ibile se menana le metlala se le ba piting ha bana ba masupa sentse se go khutha sa abola le fatsi di bebe gere ha hola ore iti bulale leo ke lona he mo medi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo la pele ho amabedi a o kileng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo kileng ka rao tsewa dikarabo tsebile karabo tseno ka ofela di agele mona wa mafereka tj@sabc.co.za ya re jwalo ka e le mona ke fetile ho lona ke tle ke le feheletse ka gore ke tlong ka pene monate nke ke bitse ke ketso mathula hare modimo wa ka e tla re ka morapine na he ya ke ketso mathula nna le ona re tlabe re nanabela hlahlelo la bobedi fela re je ka tsebe o reng ke ketso mathula hare modimo wa ka.

0: ye ba pidi monate nngwe mametsi a ke ketso mathula o ne a re modimo wa ka ke monate ke ne ke nkile ka re ho wena re tla re feletse hlahlelo lane rap ile ho ana a mabedi a o rentseng re hopopotsa molemo ditaba ka ona ile a mabedi a o kile ka usia ka ona bekenyane e sa tswa feta e regula ka ile mona ke ile ka feta he mo mabedi ke tle ke nana bele lena la bobedi le teng ke tle ke tshwele mathefatshe nna nongena senya mafim ke re shit ke ho ke re shit lo Sebedi yentse mo rere tsankeka a ke le heshane la dithotela dihlaba sepa le re le uthunya ra ditho hantsa di le halabela ho le nana bela mo sotho wa re le bilolo ya fela thota e sale ho heshane la dithota taba di sekabe taba di o ile ka senketse di jela hlana petu ha bo heshane la ditho thota ya fela le bilolo sa le ha le matha heshane la dithota le ya papaila thota o lona ke di nyane lo e haula ho ba se ka bo ihonkeka ke tlotlo bona se jana ke tsene thwetwe tsa o mamela tsa o mamela ho a mo khwatha tsa o sale ho Maotwana ke ya masesane ho kgwa phoha a ho iparela fatshe ho nka ka lefato fa ke mo fokeng wa mathola tsela wa ho hana ho bona dintja a o letsete ere a thola a batala tsa ditsebe ho thola tsela hore ho nka le ka seka ja ho pokela le ditho a pofolo ra tlhajana ha se le ka bohlale o tsietse di pofotswana botlolo wa ho tswa botau moholo ka fatshe pofolo tsa sala di makete tsa ile la mokopja Barry House se tali o be masene mphato ma iti o tshepe a bo heshane la ditho ho khantsa matla wa eritse jana ha se le ka bohlale e tswe ho go jwe ho pela e di retsa ke re khakhul ho re iti re ke tle ke le phete he mo mamedi motle wa tshebeletswa le sedi leno la bobedi ho ana a mabedi a o keng leng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta e ba mohlomong tsebetsa tsona dile tsae bo le phete ngaka ke boela ke tshola mathefatshe no nyana senya mafim ke re shit ke ho ke re shit lo tsebedi yentse mo rere tsankeka a ke le heshane la dithotela dihlaba sepa le re le uthunya ra ditho hantsa di le halabela ho le nana bela mo sotho wa re le bilolo ya fela thota e sale ho heshane la dithota taba di sekabe taba di o ile ka senketse di jela hlana petu ha bo heshane la ditho thota ya fela le bilolo sa le ha le matha heshane la dithota le ya papaila thota o lona ke di nyane lo e haula ho ba se ka bo ihonkeka ke tlotlo bona se jana ke tsene thwetwe tsa o mamela ho a mo khwatha tsa o sale ho maotwana ke ya masesane ho kgwa phoha a ho iparela fatshe ho nka ka lefato fa ke mo fokeng wa mathola tsela wa ho hana ho bona dintja a o letsete ere a thola a batala tsa ditsebe ho thola tsela hore ho nka le ka seka ja ho pokela le ditho a pofolo ra tlhajana ha se le ka bohlale o tsietse di pofotswana botlolo wa ho tswa botau moholo ka fatshe pofolo tsa sala di makete tsa ile la mokopja Barry House se bohlale o be masene mphato ma iti o tshepe a bo heshane la ditho ho khantsa matla wa eritse jana ha se le ka bohlale e tswe ho go jwe ho pela e di retsa ke re khakhul ho re iti leo ke lona he mo mamedi motla wa tshebeletso ya lesedi le hlahlelo leno la bobedi ho ano a mabedi a o kileng ka o sia ka ona bekenyane e sa tswa feta mo o kileng ka roena o tseba dikarabo romelela tseno tsohle di agele mona mo Afrika tj@sabc.co.za re he mongwamedi ha e le mona ke feta ho ona mahlahlelo ano ka bobedi ba ona ke tle ke nke wa ka bofofu ke bo mathise ke le kore karabo tse ileng tsa kena ho tswa ho wena jwalo ka mongwamedi wa tshebeletso ya lesedi a ileng a re ntate Maferika a kore ke tse karabele ko utlwa re na e be banna metsi ha leka ka lere nke kebe ka tla ko tshwere ko utlwa hantle na roki tseo moo di bolela kae eno wapela kelang kwano ke Tello Tinda Tinda are ya ikarabella mono he ho lesedi FM radio nyarona ke yena Tello Tinda ya lenka mona ka botshabelo ka e section o mphile karabo tse pedi bila mphatsona ka ditshwantsho o itse apele a boela are ya bobedi ke tsona karabo tseo a mphileng tsona ho tloha mona he e mong a ileng a kena kwano ke Auskabo ke Auskabo nena ke mme a pulang le ke o rapetse o ka mona ka qwaqwa ka mantsikeng le na mpha karabo tse pedi are ya pele a boela are ya bobedi ra ela o ka batshwe kotong sena teng ka nnete ke o thegeditse dumela hle ntate Maferika dumela hle ntate banana karabo ya hao ya hlahlo la bobedi a ke eo ha ile ya pele nnete tsebe di le tsaiba ya ngotse mona ke Nnuku Mosolotsane ya leng ka mona ka Ramolotsi ka mona ka Felion Skron ke tsona he ka re botsentseng diwela re ke bone ntate o leke hlalele ke le swaswae ya leng ka mona ka mokwalo ka free the fort ke mo hatsa mme mal ha kwe na ni hlalele le no mphile ka re botse pedi o itse a pele a boela a re ka re ya bobedi ka bobedi ba tsona mohuhudi maduani le na o kene kwano mohuhudi maduani a mpa ka re botsa ka bana ka bobedi a mpa ka re botsa ka bobedi maduani ka mona he ka bloemfontein ka mona he ka bloemfontein ka batho location o mphile pele a boela a mpa ya bobedi betuel molelekwa re ka re bo ya pele hle ntate mafrika ke a tia bobedi le yona ke betuel molelekwa o ka mona ka kokosi ka mona ka forchville ka mona ka extension 3 ke ka mokgwa a ngolang taba tsa ka teng ole ke shebile taba tsena tse a dingotseng mona ngwanna weso he fela ke a leboa jaumolapo le ena o ile a kela mpha karabo tse pedi a re motintinyane ko marapo dipakeng a re karabo tsa gokitse wa ngwana moreneng o itse a pele a boela a mpha ya bobedi jaumolapo ka mona ka makeleketla ke ka mona ka winbeke ka provinceng ya freistata ke haufi le mmila o lefelelwang ona wa n1 ha o nyolowa ka mona ka winbeke o tlo feta blomfantene jwalo se sheba ka kona ka province ya Western Cape ya o swa ka kona heka bo Western Cape diketso malejwane le na o kene DJ malejwane ka mona ka phomolong yene mana le no mphile ka rabo tsepedi o itse pele a boela are ya bobedi thabo tshwaela a kena re ka mona ka Duncanville ka mona ka extension 1 fer yena khenga le no mphile ka rabo tsepedi bana are ya pele a boela are ya bobedi re ke tse o hlenta tema Africa ditadime o tlo di shebe se jana mane ramukwatsi a kena are ya pele a boela are ya bobedi se jana mane rapatang ramukwatsi ka mona ka halibeta ka mafeteng ke kamona ka lesotho bana ke abu makauta ke abu makauta ka monoka mafiteng ka monoka lesotho nkoko le sitsi lena wila kena re dumela hlenda tema thegetsa lena mphile ka re botse pedi witsi a pele a boela a re ya bobedi a re ke nna he gaitsedi ya banana ke ntate le sitsi nkoko ke so di muthena go ba habo ka monoka di woding ka monoka tiwai ka hari ona ya lesotho ke tsona ka re botse ntse ndi kena Daniel Mkhwanazi lena wila kena Daniel Mkhwanazi ke ntate mo ferefere Daniel Mkhwanazi ke ntate mamelo bohlokwa le junior o ka monoka mo ke nkron start le no mphile ka rabo tsepedi re ya pele le ya bobedi ke tseo hlenta tema Africa Kaiza Mlangeni ka mona ka North Hook ka mona ka BFN ka Bloemfontein Kaiza Mlangeni le no mphile ka rabo tsepedi o itse pele a boela a re ka rabo ya bobedi a ptitsika ke tsietsi ngwana a magalanyane ka mane ka segutlong bana ka Thabaronto ke ntata banana le no mphaka rabo tsepedi re ya pele le ya bobedi ke tseo hlenta tema Africa ptitsika ke a leboa ere ke bone di ome le bona le no ke na re thegetsa hle motintinyane a re ka rabo ya pele ke yo hle ngwana morena ya bobedi yona go tlile antle ha ke batle go ya kwana le kwana le bona Master P Diome ntata khotso le reneilwe o ka mona ka Raceway Park ka mona ka Bloemfontein how feel my mafofane a Pran Fisher ka mona heka sengangata ka mona ka Bloemfontein ha bo makufe ere ke bone ntate mokotedi ka mona ka Nyakalong Allen Rich nomoro nyantla 1390 strateng sa Madichani ke starteng sa Madichani le ena o ke ne mona mphaka rabo tsepedi ke ntata bohlokwa bontle le thato ke ya le bo ntate mokotedi taba tsa o di finyeletse go nna he ke tseo ke di fa momamedi wa lesedi le tlhonono nyokong nomoro nyantlwa pedi robedi tlhano robong starateng sa ledikga ka mona ka kgotsong ga o file toropo ya Botaville le ena mphaka rabo tsepedi banna re ke tseo hlenta tema Africa fela ko wageletse tsona di dingata e bang o sena gore o ka lemoga ke ya le bohle ntate nyokong madume ntata banana nna ka lebitso ke kgotliso Jacob ngwana mosala ke ka mona ka phomolong yena man ke ntata Tina le Katlego le ena a mpha karabo tse pedi o itse a pele a boela a re ya bobedi a re ke o thegeditse ke a dumela gore ko utlwile antle gore rokitseo moo ne di bolela taba tsa bona kae ke tsona he mamedi karabo tse ntseng di kena go tswa go wena jalo ka mamedi wa tshebeletso ya lesedi gagolo nnaneng lena la mpolelele leo ka metlha le matsatsi ke ne ke bolele ke re la ikgetha go ba letla wena ga e le mafelo a beke gang fela bekeng ka moebelo he ka nako tsena tsa o seng ka nako tsena tsa madungwadungwane ka nako tsena tsa o seng ka nako tsena tsa madungwadungwane tlhopheo mokwena le ena o kena mpha karabo tse pedi o itse a pele a boela a re ya bobedi kwenelo ya lezo le ena o ile a kena kwenelo ya lezo ke ntata leng diwe le bongane ka mona ka Bloemfontein ka mangaung ka Bloemfontein le ena o ile a mpha karabo tse pedi ke a leboa tonane JC Mofokeng kgaitsedi ya banana kgaitsedi ya ntaoleng le madisebo taba tsa o di finyeletse go nna ke o leboa le wena ntate Jack Mahloko ka moo ka Paula Park ke motseki Jack Mahloko ka Paula Park ka moo ka Springs ka provinceng ya Gauteng taba tsa o di tlhakile thulo wa leto motaung ye motona lapeng ke mphatelatsane ka tseki ka mona ka Qwaqwa ha morena Setsoto taba tsa o di mphitletse le wena he ngwana mme a ta mokwatle taba tsa o di fihlile karabo tsa o kitsena ya di bona ka moka matatiele ka province ya Kapa Botshabela Thibologang Samuel Galaki lena o ile kena hey ampaka re botsaka tsepedi a re ha a kitse o hlenda te Mafrika extension 7 Palming Bellfontein lena mphile ka re botsepedi Thabo Baleng ka ibinga ha o file tropo ya Vepenar lena ampaka re botsepedi tate mo le ifi mo fokeng bana ha o ke phofolo bana lena mphatsa ka re botsa hai ka mana ka fateng tsentso ka mana ka poluru ere ke bona ntate biti mo le fima ile ka plasing tsa batika monyakeng vessels prone lena ka khala ka re botsa ka tsepedi Thabo Koko wa lebakane ya ka pheleng daba ka Bloemfontein lena mphile ka re botsa ka bobedi ba tsona ka re bo ngwana le naba lena ke ene ka mana ka tlokweng ka Eastern Cape ka Papa Tshabela lena ampaka re botsepedi Tshabalala Elias ka qwa ka tseseng ka sifikaneng lena ka kgeletse ka re botsa ka tsepedi buseletso mokwena ke mme mampuse ke mme ya bokang ka mana ka qwa ka lushaka lena ra enda te Mafrika taba tsa o gitse o he dingata ka re botsena maiketsi ratolo ntate Bodibedi Diamond ntate Thabiso lokweni ya le faso muhume le hlono nonyoko nga khutla hape bana dingata karabotse ke Nelson Mabasa ke lebuile ha holo fela dingata bona ba isa le bona ka mehla matsatsi ke ne ke bolele ke re ha ile dikarabotsona ha re no qeta empa ho si yo ke taba ya nako bona nako ha ine le tene ke tla lololo ibe mabitsona ke ntse ke ya bala e ka nete ke ja chepisi empa he ka laba ka la hore re lokela hore re sebetse ka nako ntumele he mo mamedi motla wa tsebeletswa le sedi ke mpe ke ya khutla ele mona bakeng sa mafelo ana be ke taba tsena tsa ole kola dikarabo tse ile ntsa kena ho tswa ho wena fela karabotse pedi tsene dine pa hetse tsa mahlahlelo ano a be ke nyetsa tswa feta a o reneng go sile ka ona ile ya mabedi ya pele ke sefako ke ya pele ya bobedi ke mutlanyana sefako mutlanyana ke tsone he karabotse pedi tsene dine pa hetse tsa mahlahlelo ano ka bobedi ba ona ke no metsi ka mehla matsatsi a ke fitla mona le ka jeno ntso le jwalo re ke no metsi ke tla boela hape ke khutla
1: ena ke kgwedi ya Mphalane Lesedi FM le keteka kgwedi ya dipalangwang ho tloha ya Kopstal ho ya fitla Koffiefontein molemong wa ditsela tse bolokehileng le dikgokahano tse matla Lesedi FM ke molelwa
0: o ntse o mametse tshebeletso ya lesedi lenano ke le monnate ke lampolele ke moqabelo ka jeno he momamedi ba nnete o tla tswa ka magalo bakeng sa gore o le o pheta mabaka tadima nako bana jwale se re ya re shebile mona gore nya botshelela e shebe antle gore na o ntse o le nakong kapa ka nnete o so batla o le morao nakong o tloleke gore o potlapotlake o potlakele taba tsa gago e re ke o sie ka mabedi bakeng sa bekena he mahlahlelo a o re reng ke ya matšhatšha bekeng ena ke tle ke tshwela mathefatse nnano nyana senya mafimi ke re shat ke go ke re shedilo Foto foto rile la o ba mohlabaneng ha se le rile ke thomelo ya mashala khubung ya enwa hotala se ha habi e khile ka se ka ja nthwa magoa e thobiletsa e tswala bo seberwane hore matsepe gwele mo sinini se khitlile ka se ka ja se ha habi se thwena sa khaka pio le dipatile e bona dintsha le tla ba ruthotenga lifu yena le nkhangkong tanya kilena libina ka thota nko di mafamo musika phalla di suma sapiti tsela e gautse ntse la sona ho hoa le paka hona hore ke hwalane di thota bo setla di ntse di feta ka se kaja lebelo ho matha di ema ho sna ho se ho akusela di reta ndlamo a rabapina sepoko ka moya mahudi ya tshwana shadimanga le soto le tle le bone bomme mekhanya ba ahile ba setse ka mano di tsinamo se khaola thota musika phalla wa dithota sile e ka beng ba rona ke tshoba lekane ke re qhaqhulla hore ichi mpolele ere ke tlekile phethe he mongomedi motle wa tshebeletswa le sedile na la pele ho ano a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena e ba mohlomong tsebetsa tsona di le tsae o le phethe ngaka ke boela ke tshwara mathefa tsenong yena senya mafimi ere shit ke ri shedilo foto foto rile la o ba mohlabaneng ha se le rile ke thomelo ya mashala khubung ya enwa hotala se ha habi e khile ka se ka ja nthwa magoa e thobiletsa e tswala bo seberwane hore matsepe gwele mo sinini se khitlile ka se ka ja se ha habi se thwena sa khaka pio le dipatile e bona dintsha le tla ba ruthotenga lifu yena le nkhangkong tanya kilena libina ka thota nko di mafamo musika phalla di suma sapiti tsela e gautse ntse la sona ho hoa le paka hona hore ke hwalane di thota bo setla di ntse di feta ka se ka ja lebelo ho matha di ema ho sena ho se ho akusela di reta ndla mo arabapina sepoko ka moya mahodi ya tswana shadimanga le soto le tlele bone bomme mekhanya ba ahile ba setse ka mano di tsinamo se gaola thota musika phala wa dithota sile e ka beng ba rona ke tshoba lekane ke re qhaqhulla hore iki mpolele leo ke lona he mo mo di motla wa tshebeletso le sedi le hlahlelo le nola pele ho ano a mabedi a o keneng ke o sie a e ke a mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekena mme ke itse wena o tseba dikarabo romela karabo tseno tse ngatangata di agele mona mafereka tj@sabc.co.za e re jola ka le mona ke felile ka feta ho lona o tlo ntumela hore ke tle ke late ha eso hara matla fitle ntwe monate bana a re le otu ke moloi e tla re ka morapini na ya eso hara matla ya mme mahlapane ke tla bekeng ka hlahlelo la bobedi ha eso hara matla.

Re ke o lebohe disetso mo kwena mo mamedi dumela tsena tsa hora ya botshelela re dithagola ka o lekola tse amanang le dikgetho.

0: ba mmele ditaba tse ileng ra ofa tsona e be taba kgolao ke efe re o neha monyetla. Dinomoro tsa mohala ke tsena, ke 086 000 3084 086 000 3084, mme re tlabela gape re sebedisa WhatsApp mo teng fela he mamedi ka jonre ke ra kgona o fatsena tse monyetla o re o tlhagise maikutlo a ka WhatsApp fela nomoro ya mohala ke o he 086 000 3084. Fela pele re ya maikutlong a gago ga re fetise tlhokomediso ena e latelang.
1: Maikutlo a latelang ke a bamamedi. Melesedi FM kapa SABC News ha ena kabelo.
0: Mamedi re nka re ya Jamestown. Ntate kgotso ka Jamestown le kae ke ntate mang? Ntate Tlomo. Ntate Tlomo.
2: Ntate Mpuena le kae?
0: Re tswile hle ntate Tlomo. Ebe taba kgolo ke efe tsatsing la kajeno?
2: Taba kgolo ya ka kasheko ke go tšha ga di-home affairs mola kwa Zulu Natal mola ntate Mokgweng. Ke bona batho ba le ba KZN mola ka re ba sebetsa hantle go ba South Africa. Ke bonagala e rekisitswe ga e le mone e tlotsa batho ba go tswa ka ntle di-aslam. E reng ka bana ba ba borona ba re gotseng le bona South Africa ba senang di-ID ba ba sokodisang, re tswetse le bona re ba tseba. Ke a iteboela ntate Mokgweng.
0: Ntate Tlomo re lebohile haholo. Re ya Potchefstroom ho Stone. Stone le kae? Re tswile tlhe Stone, e be taba kgolwa ke efe ka jeno?
3: Taba kgolo ya ka ngwana mme ke ena ya ntwa tse di etsagalega mo selo mo gare ga naga ya South Africa, ditlhaselo tse di tlhaselana go tshetswa dikolo e go etswa eng. Wa tseba ntho ena defense ga ne ile ya re nako ga rona South Africa re kena freedom o ya nna gore e ne le gore go na le molao o tla nnang gore molao ke molao. Ha ona batho ba tswang fela ba tsamayakae ko ba yang teng, go nne le batho ba tshwanetse go nne le melao e nnang teng le batho ba ba kena ka mo South Africa ba kena ka melao. Go na le dinaga dinata mone o ka se nka setswe kamo e ke yafela motlhomo mo nageng e le mo gare ga dinaga tse di mo Aforika Borwa dikerato tsa Aforika ga di ya go tsena ko tshwanetse ke ba tse dilo tsotlhe mare yanong mona ga ke blame le batho ba ba tseneng yalo mona ke blame ba ntse ba re tshwere gobane ke bone bane ba ba nyetlisitse melao. Melao ya rona ene le free for all, ebile ne e le ka re ne e le slogan seo sa free for all. Bona today gore go na le yena re mo kae kore toropo le toropo ke ntwa e ke go nna le ntwa go tlo nna le ntwa ane bona loke go ya ditlhopho go tsa ditlho ke jalo dibereko ya ngwana nne ke yone ntlha kgolo ya kae.
0: A re leboe Stone, re ye go ntate Skete o letsa le Bethlehem. Ntate Skete
4: go tso morena tisetso.
0: Re tswile ntate Skete, ebe taba kgolao ke efe ka jeno?
4: Otso
0: Tereskete
4: o tsomara ga tisetso.
0: Ee, re tswile re tswile, ke dumela o tswile hantle. E be taba kgolo ya ke efe ka jeno?
4: Taba kgolo ya ka ke ena gore elections di around the corner jwale, re bona ANC tsamathagolo e etsa ditshepiso tse e leng gore qetelong ya letsatsi ga go letlhole etsagalang.
0: Ntate
4: ke lebohile morena tisetso.
0: A re lebowe. Re ya Matlwantlwang Stainsres go ntate Tladi. Le kae ntate Tladi?
5: Ga molato le kae ntate?
0: Re teng ntate, tabakgolo ebe ke efe?
5: Nna taba yaka tabakgolo yaka ke batshwana ba tswang ka ntle bana ba tlileng ba sekisa jona ena ya Aforika Borwa botsitso kabe kgwao ja bona ena.
0: Ke efe mekgwa eo ntate Tladi? Ke efe mekgwa eo?
5: Bana ba sekolo ba tsena nyo ditokomane tsa go phela mola naheng ena ya Aforika Borwa gobane jale ga ba tlise tharollo niks go anwa fela Aforika Borwa moo.
0: Ntate Tladi, ntate ke a utlwa, ke a utlwa ntate Tladi. A re leboe. A re lebowe. Ga re ye go ntate Madoda o letsa le Marigetla. Le kae ntate Madoda?
6: Ntate tisetso monate, ntate ko tlhomphile maAforika Borwa matlha dumelang. Ntate taba kena ya petrol mafura na nyolowang mosele motshegare a nyolowang ka diranta ebile o bona ntho e nkutswang botlhoko go fetisisa ga o tho a tlo boela pa nyolo ke akitse of ka 3 rand kapa 4 rand gore ka mantswe a mang re shwele re le maAforika Borwa ka baka la petrol. O ka nneta re tseo ga re nka maeto a re sa kgona le go tlatsa koloi empaneng thate ke bophelo ba rona boka kotsing ka nnete. O tseba gologolo ga petrol e nyolwa go utlwa botlhoko batho ba tlase rona bana ba tlase ba phelang megolonyane ne ne eminya.

0: mogolo o nyolo go nyolwa mafura ke a le bona
1: ntate madoda marigetla re le buila holo re bela apereng ka maikutlo a mmamedi kwa no mogaleng kgotso mmamedi le kae o letsa lo kae
2: antle le ka ditlhetso
1: re teng ke bua le mang o letsa lo kae
2: o bua le ndenzeno lo tsala Bramford of King
1: Mendenzeni re teng e taba kgolo
2: ke taba ya kgolo ka le keng ena ke ya moruti o nana ya ditileng motsoetsi e le bane ngwana hai o thola le ditleng le sa tebang o tlisa botlhoko ntate ditlisetso go le bontate gape le ipitsa baruti magameagetsa ntho se sa lokang ga e monate go gang ya o qetela pirate ya kopana ka ke lela kwanana Moses Mabida le bene e ka gota o senyeya ditlisetso
1: ore ke efeng ka mogope
2: mata a setlole e leng Orlando Pirates
1: kealebile Mendenzeni re tswela pelape mamedong ka maikutlo a rona le mamedi gape mogaleng kgotso mo mamedi le kae
3: khuzela demko ya ka
1: re tsuhile ke boleng tate mang o letsa lokae
3: na ke majara mo ya kwakong
1: tate majara e bita mogolo ke fe ka jeno
3: ai go bona go tla ke maketsa ka ba tapele bana ba gona ba ntse ba mema ba tshwana go batle ka molaka sa South Africa ka mo
1: ba ba mema
3: e ba ba tla ke ba onta ding tate mkwe
1: hlalo sa ba ba mema
3: ya demko
1: ke ra hore ba ba mema ba ba mengwa ka tselefe
3: ke baba ba ga batle ba tlhokile ba ntse ba tle ka mo a le bile o tswa khalagala ke go a ya ja ke go wa wa se ba khalagala ba ntse ba ba bitsa ba ba kene ha ba fitla ka mona ka go South Africa go hona ba ba tla lukisa bo a hi wa ka mo
1: fela mara ke ni mo muso ke ni mo muso ile re e tlong e tlong ke nang a go hlalosa ba handle a go hlalosa taba handle
3: a kere hotwe ba ne ba tsamaile ba ba mbatle ba tlolisa dipampiri ba go ba tlo thola bo a di bona ba ba kamwe a kere mo na tala ho ntse o lwana ji ho ntse o tsekwa ya 90 di ntse di ho di nyeo ho mo a se se ke tsena di a sha o tshadi di go loetsa ba ba ba ba ba ba tlo tsheka ntwe mo no
1: ke tlo bua le Steve sa molao ka tabena ntate ke kopa fela o dule o ntse o mametse ya tla ra qetang ka maikutlo gao le mamedi ka kakaretso re tla bua ka tabena e go tlhakela ntle re se etsela monaketse fela re yo ntate Matšhaba ke a dumela ntate Matšhaba o N2 kgotsa ntate Matšhaba re tswile tseleng mono o ntse o tsamaya gantle
2: ai tsamaya gantle se mogolwane wa ka le le godimo le le efe ka mola ka Natala bakeng sa papadi ena e ke e tlhakisang
1: ee
2: a nanda de taba khulu ya ka medi o isa di tebo he o le nale o le nala lona ke bua ke le mamela ka dinako tsohle ena na o seng nga nka ka kakaretso ka ofela goba le ntho e le nngwe e ya ba thusa batho ke ya ba thusa batho bana le mathata ka nnete ke re mogela modimo a lesorolo fa tsona mogolwane be se ke kela go ena yaka he ya papadi ya pirate le Sundowns
1: ehe
2: a tsho tlo ba go be le go timo le dumetse go papa ke na e ba pare sa tsi
1: e mo ho po ya kae
2: ha o tshe sa o ba la le tse tso mo ho po ya ba ni
1: e o tsama o le mo o ya stadium magir o ya stadium that much
2: ke tsama magir mo la le tse tso da ke ke se we
1: oh
2: yeah e ke di tso go mo re bana bo rwa wa
1: ntate ntate e ha re bona rena ho tsala nge thapama a ga le boe mamedi ke ntate Matšhaba yo ga re le boe mamedi tlhe ga le mona o tlhaisitse maikutlo gao le kamoso
4: maikutlo a ntshitsweng ke a ba mamedi mme lesedi FM kapa SABC News gena kabelo
5: Shoprite e o fa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke o ka una hula mme o fumane extra disolo tse jalo ka di 2kg dife kapa dife tse pedi tsa sunlight hand washing powder kapa auto washing powder ka 115 rand le chambo pack kapa value pack ya maleiri kapa dipens tsa Huggies Dry Comfort kapa Huggies Gold dife kapa dife tse pedi ka 300 rand di fumane ho fihlela ka 11 tsa October ha Shoprite fela.
1: Rebela ro amohela momamedi ho lena la mathumisa lona he ke la ditaba tshebeletsong ena ya lesedi o seng hona re ba ho moho lwana momamedi moqebelo ha mo le sonta ha pakeng tsa hora ya botshelela le hora ya bosupa re tswela pele mo teng he ho bileng le dikgotlano tse matla le boipilaetso dikarolong tse ding tsa Afrika Borwa ke bua mona ka province ya Gauteng ha mo le province ya KwaZulu-Natal hore na e bulele batho ba bang ba batjha monyetla o etsa dikopo tsa botshabelo re bua mona ka asylum sena he se latela ka hlo ya lekgotla la molao wa motheo mabapi le phihlello ya tsamaiso ya dikopo tsa botshabelo motlatsi wa mmuedi wa mmuso e leng ntate William Baloyi o re ho na le tlhaloso leseding kapa tlhaloso leseding e fosahetseng e phatlalatswang mabapi le kahlolo ena le se bolelong ka yona re itse re ke re memejwa le setsebi ditabeng tsena tsa molao e boetse gape le motho ya sebetsang haholo ka ditokelo tse ya manangjolo le batho le ditokelo tsa ka kakaretso tokelo tsa gago le moahi wa Afrika Borwa ke ntate Mametlo Sebei. Ntate Sebei, ha re leboha haholo ka nako ya gore o amohele tshebeletsong ena lesedi ho mathumisa o seng hona.
6: Ke a leboga tisetso phedimese ka moka bathelesi ba lesedi FM.
1: Ntho e ke lakatsang re etse tsatsing la kajeno ke utlwisa kutlwisiso re na ho etsalang ka tabenana ya qeto ya lekgotla lena la molao wa motheo le rona sena se hlalosa eng qeta o bua le mamedi ha jwale mo a hlalosang hore mmuso wa Afrika Borwa kapa boetapele ke bona bo bitsang batho bana gore ba tle ka re wa Afrika Borwa sena se bontshang kutlwisiso nako tse ding ya latlhea re ntse re bua ka taba tsena a ko hlalose ka hlwena ya lekgotla la molao wa motheo gore na e hlalosa eng ho etsaetsimo
6: ka hlolo ye e nobe e le gore batho ba tsere sephetho sa gore ba tloiriša bašhaedi ka go phatlalatša tshedimošo ye e le gore ga se ya maleba ga se thereso ka hlolo ye e no leka go phethagatša goba go ahlola mathata a e le gore a lebane mathata a magolo a e le gore a lebane ka bafadi ba bantšhi ka mo nageng ke gore ga ba na le mangwalo jwale ga e re mofaladi o e leng gore goba motho o e leng gore o re ke ena mofaladi go ra gore o tlo amogelwa goba o amogetswe gore ke mofaladi goba motho o e leng gore o tšhabile tshotlo mo a tswago e no ra gore motho o a rego o tšhabile tshotlo o kgopela mofaladi ge a fiwe sebaka sa gore a theeletswe ka baka la gore mmuso o ile wa bea melawana ye e leng gore e no thibela le batho ba e leng gore ba kabe ba ne maswanedi ao ba ofadi ka mo nageng and-e kgorotsheko e tšere sephetho se morago ile ya tša sephetho se sengwe ka mmei ka mmei go ile goba sephetho seno sa kgorotsheko sa gore batho ba e leng gore ba re ba nyaka bofadi ka mo nageng ba ka seno o tswela pele ba applya gantši o applya ga teng se sa julise goba se sa julise e le gore re bola ka tsona ganejale se re motho ga teng gona o na le tshwanelo gore apply and-e a kue ge re kuele gore na bothata jwa go keng o tšhabang mo a tswago re tšee sephetho kudu jwale ka mmuso gore a na taba ya motho e ya kwagala gore o tšhaba ditaba tše e le gore molaodi re o swantse ke go šireletswa ke nagae ka melao ya bofadi na
1: tabeng gape e ke dumelang gore e tlisa ngongorego mo Afrika Borwa ke a dumela ke taba o bona mela e melelele ya batho bana ba le melata ba batlang tabeng ya botshabelo Afrika Borwa asylum re na le palo e ka le batho ba leng gore ba tlhoka asylum ka re wa Afrika Borwa ntate Sebe
6: batho ba asylum ga sene phelele ba bantši ka mokgwa batho ba nagana ka gona gopola gore go na le phapano magareng ga batho ba e leng gore ba tšhaba ba nyaka bofaladi le batho ba e leng gore ba ile go bolaya ke tlala nageng tse dingwe ba tlile ka nageng go nyaka phelo jo bokaone mešomo e dutse dingwe jale bafaladi ga se ba bantši ka mokgwa tabe o e bona go mola ka methalo e metelele mola ye nngwe ya yona ke taba ya gore ke nana ba bangwe ke taba ya gore go bola gore gore sephetsiseng gore go tsewa batho ba bantši ba no nagre motho o mongwe le o mongwe e leng gore kutswa ka ntle ga a ne mangwalo mohlomo gora gore ga ka ya ko mola o hotsa mangwala mola e le gore taba e kgolo ke gore ye ga se ya motho o mongwe le o mongwe a tswa ka ntle ke ya bafaladi mofaladi ntatisetso ke motho o e le gore o tšhabile ntwa motho o e le gore o a tlhokofatswa a ke go fe motlhala ge o re ke lebelela naga tsa go tshwa le bo uganda mo e le gore ge ole motho ba le le gore a kre le hono ba sadi ba ratang le ba sadi ba nna ba ratang le banna ba thore go go di gay and lesbian ke o ka kua na ga ntsha o swalo bo Uganda melao ere o tloa folelwa go ifa thapong go ba o ka fetse ile gore o kgole go nako telele jwale motho wa o tswang lo ke motho ile gore re o a hlokofatsa ka malaung jwale ke re bolla ka ba fala dire bolla ka ba thoa o swang le bao jwale taba e kgolo ye nngwe e le gore o e bona ka methali e le metele ke gore lefapa la tsa selegae e le go Home Affairs e ne e mengwaga e sa tlhe e tšea di-application jwale go na le nto re bitsa go backlog ya gore batho bale ba e le gore gantši e no ba 100 or 1000 mo ngwageng goba o e mebedi ka baka la gore mengwaga e mentši e fetile Home Affairs e sa tlhe e tšea di-application tše di-line tše o di bonago e le tše ditele tša kgopelo e nngwe ya tsona e kgolo ke tabe ya gore ke line tša mengwaga kudu mola COVID ya thoma
1: ke kopa re phethele ntate Sibeki ka go hlalosa phapang pakeng tsa asylum seeker refugee le undocumented migrant ka Afrika Borwa go hlalosa gore na phapang ke efe batho bana ba bararo
6: Papa noshi ke re motho ke asylum seeker ke motho e le gore o tsene ka monageng o re o gopela go ba mofaladi gora gore gopelo ya gagwe e se pele ga mmuso ka swa go tswa sepeto mara gopelo o nayo le mangwalo a go laetsa gore o dirile gopelo ke asylum seeker motho jwale refugee ke motho e le gore kgopelo ya gagwe e amogetswe so ge se a ba ya amogelwa go re e amogetswe go ra gore o tswa pele ga komiti ye e le gore ke ya ditirelo tsa selegae and-e komiti eo e kgotsofetse ntatiisetso gore ntatiisetso mo a tswago go na le ntwa ke baka le e le gore oa dumelela gore a ka tla ka mo a gotsa bofaladi mo a tswago a re go o a tlhokofatswa mabaka a a fago melao ya mo re a etseba e tlhokofatsa motho wa go tshwana le ena and-e ge re ka mmoetsa morago bophelo jwa gagwe jo ba kotsing jwale ka melao ya ka mo nageng ka molaotheo wa naga le melao ya mafase ka moka ya bofaladi motho wa go tshwana le o a šireletsega and-e komiti e kgotsofetse jwale motho o o na le a refugee status and le mangwalo a go a tlo tlhalosa taba eo
1: ha re leboga golotlhe ntate Sibeki ha e le mona o buile le rona o seng ona ntate ditaba dingata tabeng ena fela re lebuile le ka moso re tla o mema gape ntate
6: awa ke re le ka moso ntate
1: Hello buile mamedi one ke ntate mametlo ya Sibeki ntate Sibeki he o ikarabela golo tabeng tsena tse ya monanjolo le go lwanela tokelo tsa baahi o lwanela tokelo ya le moahi wa Afrika Borwa e boetse gape ke le gqwetha ke motho wa sebetsana jalo le melao re lebuile ntate mametlo Sibeki ke nako mamedi a gore re lekole ditlhoo tsa ditaba tse espele o ditlhoo tsa ditaba tsa dipapadi ge le o fetsena tse ya monanjolo le maemo a legodimo

0: isupile metsotso a re furaletse gore ena ya bosupa mamedi ke o amohela ebile ke o dumedisa ka jeno a ke nna ke neilweng ka mane ke ni the girl a ka le monate le nane o la thabang le nna ke moqibelo ka jeno mamedi ke moqibelo o ileng gore o maphathe phathe ka nnete e ke a dumela batho ba bang ke hona ba kenang ka tlung Hobane o nne hopole go ka di province ka nete wa ketekwa. Eh ba tsho ba re ke festive season ke nita girl e qadile ka nete re bone maobane. Ya batho ba le batla ka woman to woman, Blue Fountain all grey. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Fela o re mo gathala ngwaneng a le tla ikutlwa. Le wena mamedi wa ka sentse go bona ka koloing ka mo lenteng, ke a tseba sontso tsama e mongwe ga ke niwa tseba nna ke tloa ka nako mo ke ya nteng. Ya ke tloa ka nako. E montsa itukisa wa sheba gona nthotsa ha idi ya kopana mo hlomong ke mokete lapeng ha ha re tsebe ha hona ntwe ferekanya njolo ka o tshwara mokete ka pa we lenyalo ka pa eng ka pa eng lapeng petisele wa kwana le kwana ba o hweletsa ka mona le ka mona ke sentse ko mema le wena ya jwalo hle ke re thabang le nna o seng hona a ke le buile ha holo hle mo ifo ke mo ifo ma thumisa ke le buile ha holo di engwane mo 80 ka hore ba la ita batsa hore ena ya busupa o tla boela hape ba teng hore nya borobedi re balatse ding hape mamedi o ske wa le bala he a ke ha si mino fela ri a qoqa ri utlwa hore na ibe wena ka jono ya kae ka pa o ituletse fela chehe khaletse utlwa hore na ho etsa lang ka jeno ha ona motho a reng ke dula ke dutse fela ke ni ka weekend tje e kotsi ha ka a ke hana ka nete Mamedi ere me tsotso ha ikisa mona ho ya robong re fogeletse hore ene ya busupa a ke tla ka mabenkeleng a ke khutla mabenkeleng o hlaba ka pina tse tharo tse monate akere
1: Ho supermarket e tshepo feta you save ho belelang hore o tla boloka ho le di hlaiseng tsa o di ratang di tlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata fumana 750 gram ya Nola original mayonnaise ka 38.99 le 10 kg ya rice ya speko kapa golden delight ya sasko cake flour le ya you brand super maize meal ka 289 rand a di litaro di fumane ho fihlela ka di 11 October 2026 se fose ke di solutsana tse toma le tse ding tse ngata You say we fell. Modi je samae ma dibitsang hanyane. Kamehla.
2: Watseba ke ne ke tetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a ujwetsa, e ka re dintho ditswela

0: Metsotso mamedi ke mashoma mabedi re furaletse hore ena ya bosupa ke ne go bapaletse SABC Choristers ba tsa majwalo le mahlathini ba re taba tsa rona ka onkela le Val Choristers ba re Haya Sharpville Doll Share Choristers ke ka dile ka bona ba re gomo ditswile re be hantle metsotsonyane e mashoma mabedi le motso le mong re furaletse hore ena ya bosupa mamedi ke wa lebala a go ntse fela go na wena o seng ha ho emejwang ha o sheba tabatsa ha o hlile ka jeno o sheba bo emo ba le godimo ka ntle hlile ka le ya tshaba hey o tlo shesa o tlo ba monate o tlo shesa jwale o tsebe bile le ha ona le bo mekete ke hlalosetse ke re bolo ka moqobelo tsona re ya kae ka pakae ha bo emo ba le godimo bo le tshe ai o monate ka nete a 0797585066 re kutlo rena ke mang e ke motshoreng ka mang.
1: Hi, can you get girl?
0: Hi.
1: O jang fela?
0: What's up?
1: O wali atone se ka moka tshoza. A nna ga jo go ha ke bise a ka lo ke tiksetsa ho ya lefung.
0: A o hle mo khotsi wa
1: ka. And then tsenga tla di bona ka after tea.
0: Alala.
1: Ke bona re enkeng. Hey, thank you.
0: Bye.
2: Hi, can you get girl? O jang sister?
0: Ya phela.
2: Aw sister go tshwere monate ke mana go tshwere monate ke tshaketse ke bana beso ba welcome kwana go manetsa hantle ma ngano he ah sister monate ga ne to tshwere monate ke mo ho rapiletsa ka mona ka place bridge
0: ke le buile ho la butoga ke thabetse buisana le wena sa tsile monate a kere
3: dini khotsa hey ka mona ka motsongwa menyakeng ho tlo bo dipile ka ofela madebele ha tutse ke makhambole tla ba kopane ka mona ka motsongwa menyakeng ka mona ka nnete ho dubeile ho le monate fami batho ba tse bana tsa kopana le lapa ke ntho bohlokwa
0: ho ke tete mo
3: ba emetse re ba emetse sa dire ka jono ba ba ba ba tlanyulwe ba hlabo gaude ba tlanyulwe ba hlabo qwa ba ba le teng ka ofela ke lewe ke lewe
0: ke le bula bula botoka ke thabetse buisana le wena mutlwa
4: gile da ke le kiliki ni nna ne o le mata ho lo hle lo thabang le nna sporo ka iwane o tla bantsa a ditse fela ha hona maya lesile le bohweng ba ntja ka khotseng ka monana e gile da ke le thabetse ke ipuletse ntlo monana ke metse fela papa di ya Sandtowns le Pirates.
0: Oh eh ke ya bona.
5: Madume ke ya ngwana o fela. Eh ya ka nnete hai. Hai le ka tsatsi lena. Ya bona hore le le hodimo le hlile le lokile. Le re le emetse tsentso se patswa ka mmala. Eh ha di tlabe di nka mamelo di Sandtowns.
0: Ala
5: la. Ke bue ngana. Eh ya ka nnete tlabe e etsa history Orlando Pirates. Ya ke popo mo fukeng wa le pagania ka mona ka thokoza extension 5 ba mo hlompang ba re commander in chief a le go.
0: Ka commander.
5: Go hlompile.
0: Thank you ntate. Thank you commander.
6: Hi ke ni degel. Ke nna zini mkhwanazi wa 18 side. Ke ituletse ke na ona mo keng. Ke letse le ngwana ka fela ona ke ni degel. Ke nna Jane mkhwanazi ka 18 side. Ke a le wa ke ni.
0: E ke le bile ho lo ke thabetse buisana le wena me wa ka hla ere ke nke mong hape kutlo ke ma ke motshoreng.
7: Dumela ke newe o dumedisa ke mo le bo hento meng ka mana ka timo le Parisi. Nna ke lo ke teka ho nyalwa ha matotliso mogobo le monna wa hae Steve Mogobo ba etsa dilemo tse le shumele mentse tseletseng ba le lenyalong ka jeme ke ga se ba bangata ba ka fitlhela
0: nnete
7: ba dule ba ntse ba tshwarella pala bona ka kgotso eno e jwalo ntate mokana Modimo a ba bolokele bana ba bona ke ya leboga
0: ke la buile ha holo ke la buile holo ke thabetse buisana le wena ka jeno 0797585066.

Get on there.

0: Hare le kolatse amana le dikgetho modula stulo wa IEC Mosotho Mepia ore le gotla la molaotheo wa litlo mamela dingangisano mabapi lo hlole ya ha ANC ho fana ka lenane la bonkgethempe le honako e beilweng bekeng e tlang ka mantaha. Ha tshetle ya puo sebokeng sa molao wa boitshwaro wa dikgetho sa mekga ya dipolotiki Bloemfontein maobane, Mepia ore komishini itlo ikobela qeto ya lekgotla. Ore komishini e ntse e sebetsa ho netefatsa hore tsamaiso ya bakgethi e sebetsa hantle. Mepia o ipileditse ho mekga ya dipolotiki ho sebedisa metjha e loketseng ya molao ho phephetsa manane a bonkgetheng ho ena le ho jala lesedi le fosahetseng.
1: Re utlwa ba re go na le mekgatlho ya dipolotiki e leng gore ga ya kgotsofala gore e submitile di-list tsa yone rona kwano IEC ga re amogela di-list tseo kapo ga rena tsona on di-list tse e leng gore they have been certified. Seo ga se re thuse ka nnete gobane mo re nang le ditletlebo re tlamegile gore re di tlise dikgothong tsa rona ba adjudicate ditletlebo tseo re nang le tsona.

Tunakholo ya KwaZulu-Natal e Thamintuli e re ho romellwa ha lebotho la naha la sesole profenseng eo ho bohlokwa bakeng sa ho tlisa botsitso Durban. Ena ke ntlhebileng ka sehlong ditabeng tsena tsa hora ya borobedi.

0: Mokgotsi wa ka, na hona le motho ya lokelang ho botswa letsatsi le letsatsi hore a hlape. Na hona le bana beno be leng hore ha o ba bolela hore tsamaya o lo hlapa, ba qala ba botsa hore na empa hobaneng ha ke a silafala. Tsatsi le leng ha o tsamaya o hlapa, ba re ya kae, ke hlape re ya kae. Re a tseba hore ke lehlabula hona jwale ebile le atamela. Mme ke nako eo motjheso o eketsehang, re fufulelang haholo hobane re bapala ka ntle, re ya matha, re bapala bolo, re bile re qeta nako e ngata le metswalle ya rona. Empa na re kile ra nahana ka se etsahalang mmele ya rona ha re fule. Jale he, ke batla utlwa ho wena mokgotsi wa ka hore na wena o na le ngwana wa heno ha o mmolela hore tsa mohlapa wa botsa pelo, re ya kae, ke hlapelang, ke hlapile maobane, ke hlapile bosiu, ke hlapile mantsibuya. Ke batla he wena ko mfumele voice note ka mane ka WhatsApp 079 758 5066 079 758 5066. Ke kompolele hle mokgotsi wa ka hore na wena o hlapa ha kae kae letsatsi, le hore na bana ba heno ha o ba bolela ba hlape ba reng ho wena, kapa ko wena ya sukudisang e leng hore o tlamehile ho hlapa o na le moo yang fela. 079 758 5066 079 758 5066. Ere ke pele ke tlatla ho wena mokgotsi wa ka, ke mabenkeleng.
1: Lepato, ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24, mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolomo e kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Lokolla botlhetsa ke ba hao jalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jalo ka 700 gram spa pre-packed cheese ka R99.99, o boloka 43 randa. Kapa 200 gram spa sliced cold meat, reka dife kapa dife tse pedi ka 50 randa, o boloka 20 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 18 October ha thepa e sa le teng. Spa fela, ho na le dipehelo.
3: Otsoa kama tiki, upita li inda.

0: bo mahu ha moho lintsi ka ntse di tsile tebute buhle ibile na le wena re bua ka bohloka ba ho hlapa letsatsi le leng le leng ke kopile ntumele voice note ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 ke a bona hle di tla di linga tanga tanga tanga tanga ta empapele ke ka kena ho tsona hle re ke bue le mo etiwa ka e leng tsenolo se sing ibile hle o tlo re qaqa le yena ka sehlosa rona a sa ka jeno tsholo o phetse jang hle
1: ke phetse jang
0: le nna ke phetse ha monate fela a ko bolele bo mamedi mo hore re bua le mang o kena sekolo kae o dilemo di kae
1: ka le bitse ke nna ke le se se ke tla tsamaya le ka re se tla se tshwa mme ka ke nna ke na sekolo Principal aka ke ntate molantsa.
0: E utla hetse hle mogotsi wa ka jale he a re kene tabentsa rona. Wena ho baneng o nahana hore re lokela ho hlapaletsa tsileleng le leleng.
1: Ho bane ho bohlokwa ho hlapa hore mmele wa hao o dule o hlwekile.
0: Eh ya mogotsi wa ka jale wena o hlapa ha kae ka letsatsi?
1: Ha be ke ka letsatsi.
0: Wena ha o nahana ke re mogotsi wa ka o nahana hore re metsi a lukile fela ka ba re hloka le sona se se pase
1: ka hloka le se se
0: jole ha ba motswala wa hao a o bulela hore yena ha hlapetsa tsileleng le leng o ka reng ho ye
1: motswala o dule o hlapa ka mehla le ka mehla hore di tshila di khu
0: o na le bana ben Jale bana mogotsi wa ka ha ba bolela ba hlape bana le ntho ya o botsana le ya kae ka ba hlapela
1: ba hlapa fela ka ba hlapa ba tsamaya
0: oho jale ha o tswa o bapala teng le metswalle ya hao o bo fufulela o nahana o tlamela o hlape
1: eh
0: ke le bila

0: Bye bye. Ke tshenolo seseng ebilela utlwa hle mogotsi wa ka o re yena e hile wa hlapa tsatsi le leng e le leng ebile ha hlapa engwe fela o hlapa ha bedi. Jwale he ke batla utlwa ho wena ka mona ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 hore na wena o hlapa ha kae ka letsatsi kapa na ha o bulela motswalle kapa bana beno hore ba hlape ba re ya ka e re hlapela eng re hlapela eng re ya ka. Yeah. 0797585066 0797585066
1: Avbob e ke tika dilemo tsa 108 tsa o abolelana melemo.

0: mantsa le belo em bona ba re dali ntso ditsile tebute bu hle mogotsi wa ka e bile ntse ke bapala di voice note tsa lona ke utlwa hore na lona le hlapa ha kae ka letsatsi ka pa bana beno bana le ho botsa hore na le ya kae ka pa se ba re bona ha ba sila fala ha ile nako ya ho hlapa 0797585066 0797585066
1: Dumelang o skimming lebitso la ga ke kgabela o se Simone nna ke hlapela ho ya di jabbing ka tsela di tjoa ka ke tshanyama Dumela o se ditebo lebitso la ka ke Trinidad Lee ke kena sekolo di bensa tse o ke bala grade 6 di dilemo tsa ka di 11 nna ke hlapa ha ke ya sekolo le mantsi wa pele ke hlapa le ke hlapa le mene pele ke robala
2: Dumela. Nna le bitso ke le selimo khero. Re tla mme o dule o hlapa. O go skanga. O tsebe o hloka mo mmeleng wa hao.
0: Mogotsi wa kahle ha re re batho bang kha re bana le monko o seng monate o seke ba tsamaya strateng ntse gore wena wa nkha o bua hantle gore wena o na le monko o seng monate ha kiretse tsena ka taba eo.
3: Dumela le bitso la ka ke lesedi ke hlapa habedi mana heso ha ba re a hlape o re yena o hlapile maobane bye bye
4: Dumela auskini le bitso la ka ke Visa ke hlapa ha ke ya sekolong le bosibu everyday ke hlola ke hlapa
5: Dumela mmane nna ke nna motsa ke thapa Ke tsaba thapa bo papa ba nkapeletse.
6: Dumelang o ske nna le bitso la ka ke Monka Santhara ka mana ka ngati Itimville. Nna ke hlapa hangwe ka letsatsi. Mme ke hlapa meno mme ke hlapa le mmele. Bohlokwa ba go motho a hlape ke go motho a dula a hlokile hore mmele wa hae o ska bana le sithu sengwe ka fa Kokona hloko e tlo mokena a sa hlape ka lebo.
7: Dumela lenaneo lena la State Your Mind. Nna le bitso la ka ke Rithabetse Potsane. Ke dula Eastern Cape but least. Ke hlapa hangwe ka letsatsi.
8: La sesepashe nna bitso la ka ke Tladi Botamoso. Ke dula Folokan. Ke kena sekolo Matabeng Primary School. Nna ke hlapa ha ke ya sekolo.
0: Ke lutlile hle ba gotsi ba ka ke lemametse ka hloko ena e golo ha holo fela jale ke batla hore pele ke ka kwalana no le nala rona ke le hopotse hle ba gotsi ba ka hore nengneng o ka fumana ga se o fufuletswe ka pa se go o di ha ngi ha monate mogotsi wa ka esempa e le gore di aparo tsena tsa ka hare tseo re reng ke ka se go wa tla re di panty le di underwear mogotsi wa ka ka patsona tsena di kausu o ka fumana go ntse ga o di phetaletsa tsile letsatsi ile yona thoetsang hore o be le monko ona o sangeng ha monate mogotsi wa ka empa o hopola hle hore ho fufulelwa ke tlhao ha o tsamaya letsatsing o tlo fufulelwa ha o bapalela ba go tsiba ha o tlo fufulelwa empa wena mogotsi wa ka ha o utlwa hore motho e mong a dutseng thoko ho wena o fufuletse se ke o batla ho mosoma hore wena o wangha wena o etsang o bua hantle le babedi hle mogotsi wa ka hore hela ha o fihla ka tlung o etse tjena o nke sesepa o nke metsi mogotsi wa ka o hlape le ba go tsiba ha o ke wa ga ha utlwa go mogotsi wa hao o na le monko sangeng ha monate o bo batla o tsamaya le wena o le bua le bagotsi ba hao ba bang o re yani yena o tshaba metsi mogotsi wa ka o se o bua le yena le babedi fela se ke batla bua le yena ha ga batho o bua le yena le babedi fela empa hle hopola gore wa chisa hona jwale hlokala o be le metsi a hao o be le segele o itlose ka ntshona o re reng ke sunscreen mogotsi wa ka o dule o ihlokometse motshisong ona a ke re mogotsi wa ka ha ke etsa tsena hle ke fihlile le nna nna go na monna ke fitile pheletseng yana no rolana monate la State Your Mind mo re kopana re le bana ho ka itabetse ga amang nna no lena o ne o litliseditswe ka mohlolo ke SABC Education bo hlaisi makineleng ka mang ya bua mona hle ke tebu tshehlana ya gahleng ditebontshala

Dumelang, dumelang metswalle ya ka hohle mo le mametseng thebeletso ya lesedi ke lebohe le tebuhle ka pina e monate ga motseng ka yona yona he motswalle wa ka ene e tla ka bua mantsha ha mmoho le pelo M ba ne ba re dali me motswalle wa ka ha ketsa tsena hletsa o amohela na ne e ngwala rona la teen zone ha ka jeno re tlo bua ka batjha le dipetho tsa bona e leng di reporto motswalle wa ka hopola hle na ne o lena o litli setswa ka motlotlo ke SABC Education botla ising ba kinelweng ka mane me ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives.

0: Metswalle ya ka jolo ka ha dikolo di se di butswe bongata ba lona le se le fumane di reporto tsa lona. Jole ba bang ba amoetse di reporto ba thabile ba bona hore ka nnete nnete mosebetsi wa bona o lefile. Ba bang bona mohlomong ba shebile dimaraka tsa bona ba ipotsa hore na ho etsaetse eng hobane ba ne ba lebeletse ho feta moo motswalle wa ka. Jole ho thweng ha o ne o ithutile empa wa fumana dimaraka tse tlase. Ho thweng ha batswadi ba hao ba ne ba o tshepile empa diphetho di sa tsamaisane le ditebello tsa bona motswalle wa ka. Hona ho thweng ha metswalle ya hao e fumane dimaraka tse phahameng athe wena o sala o ipapisa le yona motswalle wa ka. Kajeno ho teen zone ha re tlo buisana fela ka dimaraka tse hodimo le tse tlase. Re tlo bua ka kgatello ho swaba ditebello tsa batswadi ho bapisa maphelo a rona le a batho ba bang motswalle wa ka le hore na motjha a ka ema jwang ka mora ho fumana diphetho tse sa mokgotsofatseng. Le wena motswalle wa ka ha o fumane sephetho sa o ka nna wa nthumela voice note ka mane WhatsApp ho 079 758 5066 079 758 5066. Motswalle wa ka o mpolella hore na wena o sebeditse jwang. Mohlomong haebe motswalle wa o a sa sebetse hantle, o ka reng ho yena, o ka mokgothatsa ka mantswe a feng motswalle wa ka ho 079 758 5066. Ha o ntse o etsa jolo re tlo tla re buisana le motswalle wa rona e leng Emmanuel Makati. Motswalle wa ka le yena ke motjha o ntse kena sekolo, a tlo re qoqela hore na yena o sebeditse jwang le hore na o reng ka sehlo sena sa rona sa batjha le diphetho tsa bona. E re buisane le yena motswalle wa ka. Dumela hle mogotsi Emmanuel, o phetse jwang?
1: Metswalle ya ka le bamamedi bohle ba Lesedi FM, nna ka lebitso ke Emmanuel Makate ho tswa Stainsres Matlwantlwang, ke etsa sehlopha sa 10 mane Stainsres Combined School.
0: Motswalle wa ka Emmanuel hle, ha re ke netebeng tsa rona tsa kajeno lena, ha o fumana reporto ya hao ntho ya pele e o e shebang ke efe? Na ke dimaraka, maikutlo a matitjhere a hao, kapa hore na o fetile na mogotsi wa ka?
1: Nna kemo ntho ya pele e ke e shebang ke fumana raporoto ya ka ke dimaraka tsa ka le maikutlo a matitjhere. Lebaka ke ho itekola le ho tseba hore na ke lokisa eng kotareng eo e re tlabeng re thagola.
0: Jwale motswalle wa ka, motjha ya fumaneng dimaraka tse tlase, na o lokela ho swaba kapa a nke seo e le monyetla wa ho ntlafatsa kore a ithute hape botjha mogotsi wa ka?
1: Kemo, ke batla ke sa bone e ka diraporoto tsa rona di bontsha bokgoni ba rona ba nnete. Hoba dithuto tseo re etsang sekolong di ngata ebile di fapane. Ho na le tse ding tseo o di utlwisisang ka botebo, ho kgutle ho be le tse ding tseo sa di utlwisising. O ka thola hore bokgoni ba hao bo dutse thutong e itseng ebe bo kgwehla ho e nngwe. Mohlala, mohlomong ke utlwisisa thuto tsa technology ho feta dipalo kapo dipuo ho feta dipalo. Seo ha se bolele hore ha ke bohlale, sempa se paka hore motho e mong le e mong o na le ntho eo a sa kgoneng ho e etsa. Ebe he o kgona ho ka imatlafatsa ka ho ipha nako ya ho matlafatsa tsebo ya hae thutong eo.
0: Ho seo so o se buileng motswalle wa ka, ke ne ke batla ho tseba hore na wa kgonahala hore morutwana a be bohlale empa a fumane dimaraka tse tlase a kore bolelle hle motswalle wa ka?
1: Nna ke mo motswalle wa ka ha fumane maraka tse tlase, ke leka ho mokgothatsa hore a sebetse ka thata kotareng e tlang. Le yena ha ke fumane maraka tse fatshe wa nkgothatsa hore ke sebetse ka thata. Ha re somane ho hang. Re somane fela ha re fumane dimaraka tse fatshe re le babedi. Ke moo re tla itsheha le ho lemosana hore re sebetse ka thata sehleng seo kapo sehleng se tlang.
0: Eugene motswalle wa ka, wena ho etsahala eng lapeng ha o tlisa reporto e nang le dimaraka tse tlase?
1: Eya, moithuti kapo morutwana le ha a ka ba bohlale, ho kgonahala hore dimaraka tsa hae di be fatshe. Ka hoba sekolong ho etsahala dintho tse ngata tse fapaneng kemo. E ka nna ya ba ngwana eo o kene ka tlase ho kgatello e tswang ho metswalle e mo etsang hore a etse dintho tse fosahetseng. Ebe seo se iponahatsa ha diraporoto di se di fitlha. Ha o le motswadi o tseba bokgoni ba ngwana hao ba nnete, dula fatshe le yena o tsebe ho tseba le bakala di marakatse fatse le eto la ngwana ha ola sekolong ha se la ya le momotswadi ke tshebedisano mmoho wena o mothusa ka keletso le tshehetso ebe yena o putsa ka di maraka tse o kgotsofatsang.
0: Jole motswalle wa ka na batswadi ba bang ba beya gatello engata ho bana ba bona hore ba fumane dimarakatse o dimo ho bana ga tse bore ke rona ba bang ka diphapusing motswalle wa ka.
1: Ei, ke mo ha motswadi a o bapisa le moithutemo. Seo beya gatello engata ka ho fitisisa. Ho ba re le bana re fapane. Ha ke na le tsebo ya science and technology. Ngwana e mong ha no ba le tsebo ya yona ha bobebe. Batswadi ba rona ba tshwanetse hore kgothatsa, e seng hore ba bapisa le baithuti ba bang. Re le batho re fapane, re na le ditoro tse fapaneng le bokamoso bo fapaneng. Ke ile ka ba le lenaneo le leng podcasting ya ka moo ke neng ke bua ka mokgwa o re fapaneng ka teng re le batho. Ha re le metswalle e leshome kapa ha re metswalle e leshome, ho na le ditoro tse leshome. Ditabatabelo tse leshome le bokamoso bo menahaneng ha leshome hore e mole emong a be le maika.
0: Motswalle wa ka ke kopa fela o tshware hanyane jwalo ke mabenkeleng ke a gotla.
2: Ho qeta ka kgutliso ya hao ya lekgetho ka e-filing kapa SARS Mobi app, ho neha nako e eketsehileng ho etsa seo o se ratang. Ena ke kgopotso ya bohlokwa hore o faele kgutliso ya hao ya lekgetho pele ho makgaolakgang a la 23 Mphalane 2026. Qoba dikotlo. Qeta. Leba ho sars.gov.za ho fumana lesedi le fetang lena. SARS at your service.
3: Avbob e keteka dilemo tsa 108 tsa ho abolelana melemo e kopanetsweng. Ho keteka sena, Avbob Member Rewards e abolelana dimilione tse 300 tsa diranta le ditho tsa Avbob tse tshwanelehang. Ho fumana kabelo ya hao, etela avbob.co.za kapa lekala la Avbob le haufi le wena. Letsholo lena le fela ka la 31 Mphalane. Avbob ke insurance e nang le license le mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumelletsweng semolao. FSP 20656 ho na le dipehelo.
4: Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
5: Lesedi FM ke molelwa moo puo ya Sesotho e kopotsang sa sediba sa maphodi. E phalle ha monate le ho tlisa nyakallo le lesedi bathong bohle.
0: Motswalle wa ka o ntse o na le nna Kemo, hopola re ka jeno lena re bua ka batjha le dipetho tsa bona. Motswalle wa ka, hore na wena o sebeditse jwang, mme o hopola hlene ke kopile gore o nthumela voice note ka mane ka WhatsApp ho 079 758 5066 079 758 5066. Motswalle wa ka o mpolella hore na wena o sebeditse jwang, mme motswalle wa hao e bang a sa sebetsa hantle o ka mofa mantswe afe motswalle wa ka a o re fela o mogothatse re re tswelle pele le Emmanuel. Motswalle wa ka hle ya ba re tlame hore re mabenkeleng e re tswelle pele
1: karabelo hai ka hosane. Jole ha o ha ngwana a papiswa le ngwana e mong, seo se ntse se etsa hore ho be le confusion ya hore na ngwana eo direction ya hae ya hosane tla ba efeng. Jole batswadi ka kopo tswetswe, ha re se keng ra bea bana ka tlasa gatello ya ho ba bapisa le baithuti ba bang.
0: Motswalle wa ka, ha batswadi ba ho bapisa le ngwana wa mohaisane kapa ngwana wa leloko, seo se o ama jwang maikutlong a ho tho jo ka mo ka nnete o sebeditse wa tseba ka mo ka nnete a tshe o bohlale ho etsahala jwang mogotsi wa ka?
1: Eya, ehlile hangata batswadi ba beha gatello ho rona ba sa lebelle kapa ba sa bone. Kgothatso tse kang wena ke a tseba o fetile ka dimaraka tse phahameng di beha ngwana gatellong e ngata haholo. Hoba ha o ka kgeloha o tla bo swabisitse tebello tsa batswadi ba hao. Jole batswadi ke kopa le re gothatseng ka mogwa o mongwe ka ngwe fapane. Mohlomong botsa gore na ngwana o ikutlwa a sebeditse jwang. Ka o botsa seo, o etsa ngwana a ikutlwe a bonwa ntle le go bega ngwana tlasa gatello.
0: Na go lokile gore motswadi a otle kapa a nyenyefatse ngwana ka lebaka la dimaraka tsa sekolo mogotsi wa ka?
1: Nna ga ke tseba gore raporoto ya ka ga e gatlhise, ke nka maikarabelo ke ise ka tlong. Le a motswadi a galefile kapa a ka halefa, nna ke tshwanetse gore ke etse se nepagetseng goba ke moo ka baka la gae. Jole he ke mo ga ke kgothaletse gore metswalle ya ka le yona e ka pata diraporoto. E ba le nnete o etse se nepagetseng ka nako tsotlhe. Motlhomong motswadi o halefile, empa ha o tlisa raporoto o kgetha nnete, o a bona le ena gore o ikemiseditse o lokisa phoso tsa gago. Jwale ha o e pata, o ipaka hantle gore ha o e pate ka baka la tshwabo fela. Go na le seo o se patang, seo se etsang sekolong se e sa nepala, seo sa batleng gore motswadi a ba qetele a fitlhile sekolong a se tsebile. Jwale ha re bontsheng batswadi diraporoto tsa rona, re tsebe go kgona gore re lokise diphoso tsa rona. Kotara jwale re fitlhile go ya bone e leng yone ya go qetela. Ena he jwale ke yane re tshwanetseng gore re sebetse ka thata re tloheleng ditho tsena tse salang tse ngata sekolong. Re shebane le mesebetsi ya rona ya sekolo, re tsebe go fetela setlhopheng kapo ditlhopheng tse latelang selemo setlang.
0: Motswalle wa kahle, e re ke fe metswalle ya ka e meng menyetla, monyetla ke ba utlwa gore na bona ba reng, ba sebeditse jwang sekolong mme ba ka reng go metswalle ya bona e sa sebetsang hantle.
6: Tumelang duelang o sekemo, ene ke sebeditse hantle selemong sena, empa dimaxi tsa ka di a kgotsofatsa, ba re tlile ke sebeditse hantle. Le mokgotsi wa ka sa sebetsang hantle. Nka go bona ba phamisedi ka ofe se tse bana le nako ya ho iponagatsa kotareng ena e re le go yone.
7: Dumelang Skinnedi, ke nna le Sedumekana, ke pasitse ke kana le magrade 30, ke kana le matsa primary school, ke pasitse ka di-7, 7, 6 A1 sharp. Ke dira Welkom sharp.
8: Dumelang Oscar, mo ke nna Nosipho Dalasile, ke dula ka Chris Hani sa Solberg. Sekolo re fuwa diripote, ke pasitse ke thabile haholo.
9: Dumelang mamane, nna ke Keragetse Mokoena, ke dula Heidelberg, ke kena sekolo Heidelberg Public School. Ke pasitse ka level 7A3 le 5A1 ebile ke pasitse lape ke thotse le pen license, se ke ngola ka pen ene ke grade 3.
0: Alala, alala, ka nnete ntse ke utlwa ditaba tse monate. Atšhe le sebeditse ka nnete, ga go utlwa ba bang gore na bona ba sebeditse jwang.
10: Dumelang Oscar, nna ke pasitse, ke kgothatsa le motswalle wa ka a thotseng dimaraka tse tlase, ke re a phahamise a seke a swaba.
11: Dumelang ditsala, leina la me ke nna Aphelele Mahlangu, ke nna mo Kanana Oakley, ke tsena sekolo ko pelo Kgale Primary School, ke ithutile sentle mo dithutong tsa me. Ke batla gore le nna ditsala tsa me tse di sa berekang sentle di ithute, di bereke sentle, di gatelele mo dithutong tsa bona, ka leboga.
12: Dumelang o skimming, lebitso la ka ke Kabelo bo Simon, ke kena sekolo tabola dithutane, ditlhoko ke Tshanyama, nna ke sebeditse hantle, mme wa ka la bua ka le ntate wa ka gale ba thabile ha monate.
13: Dumelang Auskamo, ke nna Kamohelo Leboya ka Beverly Hills, sekolong re fuwe diripoto le nna ke thabile haholo.
14: Dumelang o Skinnedi, nna ke nna Korapetse Makae, ke pasitse ke kena Griber Primary School, ke pasitse English level 6, Afrikaans level 7, Maths level 7, and then social science
15: level 4, life skill 6, level 5.
16: Dumela askinyi ke na swengile mthim cool. Nna jo ke pasitsa mpi ka lebitso la mogana Jesu. Ke thatse ke 7 ka ofela ka thola di 90% di 90 mamang. Ke re ke pasitse ke thabile hore.
0: Jo mma wena ka utlwa ke lahlile ke ipotsa hore jwale nna ke pasitse hampe ka lebitso la mogana Jesu helang helang. Eh, awa yuta oskin, o pasitse hampe kore ho be monono ng hile o pasitse hantle haholo. Engwe oskin ntse ke utlwa ka nnete metswelle ya ka ntse mpitsa nna le ditebo oskin nki. He bana. A bana ke ke mo le tebu. Jole go utlwa oskin nki ga ipotsa hore na ba mametse radio FM ba mametse lenane o le ping motswale waka empa tya le bo a hla le ntse le nthumela de bese nutu nenne le yetse jwalo ka nenneng le yetse jwalo ka mane ka WhatsApp ho 0797585066 0797585066 metswale waka ke tlo lenkela pina he etlang ka DJ Miser ha mmoho le Brandon Tutu bona ba re standwa sam.

0: Motswalle wa kana kunketse pina e monate hleng ene etla ka DJ Maiza ha mmoho le Brandon Tlutlu bona ba ne ba re standwa sami ho pologa ka jeno lena re ntse re bua ka batjha le dipetho tsa bona mme re ntse re bua le motswalle wa rona e leng Emmanuel Makate e ge pele ke gutlela ho yena motswalle wa ka ke kekenke device note fela tse malwa ebe re tlo phethela
1: Dimangs ke mo ke matlala ne manesa from welcome ke passitse ha holo no tsena ke improvile report o nyaka english last time ne ke passitse ka level 6 mara no tsena ke level 7 ka 86% mete ke 90% and like kutla ke thabetse hore like le Afrikaans ke passitse hantle nyana like sa rata di marks tsa ka mo mara he ke tle di lukisa
2: Dumela moske mo ke nna wa mola ska mona ga mo di Virginia. Na skolo sa rona phamisana re thotse re di report. Ke level 7 tengata tanki.
0: Level 7 tengata wena motsole wa ka ke love ke le buhile hle ho bohle ba nthumelletseng di voice note e re go gutlela go Emmanuel. Emmanuel motswalle wa ka o utlwile device note mona hore hona le metswalle ya rona e sa sebetsang hantle. Jwale wa tseba hore ha ho le tjena ba ikutlwa e kare ha ba ikutlwe ha monate re be jwalo. O ka reng ho metswalle ya rona hle mogotsi ba sa sebetsang hantle.
3: Kemo ka utlwa ke ratile potso ena ya haholo. Ho ba ke a tseba hore hona le jana ka ba re fumane dipoelo tsa rona kapo di reports tsa rona. Hona le moithuti ka ntle ka mane a reng ke kutlwa ke lefatshe gore ke swabile ka di results tsaka. Jwale ke re ho yena motjha eo ya fumaneng dimaraka tse fatshe. Ha ke bone lebaka la hore o ka swaba kapo ho inyefatsa. Hore o bo fihle sehlopheng seo se o leng ho sona, o sebeditse ka thata haholo. Tha seo nna ke se bitsang war target plan. Sheba thuto tseo o nang le bofokodi ho tsona. Mme ebe o etsa tsohle hore o di bale ka mehla le matsatsi. Le ha o ka ingolla study plan, ebe ha o tswa sekolong o qeta ho phomola, o iketsetse nako ya ho di bala, le ha ekaba metsotso e 30 ka letsatsi. Nka sena e le monyetla wa ho ntlafatsa dimaraka tsa kotara eo, kapo kotara ya makgaolakgang. Ke hlola ke re bofokodi bophelong bo ba teng hore o tsebe ho imatlafatsa ka hohle. Jwale tshwabo le ho ititika ha ho hlokahale ho hang. Re sa le banyane haholo kemo. Nako ya ho ithuta e ngata haholo.
0: Ao motswalle wa ka ke lebile haholo hle ke a tshepa hore ka nnete ka mora mantsu ana a hao metswalle ena ya rona e se e le hantle.
3: O lebohile nna hle kemo e se ka ba mamedi bohle ba tshebeletso ena hara ditshebeletso le Sedi FM ba ka ba le letsiare le bo mamedi bo mathemalodi. Le metswalle ya ka kere lebeletsatsi le kgetheileng hleng le se ka lebalang ho bala. Haebe o re ha ona dibuka ha kgone ho bala le ba ka mane ka Funza hle o lo bala. Bale dipale tseno tse ka moka Funza le nna ke na le pale ka moka Funza e bitswang Sing Sindiwe Sing. Tsamaya o lo bala, tsamaya o lo bala motswalle wa ka. Nna ke santsane ke lebile ka moo le ka Cecilburg ke ya kopanong ya di Junior District Commissioner tsa SAPS tsa Fezledab District. Ke mane he moo rona re le leshome re le di Junior District Commissioner re lo bua ka di challenges tse amang bana ka hare ho dikolo tsa Fezledab mme re tla ka maano rona re ka thiba mathata ana le dintwa tse etsahalang ka hare dikolo tsa rona jwang. Ke kutlwa peketsa kgoeletso on behalf of SAPS ha ke tlo kwala. Ke re ho rona ke re bontate ba Afrika Borwa ho lekane ka tlhekefetso kgahlanong le bomme le bana. Mamedi e ba le letsheare le monate haholo. Kemo se ke lebohile. Thank you.
0: Ho le bule nna ka nnete motswalle wa ka hle le sebetse hantle ka nnete lwena o be le letsatsi le monate mme motswalle wa ka ha re sa tsena re se re fitile pheletsong ya nana o la rona la 10 zone pele ke kwa lahle ao manoza a bua ha monate ka nnete motswalle ona wa ka o buile ha monate ke a o leboga hle motswalle wa ka hopola hlenana o lena o ne o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education bohlaising ba kinelweng ka mane mme ke nna Kemo ke nna ka mohelo marumo SABC Education enriching minds enriching lives
4: ganna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwa lesedi FM ke molelwa.

dikgang tsa bophelo. E le metsotso e leshome e le metsirobongwe ka morago ra ye borobong. A ka Privy Camp, ba e otla ga monna.

0: Elimetsotso e mashume ama vedile metse medika morago raye borropong. Kaitso wa esha patsincha magia. Eba metsotso e mashume ama vedile metse miraro ka morago raye borropong. Mamiri se tsebele tsoki ratwa nki nna le wena ke ratwa nki bohle ke le Serie FM wa ratwa wa lelwa. Ke tabe go le go nna gore ke be le wena hape hape mo qibelong ona. Mamiri se o tsebe hantle gore nna le wena ntwana re yetsa mo qibelo fela. Arabe ke ha re kopana mo qibelo fela. Otsa orenya borobong ya tshora le shime le metsumedi ho le ikhetileng la mino la tseratwa. Tsena ke tseratwa nkinna. Ke tseratwa nki wena, ke tseratwa nki bohle. Mamedi hle etsa fana bonnete ba re house uti dula hona mo. Otsa natifelwe ke botsotsu o mong le o mong. Ere ke le boya basebetsi mmogo le nna ba e leng gore ba entse bonnete ba gore ena tshebeletso ga e thole e gabola 24/7 365 batanki didebogontshala tanki kamogela marumo state your mind teams on a kedi de kele ke mo utlwile thabang le nna antu ama 2k ka dikalaneng weekend. Mamiri hle ena ke akana go ya hore nalo wena re jama nate o ya tshola le shimele motsumedi ako ba jwetse ba tokele hore e le ha monate radio ka jeno le le godimo le hlakile le wa tshisa man ye mo tshiso a jola ha house ona le nna jena wa tsiba hore nako ena ke nako yane ya body sunscreen a ke re wa bona re sa baka di sunscreen re sa komela complexion wa bona eta fana bonnete ba hore hle motho motho hle e ba ngotse ba hore o le ba motshisong o go apply sunscreen ya hao o ita se ka yona o go tshware sekupu sa hao sa metsi o nonwe metsi ka neta e bana ba biro ya bolipi ba ile ba le pa ile hore motshiso e tloba o matla e utlwe bekeng yena man a e sala o futumetse ha holo fela ba mi hle nna lwena re kopantswe ke boithabiso re kopantswe ke monnati dikeletso le ba ele mona le mane e mpata ba kholo ke mino a mino maemo nga mashime a mararo ebile pine monati ya sedril a tsama le udoti udemedi a sneaker kzaka le bon king le desta za bari maliam a number 29 prince kb ari heno babayo maemo nga mashime a mabedi le metse robedi ene le caprivi camp bari mona ha batla la masawana mamedi a pina e latelang o itlwa kgetlho la pele go tse ratwang tsa lesedi FM
1: ela ke pina e ntlhatlha lenaneng la rona
0: a nna ke mmitsa heavy cool star a fela ba mmitsa ka gore ke heavy k mona tsama le a DJ Box a le noni d a ba re no bad vibes a le nna ke atso e re di hora tsena tse tharo ha re batle sengata no bad vibes re batla monate fela kgotso o dumela le kae.

ele metsotso ele shume le metso e rponga pele re o tla go ra ya le shume ele shume re ka long ya pele ya zera tonga tsa le seri FM ke mo lela o ratwa o lelo ha ile mona o bametse ena tsebeletso ya le seri FM re a leboga a thank you hangwe a thank you habedi a thank you gararo ma mme re hla ke tla fa monye tla o rotlontsa re o ntetsena mo re nya mahala ile nya 086 0003084 empa ha ba mohaleng wa gago ke batla gore ke eteng ka tsela e e ikgethileng ke batla go ya mono ka tsela e ikgethileng go na le pina e nngwe e e leng gore le yona e ntšhantšhantšhantšhantšhantšha lenaneng la rona ebile ya ratwa ga e ratwe fela e ya llelwa ke kopa o phamise volumu o nnatefelo ke pina ena.

0: Tšhelete, tšhelete. Apoya poya TML Jazz World le tukutela pare imali. Atsebele so nyara twang hele serie FM kina ko ya Slam the Scam. Le Capitec.
1: Kya le mo hela hape mzanzi. Ke nna se sthandi wa Slam the Scam. Kajeno re tlo bua ka ba qhikanyetse ba iketsang e ka ke mekgatlo yo o etsebang hantle o bile o etsepa nahana fela ka mehala ya mafosisa e kanyetswa bankeng le di SMS tse batlang dintlha tsa gago ka botebo. Tlhodiso wa Polokwane o batlile a qhikanyetswa ka mokgwa ona. Dumela Tlhodiso, a ko re qaqa ka se etsahetseng.
2: Sistandi, ke ntse ke tshwile le kajeno. Kgweding e fetileng ke ile ka fumana SMS e ne e re ho hutse 34,000 rand accounting ya ka ho betting site ke e sebedisang. Ebile e re ke arabe ka hore e ya kapa tjhe haeba e le nna ka seke ka araba. Hei, ka mora nakwana ka fumana mohala o tswang bankeng ya ka o confirma yona SMS eo. Mosetsane o ile a re o letsa a le fraud department mme a re account ya ka e tlokotsing. O ne o tla la eka motho a hlomphehang e le ka nnete e hlile qalong e ne ka ke ntho molaong. Itse fela ha kopa pin ya ka bankeng hei ka bona hore mo ke di fanya fela ya ba ke kgaola mohala.
1: Hei, o entse hantle hle wena ngwaneso. Banka ya hao e keke ya o letsetsa e re o tlose tšhelete akhaontong ya hao kapa e re o approve ditefo ka app ya hao. Mzanzi, haeba ba o kopa ho etsa ntho eo, kgaola mohala oo hanghang mme o letsetse banka ya hao ka kotloloho nomorong ya bone ya semmuso o tlalehe taba ena. Dulang le ruile tsebo mme le nepe Slam the Scam.
3: Mamela ketsahalo e latelang ya Slam the Scam le Sistandi bekeng e nngwe le e nngwe ya bobedi kgweding hona mona ho Lesedi FM. Capitec Bank ke FSP 4669 emolaong.
0: Mamela hle bo ikutletse ke tseo hetsa Slam the Scam ka Capitec. Mamela ha re hatela pele emotemo tla hle sa rinkile tse le shume tsa opeli. Ka mantswe ma se re tswa ho maemong a mashume a mararo ho ya ho maemong a mashume a mabedi le motso o le mong empa

Ma mme tla ke metso tso e ma shema ma bedi le metso e robedi ka mara gore ena ya a le show mer karolo nye bobedi a tsara twa tsala sadia family TJ lovers a TJ Edwards simple le ratom pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop pop. Ma mme ke bile le nako ya hore ke lebe ka mane ka re ho na ha ka le so tu mafelo nga fitileng a beke yo na tuno le ka mone ba nna a tshika nete. Monatono le ka mono ka nnete mamedi a ikona man ke kala bona ntwe jwalo ele letsa sela boipuso ke fitile ga moqebelo thapama ke tswa Bloemfontein ka kana ka veterinary ke re van roy karmafteng karmafteng ha ke tswa mafteng ka tsama ka le ba mani ka mane ka mohali suku ka fita fela mohali suku mono ka kana akuting oh ba lerato batho ke kala bona botle ba bokalo lerato le lekalo la basotho e ke a leboga tanki hangwe tanki gabedi a tanki gararo ba itse ke ba bitse moyeng ga ke fitlha lesedi FM gobane ke le katsho ka re ga ke fitlha lesedi FM ke lo ba jwetsa kuthing dumelang jale ntho e ke e boneng e ke ithutileng yona leetong la ka lebeke e fetileng ke gore ka mane ka kuting ka mane ba ya thetha ka lesotho ba ya thetha ke bua le motho ke utlwa motho a thetha ke rabo ba thetha ba re se a thetha ka loko e banna le a thetha a ke basotho ka mono le maxhosa ba ya thetha a ba ya bua ekele ka mane ka fuleng fuleng ka mone fuleng dumelang tlheng bathong a bana ba ntshwere ga monate ka mone ka fuleng ka robala ga monate empa bosuba ka ene ke le ka mane ka TNM ao banna we ke a lebogatlhe ka mone ka TNM ba re ke konka a konka ao ke a leboga mane ei ba batla batho ba lesotho mane jale ke bile le leeto le batlang le gagolo fela ga ke tsewa ke tsewile e le letsatsi la boipuso wa tseba ga o ne o dumela mamedi toropo e nngwe le e nngwe e ne ke feta lesotho ditseleng mona go ne go tletse gona go e le batho ka mona le kamane go ne go tletse gona go gona go gona go ka nnete go le gobe gagolo ka nnete batho ba keteka jwalo letsatsi lena la boipuso jale hei hei hei hei hei e diteng dibaka tse ngata tse e leng gore ke di fetile gopolatlhe gore sonta ha ke tloa kuting mane ke tloile kuting ka re mohali suku ka re mafteng ka tloa mafteng ka kena maseru ha ke tloa maseru ka fetela pele ka fetela pele ka lo feta kwana bo motsekua kwana ka nna ka tsamaya ka feta bo mantshebo ka tsamaya maseru mane ka re ha foso ka nyoloa ka re diadianeng ka nna ka tsamaya jwalo kana ka feta maputswe maputswe ha o feel Fixburg ke mo meleng gore ke le ka feta teng ka nnete ho le monate bona bona ba sala ditsile mona ho tletse mona hlotse ba nna ho futla be ke kana ka mane ka bothabuthe bothabuthe mo ao ba nna we le teng ka bantsho re ha monate bana ntaitifo ke a leboga ka bona ka epic a ke lebohile mane tanki hangwe tanki gabedi a tanki gararo ba lerato batho lesotho o ai ai a katara ngwana kahle monna re ke bitse Zulu Queens ba tsamaya le Faiza ba re distance.

Re le koletse amana le dikgetho tsa magotla metse nakong ena e o dikgetho tsa magotla metse di leng haufi. Bakgethi ba tsebiswa mekga e menyenyane ya dipolitiki ka tshepo ya hore e tla tlisa phapang. O mong wa mekga ena ke Bophutha Tswana Civil Movement o ipiletsang hore ho be le diphetoho taolong ya mobu le ho nkwa mehato ka leqeme la mesebetsi. Mokgatlo ona o na le botshehetsi bo matla profinsing ya Northwest, empa o ile o boela o iketela dikgetho masepaleng wa Tshwane.

Batho ba fetang leshome le meso robong ba soretso ba ka merusu le tshwenyo ya thepa o latela matsholo a boipelaetso a kgatlhanong le melata e senang ditokomane a bileng Durban. Ena ke ntlhabileng ka sehlong ditabeng tsena tsa hora ya leshome le motsomong.

0: Banna ka polokeho mebileng kgweding ena ya dipalangwa. Lesedi FM ke molelwa.
1: Lepato, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa wetsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ho qeta ka kgutliso ya hao ya lekgetho ka e-filing kapa SARS Mobi app, ho neha nako e eketsehileng ho etsa seo o se ratang. Ena ke kgopotso ya bohlokwa hore o file kgutliso ya hao ya lekgetho pele ho makgaolakgang a la 23 Mphalane 2026. Qoba dikotlo. Qeta. Leba ho sars.gov.za ho fumana lesedi le fetang lena. SARS at your service.
3: Phallo ya tjhelete e boloka kgwebo e tsamaya. Empa ha banka ya hao e bona ho lefelletseng ka karete, ebe ya o emisa pele o fumana tjhelete ya hao. Mohlomong ke nako ya ho joina banka e thusang hore tjhelete ya hao e tsamaye ka sekgahla sa kgwebo ya hao. Ka di-e-coker card machine, di-customer tsa Netbank di fumana ditefo habedi ka letsatsi. Ka mehla, esita le mafelong a beke le ka di-holiday. Fetohela ho banka e sebeletsang dikgwebo tsa di-SME ka botlalo. Fetohela ka jeno ho netbank.co.za/SME. See money differently. Netbank, re ba bi ba ditshebeletso tsa ditjhelete ba semolao le bafani ba dikoloto ba dumelletsweng. Ho na le dipehelo.

0: Serie FM.
1: Saludita.
0: ¡Cayó la raza, man! ¡Uy!

Convention Center, Kikufa, a global stage.

0: Mopresidente wa ANC Cyril Ramaphosa o kene letsholong la ngoka tsetso bakeng sa dikgetho tsa magotlametse tse ilo ba ka la nne Pudungwana. Mopresidente o etetse masepala wa Mangaung ka jeno mme o motseng wa Botshabelo. Go tloga golanyane ka letsholo lena ke buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba ya Botshabelo yena ke Kamohelo Tsotetsi. Kamohelo, dumela, e be maemo ke a jwang ka moo ka Botshabelo?
1: Ako le boedi yengwana ha jwale ba ahi ba fihlile ka dipalopalo mme ba emetse fela mo president a tlo fisa a tlo ba tshetlela puo hobane ne re lebeletse hore programa ya kajeno e tlo qala horeng ena ya 11:00 empa ha jwale ba ntse ba dutse ba emetse mo president a tlo fihla mme bona re le ra bua le bona ba bang ba ileng ba bua ka ba tletse ba ka ntlha hore bona ba tlhoka lefatshe le tse ding tse ngata tse amanang le moralo wa metheo, tlhokagala ha bodulo, metsi le tse ding tse ngata mme he ho latela hore mo president a ke ra tseba ho tlo bana le kopano mo matlo tshetela puo ho ba a hi ho latela monono o tla etela ba bang ba ba a hi malapeng a bona ho re nya le shomela metsi a me ya le shomela metsi mo ho latela monono he le tsholo lena la bona le ka fetela Bloemfontein e leng hotsane mme lona le tsotsala hape ka hore a ngoke tshetse ho ba a hi a le ke ho fumana tshetse ho hla ba a hi ho latela monono he o tla ba a etela ba bang ba bona malapeng a bona.
0: Kamohelo, ha re leboha ha ile mona o buisana le rona.
1: Kalbo.
0: Mamedi, ha re hatela pele ka tse amanang le dikgetho. Nakong ena eo dikgetho tsa magotlametse di leng haufi, bakgethi ba tsebiswa mekga e menyenyane ya dipolotiki ka tshepo ya hore e tla tlisa phapang. O mong wa mekga ena ke Bophuthatswana Civil Movement o ipiletsang hore ho be le diphetoho taolong ya mobu le ho nkwa mehato ka leqeme la mesebetsi. Mokgatlo ona o na le botsietsi bo matla profinsing ya Northwest empa o ile o boela o iketela dikgetho masepaleng wa Tshwane. Moporesidente wa mokgatlo ona Kagiso Monyadiwa o re ba ile o fedisa melata e se molaong.
2: Ga re ba batle go itsa diake on the basis ya gore batho ba batlang mo ba se mo molaong ba tsenya naga ya rona mo tlase ga kgatelelo ya di-resources, ba tsenya naga ya rona mo tlase ga a serious threat ya di-terrorist attacks, ba tsenya naga ya rona mo tlase ga dilo tse dintsi tse e leng gore re ka di kaya. Ke tsaya gore ga gona le control ya di-border post tsa rona. Re simolola ka go ntsha bonwenwe bo bo leng teng ko South African Police Service le ko BMA, re simolola ka go ntsha bonwenwe bo bo leng teng ko Department of Home Affairs.

0: hao le data ne.
1: Ke December waya waya.
0: Ha o tshwarei.
1: Ke re Monday le Labohlano di a tshwana ho wena mona.
0: A se ka di khoma ke tlo tlo bona no mogontsa o tsa data.
1: O tlo a mamelori o boloke na kwana blomo.
2: O ntse o le mohaleng data.
1: Ha ona get together e qalang. Ka please call me.
3: Eba data ne ya Telkom. Ikutle matla ka data di khotsa mahala le miputso. Ha o reka prepaid data bundle ho tloha ka 29 rand ka pa ho feta. Hodima moo, ipehe monyetleng wa ho hapa seabo sa hao sa meputso ya 500 million. Ha o kgetha tap to win, dial star 180 hash kapa o download my Telkom app. Ho na le melawana le dipehelo. Telkom, possible begins here.

re lekoletse amanang le dikgetho tsa magotla a metse. Mashumeshume aba ahi aphujetse le baleng la dipapadi le N section e Botshabelo masepaleng wa Mangaung Metro Free State. Letsholo la ANC la ongoka tshietso bakeng sa dikgetho tsa magotla a metse tse ilo bakala nne Pudungwana. Tebelo ke ore moporesidente wa ANC Cyril Ramaphosa o ile etela pele letsholo la o kena ntlo le ntlo le o buisana le baagi sebakeng seo. ANC Free State e re letsholo le natla sa mokotaba o reng fixing local government and transforming the economy, e leng se hlalosang ho lokisa bommasepala le o fetola moruo, le reretswe go tsosolosa mokga le tsamaiso e nang le boikarabelo. Jolo ka ho setse matsatsi a 25 pele ho dikgetho tsa magotla metse tsa selemo sa 2026, letsholo la mokga wa Action SA Mpumalanga la ongoka tshehetso bakeng sa dikgetho le itshetlehile ho rarolla tshebediso e bohlaswa ya dithethefatsi e malahleni. Nkgetheng wa mokga wa setulo sa Ramotse setrekeng sa Enkangala Meriphadi, nkgetheng wa Ramotse wa masepala wa Ekuruleni Xolani Khumalo le nkgetheng wa komiti ya Ramotse Johannesburg Nkanyiso Mkhize ba re sebediso e bohlaswa ya dithethefatsi e baka ho eketseha ha ditlolo tsa molao sebakeng seo.

0: mamedi ke pina monate mokhuba samere o re ba jalo ke mashume a mabedi a metsorobedi hantle pele go tla gora ya bobedi kwana go le sedi FM o thule gaitsela ka o teng re ntse re tsamaya yena mo leboheng o re fa dintlhagolo tsa papadi ena ya cricket bomamedi ba kena batho ba utlwa jalo rra kufasela go gobe ka mona ka all crazy re ke re bue le ba bang baedi ba teng ka kwano mmeleka ke a phela o ka gwala ditsejana tsena re tsebe utlwa gantle le wena o ikutlwa mme ke mang o tswa kae
1: mme ke mme morake dimakatso ka ke maki dimakatso morake ka botshabelo C2 section
0: o motho wa botshabelo
1: ke motho wa bots
0: jalo re ya kufasele ke a bona bots wa pega ntle man
1: ntate ke mona fela ke kgotse ke monate ke wow
0: jalo ke mang o batla go mmona ka jeno Lenteng re nyala matso meeting ka bo bona ntse go fahama ga u tswala re ka re ho khufa re ya kufasela re ka bona ka re ba tshumotsa sengwa jalo mme re tlo tswa re le be go lunya rona entle ya le Sedi FM hore re tsebe o fitla hantle ho wena re sa utlwi rata lena re ke bua le gaitse ya ka emo ke yona wa ka tla mme le kae
1: le
0: tsene ka ntate ha mme na tshebe mosta tsalle hao a tume tsa tsipe a re tsebe o bua e mo yana jo re tswa ka ngwana mo nne ke manyana
1: ke mo go mogake o tswa botshabelo
0: o le mo go tswa botshabelo
1: ke first out
0: ntate ba tla bona manga jo
1: nne ka tla bona makhasi
0: makhasi
1: o le mpa fa ngwana na ke tsama ba le foga le bana ba motho ke le foga
0: ngwana mme ke le bile gaitsedi ya
1: ke thank you
0: ke sa bona tsona ka ntaring ke pina ngwana mme re shopeng tsa rona

0: Ba hao jwalo ka mophehi le spa. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka 700 grams spa pre-packed cheese ka R99.99. O boloka 43 randa. Kapa 200 grams spa sliced cold meat. Reka dife kapa dife tse pedi ka 50 randa. O boloka 20 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 18 October ha thepa e sa le teng. Spa fela ho na le dipehelo.
1: Lepato, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane horeng tse 24. Me o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Dipapatlele diparola thota. Ke funeral plan ya Basotho ba phelang lo sebetsa Afrika Borwa. Halifu le leteng, re fana ka koloi e latang mofu hohle ka hare ho Afrika Borwa. Moshara, casket le tshebeletso ya lepato. Bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +266 566 0225. Sintebale Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
3: Wa ratwa wa le le sedi FM
4: wa ratwa wa lelwa le sedi FM mamadi metsotso e le shumela metse robedi pele ho otla hora ya bobedi kwano ho le sedi FM re ntse re le ka kwano mumamedi ka akufa kufa global stage re akufa sela all grace nto di tsama manati no maganja nervous nova atsa majalo le nati ro bapaletse pineno e manati le yena o tla ba le teng ka kwano voice nova a thabisa batho ei mo mamedi batho ba kena ka nete batho ba kena ka bongata ngata bona ba haisale ba kena batho me reale bowa mona ho marangranga di khokahanyo tsa sebeletswa le sedi reale bowa tsa utse le seba arumvololo re ka ofela 88.4 nto di tsama ha manati ga mona ga khala mphaka radio la ha manati shwalibe na ka ri ale bowa le samsokolo maribula ri ale bowa qaba jacob ar hashtag re ka ofela mvolisto ki pinanzo harankopana motseng wa qwaqwa re bokolla ha manati tsebele tsena ya le sedi ngwana mme ri ale bowa ke mona mre exam kuina kamane ka poch arle ya nauteng o mametse le sedi fm ei mamedi ke ya bona o tla hopola ka jeno papadi e matla ya magaolaganga ya MTN 8 wa fa wa foreng ya botshelela tshebeletso le sedi ka kodu ya Mr. Cool Thabo Kofa re tla hasetsa yona mona ke ya bona ke makhosi masanda wana lona ding mme re tla bona gore ke ma mampudi wa MTN 8 sehleng sena he ka palemong sena sa 2026 re ntse re thoba le tsona monate moeti wa ka o tla tumela he momamedi a re utlwa gore yena o reng ka jeno jalo ka re ntse re tla wena ka bona ka kufa ngwana mme ponto ha re nke pina ka kapa
5: baeti ba bane nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ha e ba o tloeta le lesedi FM ya bali entle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo wa ke ekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nana fela o so le mabopong a matla a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bane e tlo re ha o re papa tlabe re le boema fofaneng ba matshaba ba OR Tambo re lebile boithabiso mo sa le ba leheng mo re tsamayang ka di 31 October o fihlella ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya o e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsa mo le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona go 0872927668 ne o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag Lesedi FM travel
3: kaona motsotso o mametse fele molomo.

0: khokolebohe le gholokwe tsona di balwa ke ntsane rantwa mo mabedi ke o dumedisa tsena tsa ora ya bobedi ge di thagola ka tse amanang le dikgetho Mo presidente Cyril Ramaphosa o amoetse ka diatla tse mofuthu botshabelo Free State nakong ena eo a neng a gakolwa letsholo la gae la o kena ntlo le ntlo masepaleng wa Mangau Metro. ANC profenseng ya Free State e letsholong la yona la boiketo ba dikgetho tse e tlang tsa magotlo a metse tse e tla bakalang ne Pudungwana. Go utlwa golwanyane ka tsa moraorao tse malebana le ketelo ya moporesidente Ramaphosa botshabelo re buisana le moqolotsi wa rona wa ditaba Kamohelo Tshotetsi. Ka mo ibe letsholo la moporesidente la o kena ntlo le ntlo le ntseletsa majwang ka moo ka botshabelo.
1: Ako le boentsane jwalo ka sebolete moporesidente yona wa ANC le a qala lona letsholo leo ba ba etela ba bang ba baagi malapeng a bona gona botshabelo mona moo ehlile a ileng a mamela dikgetsebo le ditlhoko tsa bona. Mme ga tse ding ba ile go bua ka tlhokego ya mesebetsi gore ehlile leqeno la mesebetsi ke mathata a mangwe le gore ntsa ba shebane le ona mme lelape le leng le bena a kena go lona ile a fumana batšha ba bararo mme itse ga buisana le bona ba bolela mathata a bona mme o ilang ka dintlha tse dingwe kenyeletswadinomoro tsa bona tsa mogala a bolela gore ba tla kopana le mafapha a fapaneng eo e leng gore a ka ba thusa mme a jwale ge ile ga fetela lebaleng la dipapadi gona ka inspection mo baagi ba ileng ba fitlha ka bongata bona bakeng sa kopanelo ja baagi le ditswa tsa mokga ona wa ANC profenseng tse neng tse di etelelwa pele tsena moporesidente Cyril Ramaphosa mme moporesidente o ile ga ba tshetlela puo setšhaba senana mo a ileng a ba tshepisa tse dingwe tse fapaneng tse kenyeletsang go lokisa ntlha ya motlakase le metsi ga mmogo le mathata a manang le meralo ya motheo mme ena ge o ile a qetelela ka ipeletsa go ba a ipana go utela ANC ka ga e le ona moga fela o tsebang go etsa mosebetsi ebile o ka fetola maphelo a bona tan
0: eo ke moqolotsi wa rona wa ditaba Kamohelo Tshotetsi re gatela pele.

Ka ona motsotso

0: Ntho ya ho qetela eo lelapa la hao le lokelang ho tshwenyeha ka yona ke tjhelete ya lepato. Ke ka hoo di-funeral plan tsa clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang, mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho polane e le nngwe, ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana cover ya lepato kajeno. SMS ya lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Soy bawi be monyete ngwa hapa se bo sa ha ho di biri wa tse 3 million ha boxa. Reka best cook noodles 5 spakana tse taru ka 45 rand. Albany sliced brown bread 700 grams tse taru ka 39 rand. Fumana 1 gig data mahala ka boxa com ha boxa.

Otswa ka nthwena he ponto wa sele. DJ Stungero. Maputo so. Ke mo so ka mara ho ra ya boraro. Mo mamedi we dumela hle. Ka jeno ke ntse ke letsa pina ya tebo e bitswang ya re tshepisitseng yena wa tshepahala. Ha sa le ke shapa o fitlhela ke be ke fitla. E gaso mona ntse ke pheta fela. Ya re tshepisitseng yena wa tshepahala. La o bona la ka ga dintho a di tshepisi. Empa yena wa tshepahala. Dumela mo mamedi ha ke tsebe na ke kala kae wa tsene tla mebe ke bile le DJ la ba sa ka nkeng etse ntho e bitswang underground music mo. Ya ka nkeng etse ntho e bitswang underground music mona. Lovers, o kae lovers? Lovers. Ai ne ka o ka nkeng etsa ntho engwe mona ngwanaka. Ko etsa nnete. Kompo go tsetsa ka di etsa bana. Mo mamedi nna ka lebitso ke tsholo le o ka uke dumela hle. Dumela, dumela, dumela. Re kena lenaneng la dipapadi. Ke moqebelo ka jeno. Ke di 10 kgwedi ke ya bo 10. 20 eish wa tswa go ka hlwena ka e kopane hloka hlong ke le jwetse nnete he mona laba sa ona nthonyana nga ka e fuma fuma na mo mona e re ke bona mona nga itsa jwa mo mamedi re ke bona fela mo hlomo ona le nthwe ka tswa mona mmm hlomo ona le nthwe e ka tswa mona dumela.

0: Ke ka ho ke leng ka kopa DJ Lavaskere ngwana mme ha re qale mono le naneo ka pina ya Team Godfrey Travis Green. Hearing Nara.
1: One more time.
0: Ba na re se bona re ka mo le bua jwa modimo. Ha rena man je re se bile hore na re qala ka. Ene le sonta ha. Ele la le shume, ho di nyona ene le shume. Selmong sa se ke di magolo re bonga mashuma re bonga metso re bonga 1999. Ke qala o hasam. Ke 27 years ago fela. Ya mo haufela.

0: Padi e tla ngotlo la dikhase Orlando Pirates e lwana ga gaula le molamo wa tshepe le Mamelodi Sundowns.
1: Papadi nya ba gaulaganya MTN 8
0: kana le shume kgwedi nyamphalane. Mona mohopo bo mpuri o paneng. Bo hathakelo ya papadi ho sekasekwa ha yona le monyaka ho tloha hore nya bohlano thapama. Pele dinatla tsena tse pedi di hora horana ka otloloa ka hora ya botshelela mantsibuya. Orlando Pirates e kolokotshana le Mamelodi Sundowns. Papadi nya ba gaulaganya MTN 8 ka otloloa SABC 1 le SABC Plus. O ka boela wa mamela ka otloloa le Sedi FM ka hora ya botshelela mantsibuya. Se ke wa fetwa ke motsotso o mong le o mong. O ikisetswa ka motsotso ke SABC Sport.
2: Mobedi metso su ke na dilo hantle ho ya le shomela motso bongwe botsekeng ka mara ho ra ya boraro. Hey, ke tsama le DK ka jeno hle mo mamedi wa tshebeletso. E ntse ke bua le ena ka thoko ka mona kgaitsedi ya ka ke re ke watla 27 ke le mo. E la ba ka jwetsa e bimba ka mona. Hey. Ya, ke ka dile mona Charles Mopedi mo mamedi le sonta ha. E khaso pa pa dia bolo ya ka ya pele ne le pakeng tsa Qoqwa Stars. E neng se ke bitswa Free State Stars ya mo mamedi. E bapala le amazulu ke ha sa ke tabula Charles Mopedi mana khatlala pele ke fitla mo ile sonta e nthoza ka dikadile mo ne le sonta o no sona he di ka tsama ka mogomo fela he di pepetso di bile ngata bophilo mona di kholotso di bile ngata e mama tya ila na kwalwa nai a bule ha manga bulu a manga kwalwa ni ho ba buima ho ba thata ho hlamwe pa hlantho tsena ka ofela tsile mona ke bophelo bojwalo ke bophelo bojwalo he mo mamedi ha ona ntwe ke sa e bona mo bophelo mona ke bone nthotse ntle ke bone nthotse mpi ke santsane ke tlo di bona lo ya pele e hona le tsotlo khina tsetlo batla ho khina ntse ke tlo feta ho le jwalo se ke batla ke le pele ha holo ka nete ke pele ha holo hore nka tlo sitiswa ke di nthotse ntseng di kene kene latsile mona nga nnete ho hang mamedi wa tshebeletso ya lesedi se ke bone ntho tse ngata ke ntse ke santsane ke tsho
3: bophelo ba hao bo bohlokwa ha re fihlile re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelwa
2: ke kopane le batho lefatsheng mona mo mamedi kopane le batho ba lokile le ba sa loka. Kopala le batho ba ulakaletsa mbubi le ba ulakaletsa mbotle ke bophelo bojwalo o tla yetsa jwa ntabe o tlo yetsa jwa jwalo fela ha ona ntweke sa e bona ha ona ntweke sa utwa ha ona ntweke sa itsebi e ho bana tse ding tsa ding bana ke sine ke dilala tamane le ding ke dilala mona ke dibale ke ro di je bana ha ona ntweng thweteng le fatse mona e siyo nga ga bibile ka mo e ho tswa fela hore na o e sotha jwang e o ise o mo o sa batleng o isa mo o batlang o isa teng empa yana e ne nkile motjha o yang ngwana o bo so e sotha o e lebisa kwana o batla e o sute ebe bashuwalo strate ba re ya o suta o isa gore e o sute o ntse o bona gore fela maka ntho ena e tjena mara re ke e sothe a mamedi nna ke di bone ka nnete ee ne ke le mona Charles Mopedi mona ho hulwa Qoqwa Stars mono le amazulu bana mo kwetlisi ka wa mazulu ka kwana ntse ke na le yona kgatiso eno ne bile e ntse ke mametse ya rabeke mo mo kwetlisi ka wa mazulu ka mono ne le Clive Barker ha moya ha iphumule ka gotso ke ka mona ka Qoqwa Stars ne le Peter Nyama le yena ha moya ha iphumule ka gotso he o sala mona ati o santsane o tla bo siphokhuze mono tlhopeng seno sa bo Qoqwa Stars a thika mana ka wa mazulu no hula monna mana ba mitsa Simon Magagula e ba mitsa CCV ya isa le ke mametse khaso eno ke mametse re o go ukwana motho tswa kae bana o ukwana motho tswa kae ga khaso bana yo e ke 27 la demandela o la hula tongongongwana na ke hutsi ka mona ka khaso 27 ene re tlamile go tlo bua ka yena ka jene ke 27 nomoro no e shebe hantle ke odd number me nomoro ena mashume a mabedi a metse e supileng o ke ke wa e arola lekgala ha o kgone o roka e arola o fumane half half ha o etsa hale ya ho etsahala o ka e arola. Jwale ha ona ho etsahala hore o nka rohanya le Sedi FM ha ona o loka.

0: yo ka mona mo thengwentse melato go tle kwa ngwana ka ke tlo o sheba go na ntse itsa lelito ke ka mahaufela se ke tsholo ke mahaufela mo mamilentse ge le mona ntse ge sebetse handle eh so u phela tsholo ke ya ne man jwa le tsholo e tsholo e tsholo wetsa jwang a se nna e kana go ngodi nthone ke sa di bone go di mo ga tswa le mo na ska tswa le mo kana go ngkeletswa ke batho a he mona ha e se le jena o tla batla go ipoteka mona jwale ke hopola hantle ga swene le teng ka mono ma medika di 10 tsa kgwedi ya bo 10 1999 ene le sedi FM le ukhosi hela ukhosi mana ono hula jo hudla ka mo ya nenga tshege michini mohlamunene bana le yena a sa phela bana Richard Makhabu yena tshege michini mona le yena tshege michini ka nete studio mona bona mona microphone mona ho no dutsi tholana moletsane mona enge go fefela hanya no dutsi tholana moletsane mona le yena a controlang traffic jwale nna ha ke hasa papadi ya Qwaqwa Stars le AmaZulu ka mona ka Dr. Rantlae Mgolebele se bitsa Dr. Rantlae hona jwa ne le sisa ra mabodu pele ho no ho hula Bloemfontein Celtic is Madison le 7 Stars e bona 7 Stars jwale ya ba he ho kupuwe sello thulo ka ditabeng ka kwana hai lena moya ho phomola ka kgotso banna SD ho kupuwe ntate sello thulo ga a tlo hasa Bloemfontein Celtic le Sehlopha seno sa 7 Stars nna ke di hula ka Charles Mopedi jwale ho qadile ntate sello thulo pele ka 10 minutes ya hae ha tloa tla ho nna ha ke qeta ho pshatla 10 ya ka ke kgutlela ka ho yena ka kwana mohlana tla kgatlela bobedi ke a bua mantswe yana a re mo mamedi ke sa fetela ka Charles Mopedi ka mane ho na le ka kapa moshanyana ka mone e fihlang nka o latela mantswe a hae ka bea a teng mane kgatiso a hona le ka kapa mono ke batla ho fetela ntho yene fela a mpitsa ka kapa a qala le ho nkutlwa ke hasa bolo mona ntate sello thulo ka utlwa ke tlala ka matla a mange ke sa tsebeng ka re papadi ena ke tlo e hasa hore le a e se e fedile nne ke tswele pele ke hase ke a kgola wa nkutlwa mo mamedi ee ke ka modimo fela ga se le go motho ikeketsa mahetla ka matle ka majwe ke le jetseng jwale papading yaka ya bobedi ntate eno ade ya mane Moses Mabida mane Mr. Cool Thabo Kofa ke a bitswa ke kgaso o thako e Charles Mopedi mane gape o na le bolo uko lo kata o lo sheba na ngwane eno a le o ka o ke o etsa mono a ke lwela ntho o ke kwa dihula fela o le mono nna kala ka dihula ke le mono ditlwa fela jale papading ya bobedi a fitlha Thabo Kofa re monna go itse ke tla o sheba ke tlo shebisana ya thola ga etsa dintho ka mogotsi banka teng ka di etsa mogotsi banka teng half time ya feta antsa ke na monalmane papadi ya fela ha qeta ga buti ke bitsitswe ke kgaso hore ke tle mona ya buti mamela he ngwana mme ya buti ke Mr. Gould are ke bitsitswe ke kgaso monna ke tlo bagala le ihlwa ke sheba rai cheka nnete ba mpitsitse fela ha ene se le daba hore re etsa tshebetso monna ntho ena o e tswaletswe ke Mr. Cool eo ke a mo qotsa a re ntho ena o e tswaletswe monna ke hao o tseba o hasa papadi ya bolo ke nna o fan le kelo fana le ka ripoto kelo o itswe ke fana ka ripoto ka manta ntho ena ke ya hao ntho e nngwe fela nka ka o eletsang ka yena ngwana a le o kaoke e nngwe fela to ke re ke Mr. Kware bolela fela skoro gafetsa-gafetsa o qedile ntle le mono o sharp ko go eketse fela o no bolele fela ga o ntse o hasa bolo gona ntlha di eme jwang a re ka nako nngwe motho o tswa ka kolong le mamela fela la sekoro se eme jwang then a gotlele pele tshebetsong yae mo fentho eno mo fe fela mo fentho eo ka pelenyana kgafetsa-kgafetsa a bantswetsa gore ka mora nako e kae ke bolele sekoro a re tlotlwa mono ngwana ka o shapo monna sempa ke tlile fela buti mana a ke tlile fela buti ka nete a buti a ntho ena wa e tseba buti mana sempa ke tlile fela ke latlha ka utlwa lekgetlho la pelo gae kgona wa baba ke re ntate ke a leboa ke tla uetsa ba reng go nna ka maga le motse tharo Mr. Cool ge ke potele ka mona ke a gutlha
1: ha mathata a hlaha le tshepo le yona e lokela ho hlaha le ona o seke wa tobana le mathata o le mong Lifeline South Africa e teng ho thusa nakong tse boima ho tloha ho kgatello ya maikutlo le kelello ho ya ho tlhekefetso ya bong HIV le AIDS le diteko tsa HIV Fumana tshehetso ha o tshwarehile hampe kapa o le kotsing ka ho letsetsa nomoro e lefshwang e reng 0861 322 322.

0: sa tshietso ho tlhekefetso ya bong, letsa kapa o romela WhatsApp ho 0800 150 150. Tshietso HIV le AIDS, letsetsa 0800 012 322, kapa o romela WhatsApp ho 0849 228 08. Lifeline South Africa, mental and emotional health for all. Letsholo lena le tshehetswa ke SABC.
1: Bomamedi, metsotso ke mashome ba bidia motso mongwe botsekeng ka morao ra bra. Ke batla ya qetella ntho ena ya etola ka la mona. Nka bua hora tse tharo bomamedi. Ke tsiba hore na ho etsa etseng ho tloga ka di-10 kgweding ya bo-10 1999. Ha e sale ke kena ga somo. Ke ntse dintho ne ke dingwala fatshe. Ke na le dibuka mane ho nna mane. Ke ngotse fatshe tse ding tsa dintho tse ne di nketsahalla. Nka ngwala buka ya ke rata. Ha ona ntho e ke sa e ngolang. Yo ngole mona ena itjena taba ena itjena mona ho tjena mang ha jwalo ke dingwe tsfatsa ona ntho ke sa ngwala mfatsa ya ba hore he ho nna Mr. Cool he mo mamedi wa tsebeletswa le sedi ga mara le motse tharo ntse ke hasama arabu di go pa u ya di tlhurisano o kenele di tlhurisano di gautla di lata ke ga ska ntatela Mr. Cool nna ke iphile le motse hlana ga u itsingetsa nako. Yaba ha ke mo mamele he Mr. Kulu kubetse ka ga Mr. Kulu ke tla dikenela ditlhodisano ka mogala motse hlano. Le monsa bo hlano ke le mona amfone la ntetsetsa Mr. Kulu a he mona. Ke kopa o kenele ditlhodisano. Ke re ya Mr. Kulu ke re gile ka 5 years wa le ke kena a re e re ko kgethele papadi. O tlo kgetha papadi tse tharo. Ke kopa o kgethe papadi tse pedi nna ke tla o faele nngwe mo no ha sa teng. Ena ha hona re papading tseno ha hona o tatlang o hapa ka yena fela ba njwetsa hore nna ke tseba hore lo hapa gau ka papadi etse endate ko fa yeo a tsho honna Mr. Cool ka nka tse pedi le yeno a rengkenke yona ya ba itse nkenke yo kang hapela gau yeno a itse nkenke ya. Le ga sa lwando phega tse le swile le samasele. Ka tla le gao. Re bitsitswe mane ke huisana ha bohloko le bomhlobo enela le bo khosi FM ma. A le teng le na Mr. Kuli go pala nka u yetsa le gona ona a pegi jwa. Ke ga ke tla le gao yeno. Re Mr. Kuli ntona a gabuti gala buti go jetsa mana ntela ke hao. Kale ke tseo kala le thusa ke ga nna ke la ke tsa mokolokotwana wa 5 years Mr. Cool. Ara ya bu dinga ulukile he bona he wela tile he ke Mr. Cool. Ke la ta kha wa le ding e seng a le si a le mona. Ke ntse ke mo hlompha le ka jeno Mr. Cool Thabo Kofa. Bua ga ntata mha. Ntshega magatela nyona o tshaga nako. Wa hlophisa motho e. On and off. I saw like a musical, you are like a yellow salad. Years, I'm a mamma de Kilimu. Yaki Tiga Gaji. But I can say the mighty stimuli. Go on living your life. Rale Sakamanam Rutimaine. Yazivanda don't pavest. 27 Egilimus.

Bina ke monnate ya hula the mighty stimela go on living your life. E dula hantle ho ema shimi a mabedi a metsoro be di metsotso. Kamara ora ora ha ke batlu bua nthotsengata mami. Ha ke batlu bua nthotsengata. Ntho qetele ke batlang o jwetsa yena mohla di 10 tsa kgwedi ya bo 10 1999. Hona le mme ile nga etsa mohlolo. Mme mama Ziboko. Ke ipotsa na o ka mme mama Ziboko. Te mme a motle jena mo sehlana tje. Na le kae kae bo ini kwa mane re ibitsa jwa lona kontsana tsa go. Mena o nana le company ya dijo nana le catering company mme mama Ziboko mo khone re ke hula ka teng papadi eno mo no mo hlamunene mo mabedi o la ba tlwa lape a tlisa dijo stadium a di tlisetsa rona ka stadium fihla mona re ke tlisitse dijo ke tsena ntate tsholo ke kala lo tsiba ke kala lo na ntse a re nentse go tsiba fela nentse ke sa tsiba go ka gona o ha sa bo a re ke ke re dijo ke tsena o je a di nyolla za catering company me mama Ziboko ke di ke ke ngole nthwengwe mona yeah ere ke ngole nthwengwe e ke mo lenteng mo mana ke a ngola se ke ngo tsibile e se ke ngo mm e ka jwa lenthena le ona ha isa hla e ka mo mamedi etsa jwa

0: Yeah. Ba bene metsotso ke mashima mararo busekeng ka mora hora ya boraro. Congratulations ntate Tsholo 27 years modimo wa keletsetse ding tsenga tadilemo ga somo. Ngwana mme ha ipulela rona ke mang ka kwano ka mona hle ha ipulela rona ke mang re ke bona ka kwano ka mona. Ka nnete ke leboha ntate modimo ka wena ke rapela ntate modimo a o fe 27 hape wena ntate waka ke zana o kakae o ka raiswe ipark motho ena he zana bekani halo bekani re tlo tla mamelo se ka ba tshwenye re tlo tla dipapadi mona he mogo ke mogo ena ha bua ditaba tsena he le hlekiso melodying hola Virginia are 27 years anniversary ke yona anniversary ya kae ha ona engwe motho ke le hore ke hopola hantle ntate ha ono qala ho ba radio mono are ke hopola ntle are ne ke bona wena ntate Tsholo le phukalla mane secondary school mane ale ga mona ga talently ga mona re congratulations ke tsokolo mogahle tsoks and tsoks a rona ka la mpona e ha ile andle e fela ga mona ho lo fela ya ga tlageng e le nna ngeke tsenye mo le francie o ka kwakwatsi ka mona ka kopisi ara ha zika bohlale ba ha ntate ke ka madlamogene o iqetile uiqetile ngwaneso uiqetile kwela ka tlaetsa wa ngi tata 27 years ago le ndwela se papadi ndwe kholampi ke ata di papadi mamele ditlone ya tsona e re di hlopsitse le DK tsona i teni ngata ngata ibile a di fehle
1: mare tsholo
0: yes papa
1: e tsholo au nna ke na se hudi se ke sa ga da manna
0: nda de se
1: senga wa nga sala se di efe nga de tsholo o mbantse ke ga nna Kwanzonda le tsholo. Ke nyama no di hore nya botlhala ke me ga nteng go go pana pa ga ye go lwe thata.
0: A ile an.
1: O di la ga tsega ke ndadelo khokho go mona ga road port. Bantse ke ga nna.
0: Ndadelo khokho ka pa mola hlo ya wa ya khotlhela ntle mola.
2: Hello
0: papa. Hello papa.
2: Well Paul Mathai mona Bloemfontein.
0: Ndadelo Mathai.
2: Ga tseba tse kgolo ka wena. Ga tseba tse kgolo ka wena. Ona le bini tse le tsa hlaella ka wena ndate ndate modimo wa ofe matla o sireletse
0: hey that is that mo gudanle se seng yena te wa sa le ke letsa tebo moloi mo ba medi tebo moloi tebo moloi yena na dula ho nna kwana ke mladile tlo dula le nna mona ngwana ka dula le nna mona tebo monna o dule ho nna mona ho ntsong dula ke ho tebo moloi a sa tsivi album ha ya pili ha etsa nye le bitsa nthe CD cover e na le pampiri ya teng ga re ka mana ka be ke moeletsa monna ete bo ke kopa le ha o etsa batho ba o ka ba le boha mona o ska ba ngola tebo o ska ba ngola re go thusitse ha ndate lo ga go thusisi ku wena e salo matha ke re tebo e ke tla o jetsa ga magala motse le shume gona ke o ba neng ha ke go ska ba ngola mo la u yetsa mara 10 years la u tlisa ga le ntwe na se gruzire le baka ke lena le ne letsa go ska nna ngola ke le wanta te lo ka ga ska ba yetsa antle ntla ka u thusu ba ne ke ba tla go lo bua ka nna lo u yetsa batho wa itse ba te bontwe go thusa go bane ke ba tla u thusa a fitle o nna mane ba South Cultural Village ga ntate ke go pa u thusa ke mana go thusa ka nna ke snal chelete ha ke tsi bi ntate o so tla bana o tsa le ga yo la tebo u tumona ba hantsa ntate lo ka skana ka bua kana ska bua ka nna hle monna nna ntlwele bua ka batho ba batla bua ka bona nna o ntlwele o tholoke tututu ha ke batle mo ngole go go thusitse next nak batle o thola tlwele nthotsi ke tla u lwetsa ka magadi le mona go bane tebo re ke tla u lwetsa e ba bangata ntate momamedi ha o thusa motho se ka lebelela letho o thuso bano ba tla mo thusa bano bela o ka lebelela e ditibelelo dikotsi lebele se jena be di sasa ma jwa lo tweza go
3: come on down
0: ka fa se menya la serie fa Angelina.

Ana pina kia aka Champagne on ice. Ona le Yanga Chief, le biso la pina ke chiga. E robonga re ho reng ya bone ze ipisanga ka Eric Tengela go rotla ka bona ka hlophengisa Durban City e tla ba mokwetiso wa hlopha sa Durban City. Kamra hore beke ntse pedi tsefetileng hlopha sa Durban City se hati se Khalil Ben Yusuf. E ko sene ba ra ntate ho le gane. Yo le ba ga monna wena o ntso le ka gana ka mono, o ntso le ka gana wena ntate ntho Eric Tengela. Thewa mono mo le ntemo mona continenteng ya Africa o tle kwana. Utlekwano o na tshwere ka Ghana ka mona Eric Tengela yo lo sa thewetse shopping sena sa Durban City o tla ba monate ya hole mamedi ne ke fela go tsebise Cristiano Ronaldo mabana o hlabile ntlha shopping sa Al Nassr hlabile ntlha pele mono itsa ditlwa fela eng ka ntlwa ya be ya ka le tanteng tate a zo itabeng tate Madonna ke le bahle ntate wa ka gore ke tika hantle dile motse mashume a mabidi a mtsi supileng tsa tshebetso ya wa hola o le mong empa hola le rona barati ba tshebeletso ena ya lesedi ke motlotlo ka wena hobane ke ithutile dintho tse ngata ho wena mono re ba etapele ka jeno ka o re ba etapele ka jeno ka ho ahwa ke wena ntate tsholo ntate Madonna o safa mona ntate Madonna ke le bohle mranaka ke le buile ka nnete ke le buile hle ntate ya ne ke fela ke tsipe hanyane mo mamele ke utlwe ga tshe le nna ga nete ke a hola gaso mona hle ha eleke e ya hle le ntlwe le hanyane hle Cristiano Ronaldo ro batla dinthlatse skit e batla nthlatse skit go tla difihlela ona mathata le twa sa fitli ke mo Ronaldo tla fitla mthini ka fitla ga nete ke le bile hlelwe na DK hle ke le bile ka molaetsa DK ke a le bile ke yena mnganyiwa ke yena ntsa sheba go na ntho di tsamajwang Mabeda ke re shebe papadi ena ya makgaola gang ho MTN 8 pakeng tsa Orlando Pirates le sehlopha sa Mamelodi Sundowns ditaba ke tsena hle. Bana ba PSL ba ntshitse molaetsa. Ba ntshitse molaetsa ho batho ba tshwereng ditikete. Yela. Batho ba tshwereng ditikete ba ya papadi ena makgaola gang molaetsa o tswile hle. Papadi Moses Mabida ka hore a botshelela ka jeno. Tikete di fedile taba pele. Diheke di se di butswe. Ba butsi diheke ka hore a bobedi. E bua le ba jwetsa batho bana ba tshwereng ditikete gore ba tla tlame gore ba etse dintho hantle ka mono. Ho the lona ba rekileng ditikete le downloade ditikete tsa lona difounung tsa lona. Pele le be le fitla stadium, e sentse le downloadile. Le pele le fitla stadium, lona ba tshwereng ditikete. Taba yane ya ho screenshota ditikete ho thaena ho amohelwa ho hang. Ha ba tlo e amohela tabeni ya hore ho screenshotuwe ditikete. Bahana ba totla ba printa ditikete o thudikeketsa amohela ho hang ho printo ha ditikete ho thimo themong le mong ho kengeletsa le bana o tle ka tikete ya hao e valid ska ba tla ka motshatlo wa tikete mo me ha ona tikete tla tang rekiswa Moses Mabida Stadium ka jeno MTN 8 o tla e fumana hantle ho SABC le di-radiong tsa SABC go neletsa yona ha re tswetsa diphoso. Mikasa, the streets ho lesedi FM e seletse re a ho renya bone. Yela, batho ba tshwereng ditekete hle. Ho the le downloade ditekete difounung tsa lona pele le fitla stadium moo. Le se ke la di-screenshot, le skala printa di tikete a

0: the streets Mikasa Holeseri FM Rula metsotsing e medi fela pele re fitla hore nya bone ya ke tla latano ko matlo metsotsing le shume ka mara ra bone ke re kort hanyane ka pirates le sundowns ena ntsa le ka kwana ka bo Spain ka kwa pele o sa le teng South Africa ke se ba pa di sa mehleng sa banyana banyana Nelo forose nini mba motlo sa forose ngwana wa moisa mrako. Yes. La la la la la la la la la. O re hoetsa la bua ka modi K re ke bone tabatsa. Okay, ke se ke fumana molaetsa ga itse di a ka re ke bone re ke bone re ke bone. O half past 4 re tla lata lebu ka half past. Re tla mlata ka half past 4. Ena ne sege mutatetsi ka mona ne sege mutatetsi habhloko fela habhloko habhloko mabedi kibile mantsu yana ka mora re ke hlokomela taba tse di mona thitsa se ke sheba mane di nyeu mana hanse ke tsa re QB usimona tse re tsa re QB ha itswa ile la bone jwala ka go tlhalosetsa radio mona nga bua nthotse nga dambi nthotse tse ngutlwisitse mohloko ke dingotse letse sa ngutlwisa mohloko ke dingotse tse monate ke ngotse le etollaka la bophelo ba radio Gulo bona ka dagong o tswa o batla ya mosebetsing bo sa bo ukwa fela o gathetse go ba nae beke o bona hano go gare e bemba ka ke tla ai khona bo hopola gona ala ha o tla fitla ga di mo na o fitlile joang o no itse o tloetsa go bo hopola eish butla pele ke dira he ntla pele ke dira ke ya mosebetsing hona le mantsoe bo weng ke moruti maene mo ba di na ke bone mehlolo ke batla go tsa nnete pele modimo o sonolo fatsa o fokotsa batho bana ba opota potile pele ha tlo sonolo fatsa o fokotsa batho sa le batho ba banyane go uetsa nete la ba go tsa mantsi mo go tima ine man ho mara ka chapter 5 verse number 40 ore ha taba ya ha itloloka ha le mati la tlhoko le tlo buleha la hao Ha taba ya ha itloloka mo mamedi ha itloloka ke opa o mamele tabeni ha taba ha itloloka e ha le matile ha o la tlhoko le tlo buleha modimo na le ho fokotsa palo ya metswalle kapa ya batho ba atametseng ho wena e o tlosa metswalle no wa e fokotsa ha tlo ho hlonolo fatse o fokotsa batho ska ba makala o ntso bona batho ba ntse ba tloa pla hao empa o ba thusitse e modimo na ntho batlang o tlo yetsa ya uetsa hoto marana Jesu a ile o tso sa moradi wa Jairus batho ba neng ba confirma hore batho bona ba ne ba confirma hore moradi wa Jairus u hlokaetse e bile hona le batho ba lantlung ya Jairus empa Jesu ha marana Jesu a fitla mona ke a bantsetsa ka ntle ka ofela bona bana ba ntse ba sa hlokaetse u science ba a fitla mo go tswang ha qeta o kena le ntate wa ngwana le mme wa ngwana le ba bang bongana bao a neng a tlile le bona o go kwe tabena o nka ntata ngwana le mma le ba neng a tlile le bona o fitla a kena ka mono mo ngwana ro ba ditsenteng a rapela hore modimo ya ba modimo mo ntate moruti ba ine hore o kopa hore modimo a phakise ho tsosa ditoro tsa hao ke a gola ke nthenga ka buetsang yona e modimo a potlake mo mamedi ho tso sa ditoro tsa hao ke mantsu ya ka ano ha ke celebrate 27 years le sedimo modimo ya ka phakise ho tso sa ditoro tsa hao pipita ena ya batho e fukotse he bo pelong ba hona le batho ba dutsing fela mona ba teng le di phone tsa ba sna mole fukotse fukotsa hona le batho ba o nyatsa ba tle fela ha o finyana le wena ba tlo o nyana fokotse ya ba ke bua mantswana se le gare se le nako e telele batho ba bapalla bophelong ba gago ke kopa o nyolowe nyoloha ye batho ba o nyatsitse nako e telele wa nyolowe ga le batho ba o hata ka maoto jwale ke nako ya gago ya go nyolowa ye khala baba palla henu mon hulika nyata
1: Kale ba bapala ka biso la ho lekane.
2: Kanche ba bo tsanyatsa.
1: Ye ba tsho ba tswile bo phelong ba rona ba bangatampe.
2: E ba bo tsanyatsa.
1: Ga ba tshwenya ngwaneso. Ine tlameile tsa majwa. Fukutsa. Bona le bo zero bo phelong ba ba ntse. Bo minus 1.

0: se ke itse batla o shebela o dimo ka magana kwe senga
1: sali
0: batla o shebela o dimo ba nemba o shebela fast ke le bula hle moruti maine ore ntate ke o lakala tsa mahlono lo ha o qeta di le motse mashume a mabedi a metsi supileng o le joko o ntso pheletse tsepahala modimo ka talente wa o fileng yona are 27 a se nomoro fela ntate Psalms 27 verse 1 Jehova ke le sedi laka le poloko ya nka tshohama ka re nga e pheta Jehova ke le sedi laka le poloko ya ka nka tshohama Jehova ke khoboshia na bophelo baka nka thuthumela pila ma yes ka to tsaba mo mamedi bophelo mona lentsile na sike wa tsaba le hlela magetlo a 365 ya ga bibi bona o bolela hore tsatsi le le le le modimo go ska tsaba 365 Boske wa tsaba letho o ka thuthumela pula mang Jehova le mo go bana yana ke le sedi le poloko ya hao e ba santsane ba tlotsho ba gwatswa ne re itse ba tswa ne re itse motho yo a ke pele ke kwa na tsholo butle ke kwa kamera mona ke latano ko matlo Kamramo. Akile bile hle Mr. Jones. Ah ke Mr. Bones so lo thewa kamo. E u thewa kamo na ka juice. Are mona no more na 27 e hle kozi. Are ya ntate Mandela ke ha o kamo. Are batho ba ho lo go bua ka 27 he ngwana. Thank you Mr. Bones. Thank you papa. Akile bile mona mzo ke kachela. E mo somaratu. Monne no khatshela ke tla uetsa mo mamedi. O ile ang khopotsa nthongwe ke ile betse. Tla uetsa mo rapine.

0: Aw, ke mo fumane no ko matlong ke mo fumane Porsche ya Modise. E re tla bua le bona ka morana ka nyana e seng ka FL he ke tla ke ba be ya mona Pirates Sundowns.
1: Afrika Borwa ha re bueng bontate mamelang nthwana etsalang ho bo mena nya rona ho tshwanetse hore ibe ka ofela rona e ya re ama bomme bantse ba bitwa ba hlekifetswa hape ba bolawa se etsalang metseng ya rona ke se hopotso se bontshang ka mo raparetseng ke koduwa ka teng e reng ke go botsa mona weso ke nye o yetsang ha motswalle wa hao a hlekifetsa ka pa hona o phamisetsa molekane wa hae letso a sa bontse hlompho bathong ba bomme na wa itshela fela o itholele kapa o etse ka re ha wa bona kapa o re tshehe e seng mona e seng pelaka mohlomong la ka bona sena o hula fedisa ketsalo ena bua nka mohato tlaleha o se ka ba monna tsebileng ka sena ya ba o itholela fela re ka fedisa GBVF o itlisetswa ke GBVF Response Fund ka tshebedisano mmoho le SABC.
2: Wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town. Ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana ebile ke a bona ha ke re ke a sheba.

0: Bo di a bula hohle mo. Jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle. Ke laba ka utlwa hothwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng. Le nna ke batlela motse wa heso seo. Ka ho he, dikgethong tsena, ke tlo votela DA.
1: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
2: Rona re ba ha modise, re ithatela ditil tse ntle haholo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise diteboho ho Standard Bank Maemo account. Lelapa la ka le apara more fashion ka ditheolelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanela le korosa e more le ditheolelo ha Shoprite. Hodima more, re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. E re fafa ka more paneng ya hao. Tlo ka rona ba ha more dise. Ha o bula Standard Bank Maemo account kajeno. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.

0: Gala Madina, the Kavazil, the Bad Bad, Yajele, Pala Magala.
1: Too cool, Raulichana, Mabiri Motarker, Bisanale, Nokumaton, Sevilletsonia Sedi Fella, Rotletta, Vatsinaza, Sundowns, and the Paris. No good, you may let Sevilletsonia Sedi Ephemera, Amhela Wanesu. Onzoles out of Africa, we would William Mosegua. Onzoles out of Africa.
2: Reneke re tsaba pali this weekend so ba khone o ka re fa of moelo gore re fana we enjoy ya Saturday ya rena le family.
1: O hlopeng se feng ngwana jwale?
2: Age eh.
1: Eh o ba pala se fa Pacific.
2: Ah ke ba pala se fa sa matla o tle ka mo province ya ka Limpopo.
1: Oh how so be coach na?
2: Ah taba ya coach I think it's le mo se se tlang ke mpona mo tla beng ke le coach.
1: Alala noko noko. Orlando Pirates, Mamelodi Sundowns, Cup Final, MTN 8. O bona ditaba jwa?
2: Ke bona itlo ba papadi e thata kudu ka ge o lebeletse sefapha sa yona Orlando Pirates ka mogosi sebetsang ka gona mo leaking. And ka mo other side o lebeletse sefapha sa Mamelodi Sundowns. Se šoma gabotse ka morago gore re se bapale le sefapha sa o tswa ko Europe sa Al Hilal mo e le gore ba ka kgonne o ka ba bomputi ba Pacific Asian Cup. So ke bona itlo ba papadi ya MTN itlo ba papading e leng thata tšatšing la le bono but go lebelela sefapha sa Pirates ka mokgwa se bapalang ka gona le sone ke sefapha se e le gore setlhapha se e le gore se ikemišeditse but papading ya le bono ga ke lebeletse sefapha sa Sundowns go ya ka dipapadi ka mokgwa se ba ralokang ka gona ke bona e ka ba bomamputi ba yona MTN Cup.
1: Go wena o shebile o bona Sundowns?
2: Ke bona Sundowns ka mpho lore e bapetse ka gona dikeng tse di fitileng ba mo positioning ya mathomo mo leaking but tsopa tsa Orlando Pirates le sona ka mpho se bapalang ka gona ka dipapadi tse di sotse lore ba gonne o ka nka re go ka jela mo setlhopheng ka mpho ba bapalang ka gona so papadi ya le bone ke ba papadi thata ka matla.
1: O e bona ba e hapa kae midfielding ka pele morao mane ho etsa lawa.
2: Are bolle lebella le botala morago la Sundowns ka re ba bapadi ba Sundowns ko morago ba ka ba le slow nyana but o lebella sefapha sa Pirates ko morago ke ba bapadi ba ile gore e sa le ba bashanyana ba ile gore ba ba introduce mo stopping ka mo ba bapalang ka ona but mo mid lane ke mo ke bona o ka re sefapha sa Pirates se na le upper hand. Ke bona Pirates e ka tloma ga botsetsa ke nna le bona.
1: O re ya tlo re kopo ntwe. Noko.
2: Ke bona jwale.
1: E o tsebe hantle ntle bile mhopo na hle hangata Sundowns ya hlolehlole ya ho ona nene ya o magaola ga. Fela go ntho di tla fetwa ga je.
2: Ya ka mo gore ba re bonang sefapha sa Sundowns ka mokgwa se bapalang ka gona ba ka se dumele le bone gore ba kgone go ka bethetse sefapha sa Pirates maga a itseng ka tatelano so ke bona thoto e batla phagamisa papadi ya bona gore e kgone go ba bomamputi.
1: Ah, ke mantswe yano ko matlong he mo mamedi gore ya tlorkopo ha e so wetu MTN 8. Ke lebile wena ngwaneso re tla bona he ka bo 9 bosiu kwana gore na ntho di eme jwa.
2: A ko leboga tsholo ke leboga le ba mamedi ba le Sedi FM.
1: Ke lebile ngwana eso.
2: Lebogang.
1: Ke tseo ditabano ko matlo he mabele motle se papadi sa mihlenga sa banyana banyana ona le ka bona ka bo Italy mpa ona jwalo sa gutletse Africa bore. Ra lo tsena he ke late lebza ngwana ke cricket. Hello lebza.
3: Hello tsholo lo ka oke.
1: Ho jwang.
3: Osha, polirin le tswalo ka mo.
1: La bolo.
3: La wafa.
1: Ah, nna ke na le tswala ya ko jwetse nna ebile ka jono nna ke celebrator 27 years ke le radio mona he ko jwetse malebsa ngwana.
3: Tsholo ka oke watsa ha ke hola ke batla o tshwana le wena
1: 27 ke le mona ka jeno tjena
3: ha se mang le mang ha o bonolo
1: o iqetile ha o tshwa jwalo ngwaneso
3: re go le bohe tshololo ka oke re gotla jalo e lo re heading to di seri fetuhile papadi e ka re yemisitswe e tla qetellwa tsatsing la o sane ho bane ka nete mabone highlight hantle jalo cricket mona ke le go utlantse ba ngolla melao mona ba re mole boheng ha mona cricketenga e ka re mabone highlight hantle ya emiswa ha letsatsi le diketse ya emiswa ha hologolo ha ile di test series di ya emiswa ho bane di bapadi ya di atlamea hore di bone di riti tsa tsona re gotla jalo he hopole bana ba Australia ne ntse le bona ba betanga monane le nyena he Renshaw o na sa tswile he ka mora hore a etse di rane tsele shome le nan limitso robonga e be he kopanyo ya hae hana tsama ka mane le mo captain Cummins ene le ntle haholo ka mora hore re bone he hore le se gatla sa bona sene se lefatshe haholo empa he kopanyo ya hae le Cummins ene e lentle haholo ba tswile mane he bana le di rane tse 397 ba tswile ka ofela di bapadi tsena tsa Australia ha ke feta he ke tla ka mona ka the Proteas e bile bona he ba seng ba kene hona jwale Ryan Rinkleton o ile a qala pele a tsama ka mane le Aiden McGram mo rileng ra bona he Ryan Rinkleton a tswe me a soka bana le di ranetse a dietsanga ka mora hore a fose di bolo tse tharo a ntshwa ka mane ke Hazelwood bolo ya hae e kapuwa ka mane ke Webster ebe he wa kena ka mane David Bedingham ya nang le di century tse nne ya nang le di half century tse nne di century tsa hae century hae nngwe fela monene le nyana David Bedingham ka mora hore he ebe Themba Bavuma career ha sala qalamane he 2014 di rane tsa ileng a di etsa di 3810 monena le nyena Themba Bavuma ebe he bana ba the Proteas di rane tsa bona di mashuma mabedi na le metsusupilenga ka mora hore ho tswe motho a le monga ho tswe ka nete papadi ha ba qala ba re e emisitswe ka baka la hore mabone ha ganya hantle ene re ya bona le bo emo ba le hodimo bo ya fetwa ka kwana ka Kingsmead Stadium ka Durban bo emo ba le hodimo bo ya fetwa ka nete le mabone ha gantsa hantle jwale ho bona hala e ka re papadi yena e tla tswela hape tsatsing la usane e leng day 3 tsatsi la boraro tsatsing la ka tseno ke day 2 tsatsi la bobedi re qeletsa tsing la maobane tla fela mane he ka la bobedi test series ena ya pele re ka bala jalo ha ke sa senya nako ho tswa ho nna molebohenga Evelyn Tshwane ke re ke ya leboa hle mo mamedi nna le lona ha re kopaneng hape o sane ke kopa le dule le aptitsula lo ka oke ka mora hore re bone di umpire tsa rona e leng ba ahlodi ba ahlolang he bo ba bona mane ba eme ka ra lebala ba ba babedi fela ba emang ka ra lebala e be a le mong o ema hodimo kwana ka mora hore ba nke qeto hore mabone ka nnete ha gantse hantle re lokela hore re emise papadi ena e tla tswela gape pele tsatsing la osane tsholo ka oke jwale ke gotlela ho ena
1: ke lebile ngwane sotala nako mang hosane
3: hosane e tla qala ka 9:30
1: halala ke lebile malebza
3: thank you tsholo ka oke
1: ke tseo ditaba mashume a mabidi a mse mhlano nna le wena re re nya mhlano re nya mhlano tla ba ditaba ke tla bua le Porsche metse se ke le shume pele re fitla re nya mhlano ke le ka bona hore na nke se debele kwa na nke ke fumana NS Makhaya nke go tlo rena taba ditse ma jwang ka turbane ya mobedi wa tsebele tsela sedi ntsona le taba mona papadi eng ke ga papadi tla bapala ntse le gena
4: Bloemfontein na go fitlile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series Sunday ha asadi 4 tsa October le Serie FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi gena go ya lona Kufa Woman to Woman tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Serie FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale re a kufa sela reka tikete ya hao CompuTicket Shoprite kapa Checkers Kufa Festival 2026 go o tla di tseba jwang o sa di tsamaye
1: ke utaba mashume ma bidia msimraru re ho reng ya bohlano mabedi kitse tla hang fela ga mara ditaba tsa ho ra bohlano metsetsu ke mehlano ga mara ho ra ya bohlano re tla be re kena ho tshwantsiso ya rona ka jeno ka lebaka la khaso ya papadi ya bolo ho reng ya botselela re tla qala pele ka yena marako a meogo bana marako a meogo tla bentse ke le mona
5: re tlo go rra hantle ntle ho etsa la taba di fimona ha marako e le a meogo tla go taba tseno e re batla re fitla kwana ho mzwa ke khachela kwana hao sentse re qedile ntho di tsa mafela se le gaso ya papadi ya bolo ka ho fama ma mohala mabedu ko bue hang fela ka mora tshwantsiso tla re tlo bua le wena tla be se ke fumane le nane la di papadi tla se ke ya khetsetse peditse tharo ho wena mono ko utlo rena ba kotlisi ba di fulletse jwa di papadi tsa bona ba tlotla ba entsa hona jwale ka bo 5 o'clock ba tlo itsa ba ir lahlela marandra mona tla be se ke nga ha ke lahlela ho wena ke re ke tsena ha mabedu wena o reng re ke rutlwe maikutlo ha o tshebeletsong ena e kgolo ya lesedi e ya hang kwa manye phoshi ya ka mona batho ba modi mosh mosh mosh ya ra mfetu ke re ke mfetu e wa itsiwa bolo mthe yo go vetse we itsiwa ho itsiwa bona ya au dk san tsitse dk ga ntso re itlo tswa ka 5 o'clock nna se ke tswe re nna la di bapadi mona a tsholo na ntshampile ya sundowns sundowns ka la ka ronon williams e be ba le malebongo khoza e ba le khulumane ndamani e be le thapelo morena thaba matuludi e bana tebo mokwena maselo alende obrimudiba Nuno Santos, Tasrik Matthews, Egastana le Brian Elion. Hey. Di reserve man ina le Ricardo Goss, ina le Mutobi Mvale. Eba na ukutile Mutobi Mvale, mshana akamuna. Divine Lunga ute mono tabotlele ute ing, Temba Zwani, Sianda Ndlovu, Antonio van Veik, Cassius Mailula, le Ingram Reyners. Kiba Sundowns, iba uhemu mamiri. Kiba Sundowns! Itswara ke mampapadi EDK re ke bona bongile Tom ke yena moletsa phala o tla thusana le Romario Piri e ka tsena le Sergio Olin ati ofisiria bone etlaba nonjabulo ndlela match commissioner etlaba ntate Jeremy Damon ke tsona tseno he mabedi e ka Moses Mabida horeng ya botshelela bongile Tom ula ka tshwara magaola ganga mang e le Pirates le yona Sundowns rulana mokwena le mokwetlisi e ba sa lwane sundowns ba re ba go hanna ka dipanel ha o so shelf mara una e tsore hantle ba bogabane ntate ya bongile Tom ha e se le manuel se ge sheba e thakhulwa e be bua mono te a silo sa ku saseka u kai homvik u kai bana Victor Hlungwane u kai ntate mabe re tla ofa monyetla hlo ska ba ba tshwenye fela re tlo tla re o fa ditaba re emetse lenane la dibapadi tlhopheng sa Orlando Pirates o tla mphumanela DK o ne a sa mphile sundowns nna ntse ke re 5 kwala DK o ntse a re butle ke theoetse mona o ntse o re nna nka ntho ke eno mono o ba jwetse ke o taba go le sedi FM
6: Josi na le lutile bakeng sa omata ka sontasa la leshome le metsorobedi mphalane ebile ya Josi e toba phepolo bakeng sa Hollywood Bridge show back 10 km e ba malalala o tswe bakeng sa matla mamello le maemo a tlolang ditlhase jwalo ka dimathi tse dikitse tsa leshome le metsemmedi di matha le leng la mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg re tla kopana mo lebelo le kanang teng kapa kae kae tseleng ya lebelo go inwesa ka nkgo bakeng sa menakwe bohaketsa lona ka otlolo wa SABC 2 The SABC Sport o tloka hore a bo supa o seng. Olu bet a show back 10 kilometer. Le bilo le kanile. Haramate. O le tlisetswa ke SABC Sport.
7: Le batho, ha nako e fihla, o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di plan di fana ka tefol e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho di foromo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane ho rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng ka jeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

khothatsa lona le anlisa ka studio ka mona Mpopo ke sebetsa ntse ke lla DK ka jenji ha isa le ke lla utlwa o se bongene ke masebele sengwe le se di streamela sa sezola kwata 27 ya se ke le mona monna ntsana ga ntwa 27 wena wa hula ka jenji wa o tutu dankinzani we take mulate re ke latentsane he mabedi mo take mulata molaka mohauki suna letse go amg o temono dj lovers le ratom popo wa dj yetse simpile e ba re ke lotlo sa pere bana ba sukantle ba re pula ke o tlile ka pere hlatsitswe mona e tsamo e lahlele ka stale ke tlhapile he ke tla etsa ba Ramasedi re a mo leboha

0: kannete ke yona mamello yeo baragadi ba neng ba ba bua ka yona ba ne ba re ke tshwanela go mamelela majoro o ntshisa ka motse o na ka ofela ga ke sa na le seriti gogang tshobotsi yaka le yona e sebile e fetogile ga e le ngwana ka neo yena o dula a tsitsipane a tshogile ruri ke sa duletseng ka gara lenyalo le ga e saleng tataneo a ya mosebetsing moseng o re sele ge se na le le bona borothonyana fela leqapi ya parafini gore re ka pheya phofonyana e ne e setseng ka etsa papanyana
1: Aga bona
0: se ka wa tshoga ke nagana gore ke ntata ngwanaka ke ntata
1: bontataneo
0: gao a ke re o tsamaile go sena motlaka seoseng ntse re emetse wena
1: kore le useless le phela fela ka gobane le tsamaya mano ga e ka wa tlameje
0: ke a ke re ke itse ke ntse ke emetse wena ka motlakase ntate
1: o emetse nna jaros ka motlakase takasa gao ke di-mistress le dinese kwa wa wena o dutse mona ka menope meputsa wake up man why were you useless ejena mosadi
0: a ntata neo
1: e wena ka nnete ga ke tsebe gore na ke nnyetse mosadi ya jwa ko o dutse wa tlame mona le moradinyana ona
0: waobasadi
1: ke dimbokotho kwana wena baba bua bo wa thinte mfazi wa thinte mbokotho wakeapo mbokotho man
0: ekeutlaneo wa tseba ruri go se tsebe ke le bote o nkutlile gae lapeng ke le dilemo di masome a mabedi ke na le ditoro le nna ka bophelo baka eya wa nkuka wa mpolelela gore wena ga o tlo sebeletswa ke mosadi wa re o tla ntlhokomela ka ntho engwe le nngwe
1: mosadi tuo wa tla wa mpotela wa utlwa o se o rutile le sereratananyana sena sa gago sena gore se ntlhokela gompo wa utlwa
0: a kentate
1: le tla bona le dutse le parame mona le sa etseng tes na o botshedi ba busy kwanana ngwana one ga o shename mo se le setsebang fela ko o nyofa tšhelete ena
0: yaae
1: ba re tswala o ipakisentate
0: ka nnete o tlolekanya neo le sedi
1: sedi
0: ya robalang le banna ba motse o kao fela eo
1: o re nna wena o robetse le monna gago
0: ke ne ke sa
1: tshwetsaase
0: ke tshwe ke re ka nnete re a mo tseba kao
1: felamaimaagtag ka nna senya batho badi
0: eya go lokile mofokeng tlhe e theola lentswe
1: fetsiditse ba o gapa wena
0: o bua jalo
1: sala o le jalo e wena neo kgotho ya reka

0: 喂，
1: 不错，嘿，用车接那的的，
0: 喂呐，给罗勒说，侬阿拉巴萨，
1: 苏格，
0: 哎妈呀！e ma nya skansoga bu no tlante matsa
1: bu ka bu tlapele di
0: e ma nya go bona tada wa bona entle jwa
1: eh ke tshe tshole ke hona
0: baby man
1: ha be le khale
0: ntho na itua ho
1: no did it no
0: a krempeli
1: e so re ha ke appreciate
0: krempi
1: but ke sala le tshe ka nnete di
0: how
1: ke di wana ho ka ga nna jo
0: e ba nya
1: ke
0: la mufu de di jo ho ke se apa ntse ke la mufu wa ngwa le o batla ho ya
1: this is 2026 for your wife
0: ka bua ka mosadi ka man
1: se ona ke ena a tla o apara goba jale ke yona o sa iphetotse leqheko a e se nna dedi batho o mbona ke le jan dedi
0: a chikane tonkgotso ngwanaka empa a ke re taba ya mosuo ga e tlakole letho pakeng tsa ka le wena my lemshank
1: lwena ko tlwele o rata ntho tsa theko e tlase
0: jena
1: ga o di avelo yaka
0: dedikatekeeng a ke re jale ga ke se o tsebe o kgama le dinako na ngwana
1: dedi jo nna se ka tlong ke sa jalo even le hotele e yao e aa nna ke e rate jo nna ke motho wa di-five star ya
0: bana ke e jwang jale eo
1: ntho tse right e sa bo breakfast in bed kore to the top dedi dedi why mara wa nketsa soo dedi ga wena wankwatisa
0: babone a ke re wa tseba pokoto tsa dedi ga di dule bona a ha re lebale ka tsena tse e fetileng bona a ko bapadise le thekatlhe e ngwanaka a ko etse shake my boy a ko shake
1: mongwana
0: wena onke yes e tsaya ne ba reng ke theka wena
1: dedi ga re bue ka tšhelete tlhoto tseo
0: tšhelete se mantletsetletse ngwanaka se ka mpotsa ka tšhelete tšhelete ke ntho

0: impukusana bagwele
1: ngokwe
0: bona akunzi
1: jalo onhlasa kathi ha uwe jalo le le
0: akunzi ke rata mane le le ne ka tsebeng go ta tshisa ka hoteleng
1: wa ntse ka
0: ntshune hle
1: Daddy bon
0: ba ha mo re e bana ntwe na ke la mshenke
1: e
0: ntlo tso di tsangwana tuwe

0: Njaga jaga jaro sinchaya.
1: Olo lo holo
0: fana. Wena wa dula ha o tima re.
1: He?
0: O o ko dule ko tunda.
1: He monna tsepo.
0: Ee tsha out jack.
1: Le rata o hlonga batho dipotswa. He je station haki.
0: A wena ho.
1: Ke nye we batlang ha
0: ntshwarele o tsaka, ntshwarele njaga jaga ntshwarele. Wena lo hwala ka ma. Mare mare tshwantse ke go go tobe o tsaka. Man ke tshwenye di ka wena man. Ke di talks ka ntle ka mona. Ho bua ka wena fela. Mna ka siere bua ka wena fela. He? Ho tsala ngau tsaka.
1: Monna tsepo wa mpo. O so le mosadi na.
0: Jwa monna.
1: Ke bale ile ha ka mane ke bale di gathatso. Wena ke wena ona mona ona o mpharaka ka dipo.
0: Amna putsa
1: putsa. Ke o le fokisile se na mangwa.
0: Ah monna putsa putsa fela se ntsha mokola maghe.
1: Tshepo ha me ja la monna o kwele dita.
0: A jalo wa buf. Plus ba rata taba tsa ba.
1: Ke go na le kholo e ke nang e important wena.
0: Okay okay sho sho sho sho me o
1: hello my Lamshank. Hello baby.
2: Baby o ka ile ke stakile mo kete.
1: E wena o stakile ka.
2: Mama a re se bo se pedi le ntlo.
1: Bua fela di di mamitsi.
2: Ke ntse ke tsa ho vena di tu. Ke go tlhoka ke le mama sa bo. E mo tsebo mama ke mo tsa ke. Ha ke la lapa.
1: Ke tla ho tla ka ski. Ke be go o tla ka ski. Ke be o roska ho bua. Ke re ke tla ho betsa ka 2000. Ke tla ho khotla ka ho keng wena.
2: That's my sugar. Ke le bo de di tso ke nyane.
1: Ah e mo ke ke tsa hona ba re mpheno ska. Bo bo tsa mo ntlotsa pelu fa.
2: Ee.
1: Ntlotsa ha go fela tsantsi le ntlotsa hona ba le ji. Ai sika le keke.
0: Jarosi.
1: Baby man.
0: Ke ba.
1: Bonna ke ntse.
0: Ditsitsi. O ka tore. Tsiri?
1: Hei wena.
0: Skelege. Nna ke ma ke.
1: Wena wa papa.
0: He mona tsiri ke jaka ne yo mona.
1: O kida bona ngwane wa gatsa ba ya kwa uwa ngwe. Ha go tla ke sa bua.
0: Mogolotsi. Le ke sa ntho. Ne o ritse ke tore ya monne mo le mora. Ona go tsorotsi.
1: Monna
0: no o mshe. Wena mfanaka.
1: Ke ona ntlhake mo yino e go vi.
0: Wena monna.
1: Monna. Tsiri ke the whole radio station mo kwa ke 87.7 o tsa 90.6 megahertz. Tsiri ke mo le wa monna. Wena o ntse o maka.
0: Empa monna mane o ke mosadi. Ke mosadi wa monna. O monyetse ka dikgomo se monna.
1: Ke wena.
0: Tsena se motswanile o tsaka se monna. Ke monna re buisana jolo ka majita. Bana ba tentsana se yang.
1: Ha o buisise.

0: ao
1: nana wa ke ne ka re wa le lekisa tshe mo la tukile khona ke na go ya go khutla sekolong e
2: me me o ka intate
0: ke manga pa ka ya mo tshola mo na ke manga pa
1: ka a hle mo fukeng ke ne mpa fela ro ho potsi
0: le ya nghopola
1: o ntate ba lapa lena
2: me we ntate o re buisa hampe ka batho ho seng hone ke hlapile ka metsi ya batang ha tetile mme re kota matsatsi re robala ka tlala e go kujetse ntho sa etse beng hemme ntate o rekela tshidi dijo
0: wa complaina
2: eh mme
1: e butle pele neo
0: tshidi maneo ke yona thuto ya hao ye
1: ha e bo ntata neo
0: eh gore ngwana yo a bue jele nna
1: a thola moya ntate neo butle
2: mme mme nanga ke ka thola
0: maneo
2: Tola moya
0: You devil's fork!

0: Basadi, Neo, kile barama se di mwana ka o tswa kae? Ana wa tswa ro ke ntse ke tshwenye ile jang ka wena? Ke ipotsa hore na o a phela ka bo o botsa ala e mo leng teng. Neo, ke ntse ke bua le wena. A ka re wa paka tje o paka ho ya kae na ngwana ka tle se ke wa ntahla.
1: Me hey ba wena o kgetile hore o tla tswa ka hara marako ana o le setopo. Nne nke ke be ka emela ho shwa mme le gae. Me ke re ke dilemo ntate a o sotla ke sa le ngwana ke bona a o shapa bosiu le motshegare. O bile wena o dula o ikwalletse phaposing o tletse meya go ntse o lla mme o dula o mpolelela gore go tla loka empa ga o se loke go gang mme
0: aneotle se ke wa phutha jena go tla
1: lokago
0: tla
2: lokaesalentatentatentate ga ntlentle wena neo ga o utlwe wena e
0: maneomotshwareletlengtawa
2: tlapa ga kana o tswa kae
0: ke
2: utlwile gore wena o a ratana
0: ntataneo
2: e wena ebile ga ke le sio mona o kenya banna ka tlong ena
0: yaka a bo ntataneo banna
2: maneoeng
0: jale
2: ke a o galemela ko fa oneng o ratana le mo gau wena a ke re
0: e bo ntata
2: o nagana ga ke tsebe ebile ke a tseba le gore neo enwa ga se ngwanaka gale ke mameleletse jwale go leka
0: gao jwaee
2: ke re seratana sena ke moradi wa moga wena empaka jeno go
0: lekananeo ke letsibolola ka le wena ntate wa tsebatle o tseba gantle gore ga e sa le o nnyala ga ke soka bake ke ba le metswalle e meng
1: ntate o itatola nna
2: kalo o bona ngwana motelele
1: ntatanegomarako
2: ana e mongwa lona o
0: tlaaee
2: mongwa lona o tlotlwa sele ka
0: dilemong tse masome a mabedi masome a mabedi ke aga marako ka meogo ke godisa ngwana yona yeo ka jeno o reng ga se wa gago nnete wa gagaga kgatlhaneo
2: tola maneo o tlolefa
0: majoro wetsa jang wetsa jang majoro o seke wa kgetsa botlhoko o seke wa tshaba gore a batho ba tla reng jalo ka nna o seke be wa leka ngwanaka wa dula kgara marako a o tlisetsa meogo
1: me e ka o kwala matlho je me
3: jwalo momamedi dibapadi ebile tse e latelang
4: maneo mamsi sekese
5: tshepo makena kenny makena borato spread
6: mohanua onika mogwele
7: sedi ke nna babra tshweni from tabantsho moraka location
8: neo re thabile modibedi
9: majoro motsamai david mogotlwane go tswa phomolong henemane.
10: Ke tseo he marako a meogo mabedi di fetile jalo tshebeletsong ena le sedi ke leboa gagolo ka nnete mabedi o tlantesetsa pele ke yao mestikolo ke tla go yena metsetso ke lesome pele re fitlha goreng ya botlhano ke re utlwe rena maikutlwago a reng ka papadi ya Pirates le Sundowns. Ke lebilethe ntate wa ya motlhalefi gwadi ka molaetsa ntate tlhero e monna ke a gopola o fitlha mono monna ke a gopola o fitlha mono kere ntate di ile lantshebeletsa bogabane lantshebeletsa ya bokgabane ka nnete ke a leboa ntate motlhalefi wa ya kgwadi are monna o sebetse o yotle tetho ya ka nkane ke tlo etsa jalo ntho ena ka ile ka legoloko tshomane ke le dipontshong mone bolamofantene mona a tla go nna mane setolong sa ka re monna ga re tlo etsa lenane o le e bitswang ditswa kotleng itsa re kata lo gatisa le ena re monna o se bohudi ke o jetsa ka jeno o se bohudi mme ebile ke utlwa gaso ya papadi ya bolo go wena a re ga ke tlo o batela mosebetsi le sedi ga e le ya gauta ba o kena le sedi utla kena e tsamaya kgobonthito o ka etsang go fitlha o lo fitlha itsa ke kena mona ga ranta de bua le kikene o ile wa tsho hona re ke ta kena kikene le kholokwe tshomane tshomane a re kutwa sibuhudi ho yena mona monna me bile kutwa sibuhudi sa papadi ya bolo e ka mara le motse pedi tse tharo mane mawaya se le pullman mo she pula pula mo shamuti bara icon ha ga mo fe manane o muti a ke re re hanyane ke hopola hantle ke kene mona le moqebelo pula nthulwana le mathata ya ba ke pshata le nane o mono wa tha mohlele monele be ke tla e hlele mo fe le top 30 ga sharp ga betsa ga nga ke ke thule thula tsulo
11: Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala a laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana Legal Cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
12: Itukise bakeng sa ketsahalo ya Premier League. Aston Villa e lwana ya sudula matsopong le Brentford. Papadi e tuka malakabe. Jwalo ka ha dihlopha tsena ka bobedi di lwana na dintlha tse bohlokwa.
13: Here's a long right. Oh, Thea! Yes again at this venue! There's just something about this turn.
12: Lebella ho lwana la bolo ho mashonofo. O ipabola ka makgabane. Le ho se tudisa e sutulong sa ho ka lebaka la papadi ena.
13: It's turn square and turn in. By Jaden Anthony, his first goal for the Bees.

0: Jetzt packen wir durch, okay, es ist Fußball.
1: Geotaba, Ricking, Kemamid, what civil cells said, Kilabilasa, Muruti, a Tambankatu, Kalabasa, Maranaka, Aronzo, Watla, Gabua, Yamaran, Asusutunda, Dezola, Billy, Mudima, with his hand. Jalakin, come, Mamid, you will say. Nda, Deze. Hamanat.
2: Hamanat, well, in the Nika
1: Portugal. Otaritavanda, the Parrot Sundowns.
2: Sundowns in our statistics, you go with the gold, the pretty first star, Parrot, and I especially when you go with the one good for Sakayo.
1: Ditsa magadi sta ke le bile ngwane so le se di khotso
3: go go tshwere ga
1: a mona a tshwa leso
3: khona ba to tsholo ka re tshe tsho bo go ma sa ntse e a sha pa sa di pita di ba to tsholo ba go ba go tsenta se le se ile ke go se go le se ba tsenta se le se go se go le a se bli tangi
1: ke le bile ntato wa ka ma be di khotso
4: a ke tshwa le kae
1: re temmele kae
4: Hello, ka bua le mfidisi magote wa le pakanye ka mona ka Senegal.
1: Yes, Siri.
4: Ha putsela.
1: Shoda.
4: Kana le kitane. Hello, ka kitane la lola no pirate ya ka ke rata ngwana a putsela ke sentse ke kentse skipper sa ka ke lo shebella game bona ga sa pasa na o se twinile.
1: Hala la Siri, mabedi tumela hle.
3: Le ka mora le ka uti.
1: Retele ka.
3: Nda dimo kona ka thokosa.
1: Kwena.
3: Wa bona hot a ka ke jwang. Ke potse pedi ka sendi kopa
1: ndate
3: ya ba pala bolo yentle ke yona ta phumela
1: morenaka
3: amen
1: ndate ke le bile a holo molaetsa kuna wa kena hle o tswa ho letsatsi mahapa ka mangaung o re dumela ndate tsholwa ke o fa dipale sa o sa phela ndate you are the best mabedi tumela hle
3: amunga po
1: le ka ngwaneso
3: A ka mo dzima bida pagetse ka dikgwe o po watseba.
1: O tshonthe.
3: Eh a mo no he grounding yen wa tsiba monga phofu.
1: Ke bua le mangoka.
3: A bua le mtsoge ka phumulo ngwana mane ka mona monga phofu.
1: Ke a le bohle le seri khotso. Mamedi dumela.
3: Ntlo.
1: Kwa landi radio hle, kwa lang ka mono dumela.
5: Ha ntle ka yo kitsolo.
1: A mona ti me.
5: La nna ke tsama le Pirates nna ke bona papa dira ke ba pimo o ke tsho ma Pirates ke tsaya a phala yo qetela illa go fota ba tebele wa nnile
1: ndenzeni ndenzeni
5: ke utwa
1: hola
5: sharp
1: khotso
6: absolo
1: me
6: ba mna ke ke mali mo mo ke mo na ba ko mo machareng
1: eh
6: a ke le bagani a le Bolo
1: le
6: a ha se tamtsi tsholo
1: male bu ha re emele papa di phala o ka tsela he
6: tanki tate wa ka ja le bua
1: khotso le shebela msisi la tsing pelo ra botshelela tshebele tsena ka mantlhale seri ya FM SABC ntana rantwa o roballa ditaba tsene ditlame go tla horeng ya botshelela

0: di daba tsena tsa hora ya botshelela pele hora ya botshelela tsona di fella mona tse tla latela tsena e tla batsa hora ya bosupa ke nga di thapo tsena ke di busetsa ho wena monga phofu ke tseo
1: lesedia fan a ke molle
2: ke la bile a holohle ntsana rantwa mabedi metse o sokile shome handle botsekeng a pele re fitla goreng ya botshelela ha taba le mona ke la ta Mr. Cool Thabokofa Sanza le malala la utsi.
1: Sanza di papadi. Kholi sedia
3: fam.
2: Mr. Cool.
4: Eh la mwanamme.
2: Kidzile utsile.
4: Mwanamme hamunati, hamunati re apile morao kwana ho tletse mana ho tletse ma 2000 rona re apile.
2: Re apile ke ya le bua ke fumane le molaetsa wa ha wa ditakaletso sa mahlohonolo 27 years nye na Mr. Cool ke ya le bua.
4: Ke ne ke re ke tshojwalo ngana mme hore jola ka ha ile mona o kata di lemo tse mashume a mabedi a metse supileng o le kwano le gotlela ga solo Africa borwa kwano tshebeletsong ya le Sedia FM nna ke re fela ho wena ngwana mme o e tswara hona mo mo ntse ngwe tshwere teng bakeng sa lemo tsena tse mashume a mabedi a metse supileng o se ka ba etloela o ye pele ka yona ngwana mme re ya leboha
2: ke lebile Mr. Cool
4: ngwana mme ke a tseba ke tla tshwanela ke gukela ho wena ke a gola ka morametso tswe mmedi e ringe go tleka letsanya ne fela e tere ka morametso tswe mmedi ke tla ke gukela wena o fitise taba tsa lokala gore o di fitise ka mono
2: mamela he
4: mo mamedi
2: le pele e tar mane mo etloletswa phala o botla hape kgatlo o wedi ke kete ka pahle go tla ona yalo re go tle pele ke tswe o so tla ta hona pele phala illa
4: kyota
5: How? Na ke Samsung A06 encha eo.
6: Hey, ke fumane a comments ka phone jam.
5: Ah, ehle bra waka. Ke phone yam.
7: Ha hona taba hore o ibitsa joang. Ke fumane le Samsung A06 ka
8: phone yam.
7: Ho tloha ka 237 rand ka kgwedi. Ke fumane a comments. Ho na le dipehelo.
1: Sa di papadi. Ho le Sedia FM.
4: Ho pela ho le jwalo tsa dipapadi le Sedia FM mo mamedi wa le Sedia FM ere ke kala pele ke dumedise wena tshololo ka o ke ke dumedise dikele di tsiri ke re mo mamedi wa le Sedia FM ke o dumedisa ho tle mo mametso le teng tsapa menya ka jeno ke dumedisa jwalo ne le kwano se tsedia mo sa Moses Mabida nga pandi e ka gazini motseng wa Thekong Durban Provinsi ya KwaZulu-Natal nga Zulu-Natal mona re tloonele tsaka o tloa papadi ya magaola gang MTN 8 wa fa nga sena ke selemo sa bone shebele be tsorobong tshirisana na MTN 8 ntse tsola pele bana ba di cellphone nga bantse ba tsietsa tshirisana ena mo mamedi di tlhapakitse o dikene ka lebaleng e re happy lo tla bina dipina tsa sechaba ka papina sechaba nga ke unele tsa fela nga ka bo khutshwanyana hore na bene di tlhapotela tsa pele di parle jwang re ka fela ka mamelo shutdown sene e tla re mo hlomonde pele ke ka etamna ho ya mane ka pensa ona no pharetsa re tla mamela pina se tshaba mme re re shebe ho remme ka pensa mamelo shutdown sene ha re shebe ba se ke batiba ne mme Ronan Williams e bile ke mo captain no mo re jabu bedi mme re na le thaba matuludi mme no mo re jabu raro thapelo mo rena no mo re jabu ne mali bongwe khosa no mo re jabu hlano mme khulumane ndamani ya botsenela tebo mo kwena mme no mo re jabu super masala lande no mo re jabu bedi mme o brimu di ba no mo re jabu Nuno Santos no mo re jabu shume Brian Leon no mo re jabu Shabela mchomo nkim, Tashrek Matthews, di risefa sa mamelo di shandown sam, Ricardo Gosa, di risefa sa tibetiba nem, Rebele Mutobi Mvalam, Ivan Lungam, Tabakele, Temba Zwanim, Siyandan Jovu, Antonio Van Weygam, Kesias Mailulam, Hamol Igram Reynasam, Ketona di risefa tseo hemo mamerim, sa mamelo di shandown se, Riese Chopin sa olano parese, Ilibo anaba amueri babaeji, Setiria Musena sa Moses Mabida. Number ya pele si pochain ke se tiba tiba ne ne rebele ka mogala se bile bile ne number ya bra rodion hotom number ya bonela bona siema number ya botlano ngo tshina tshi bisi ke ena mo captain number ya botsela re simpu ya sele fm number ya bo supam na tapela mo kobodi number ya bo robedi talent mbatam number ya bo bung company lungu number ya le shume ya ne lambutu mam number ya le shume na mutsomong tapa muremi Hi lady receptionist all the parents sia bonga tlatla mme ke receptionist batibane re bele kabelo go sitile simpiwe masilela sibangani zulu mthethelele mtiani mo haungkota evidence mahopa osina police ha mole nkosi kona ndaba batlang wetsa maisa papadi mo le tsapala ke mongadi a bongile thoma o tsana jalo le mongadi Romario Phiri ha mo le mongadi Sergio Olina ha ile mo tsango bona papadi ke mongadi Njabulo Ndlela a tsebes commissioner ke mongadi Jerome Damon ke ka mo tsaba linka tsenya mo mamelim nka o tibisa hore mne ha ile boema bona hodimo ho kwetse fela ho a tshisa mo mamelim ne se tedia mo sena mna senka batho ba ka ba dikete tse mashoma mahlano a metse tsheletseng mme o rekisitse di tikete tse ka hodimo ho tse mashoma mahlano ribina pina ya sechaba ya Afrika borongo se sikelele ya Afrika.

0: setšhaba ya Afrika borwa mkwa sisikelele ya Afrika. Ke ne ke tlhalosa jalo gore setedi ya mosena seng ka batho ba ka bang dikete tse masome a matlhano a metse tsheletseng, mme ditekete tsotlhe tse neng di tlhophisitswe bakeng sa papadi ena di rekisitswe kao fela. E ka ba ditekete tse ka bang dikete tse masome a matlhano tse rekisitsweng, mme ke buang le wena jalo he momamedi, batho ba ntse ba kena ka mogolo mo fela. Ga o sheba setedi ya mosena sa Moses Mabida re dutse ka bophirima re shebile Botšhabela, mme ka letso nna ka le letona ke borwa setedi ya mosena, mme o ntse o kena batho ka tsela e lengwe fela jalo. E re he pele phala e tlalla pele papadi tla kala nke ke nneletse Enos Makhanya. Enos Makhanya hanyane fela re ka re utlwa maikutlo gae pele re tla fetela mabenkeleng.
1: Ngwana mme ke o dumedisa ke dumedisa lemamelo lesadi FM gotlhe mametseng a le teng. Ena ke papadi e o rileng ra e bona ka selemo sa 2023 re ka re ke pheto ya yona gobane tlhopha tsena tse pedi a ditlalo kopanang papading ya makgaolo a gang dipapading tsena tsa MTN 8, mme Mamelodi Sundowns se tla leka ka maatla gore e tletse go betetshana papisong le seo ba ileng ba seetsa ka selemo seno sa 2023, mme Orlando Pirates yona e lelekise histori gore e be setlhopha sa pele sa go gapa mogope ona wa MTN 8 makgetlho a matlhano ka tatelelano, mme ke nagana ngwana mme e tlo ba papadi e maatla golo eo re tla bona motlhodi motlho mo metsong e masome a robong ga re tseng.
0: Ke ka moo taba di leng ka teng ga momamedi ka kwano Moses Mabida Stadium ka kwano ka thekong a thebenna provinceng ena ya KwaZulu-Natal. E raolo jwa lehene ba tsamaisang papadi ba tla bitsa bakapteni ba ditlhopha tsena tse pedi gore ba tlong ka dikgetho gore na be ke tlhopha sefe se tla kala se gwatha le gore na setlhopha sefe se tla kala se di bitsa go kae. E rao le jwale hene pele phala elela nke ke fetela gape go tsholo le go kao ke mabenkeleng.
2: Tlogela o kena o tswa le di-side sim tsa gago. MTN e na le botshepi e bofaletso le meputso o e batlang, tsena tsotlhe ka ga sim e le nngwe fela. MTN sim e le nngwe qha o e tlhokang yiyo.
0: Di papadi le Serie FM mo Mamerine e na papadi ya makgaola gang ya MTN 8 le Monsenanga ke papadi ya boleshome le motsomong ya makgaola gang ya MTN 8 e tshwarelang setedi ya Monsena sa Moses Mabida.
1: Go fela go le jalo ngwana mme, mme ke papadi ya boleshome e Orlando Pirates e bapalang ya makgaola gang dipapading tsena tsa MTN 8. Re ka bua nnete gore ka nnete ebile lesololo agolo Orlando Pirates mogopeng ona wa MTN 8, mme ga o sheba o khutlela morago go tlwa selemong sane sa 2008 ke Orlando Pirates e seng gapile mogope ona ka makgetlho a mangata go feta ditlhopha tsotlhe.
0: Re ke re shebe mmamedi gore na tlhopha tsena tse pedi di fitlhile jwang kwano papading ya makgaola gang. Ga re sheba Orlando Pirates papading tsa dikota final nne ile bapala jalo le Durban City ya ba Orlando Pirates mamola Durban City ka ntlha tse pedi o ntlha le nngwe ka mora nako e keditsweng. Raya papading ya pele go makgaola gang le o tsolola pele sekukuni ile a boela jalo Orlando Pirates ya ba Orlando Pirates e tsola sekukuni ka ntlha e le nngwe go noto le o tsolola bobedi nne Orlando Pirates ya boela sekukuni ya ba Orlando Pirates e mamola sekukuni ka ntlha tse tharo noto ya ba Orlando Pirates e tlotse sekukuni ka palo ka karetso ka dintlha tse nne go noto. Ga re sheba Mamelodi Sundowns papading ya dikwaro finale Mamelodi Sundowns ile a amogela jalo setlhopha sa Polokwane City, mme Mamelodi Sundowns ya tlola Polokwane City ka ntlha tse tharo go tse pedi ka mora nako e keditsweng. Ya ba re ya papading ya pele go makgaolo gang leotsong la pele Mamelodi Sundowns ile a amogela Golden Arrows ya ba Golden Arrows e mamola Mamelodi Sundowns ka ntlha e lengwe noto. Raya leotsong la bobedi la papadi eo Golden Arrows ya amogela Mamelodi Sundowns ya ba hemo namba ke mo le ngore mme mme le tshana ose e tla go le na rosem ka din tsatsa tsa ro tse pedi ya ba ka ka ka retsong mme le tshana ose e tla bile ntse tsa ro go le na rose e tla bile ntse tsa ro
1: ho fela ho le tsola ngwana mme ka seng se mane re ke away goal rule mo mme le tshana ose e tla bile ntse tsa ngata ho le hai ni ha o sheba di tsopa tsena tse pedi tsa papadi nena tsena ile hore Orlando Pirates se mo tsena sa di papadi ya di papadi tsena tsa MTN 8 e khonne o tsaba di ntse tsa seletseng ka ofela le se tsopa tsena sa mme le tsana se lokela mme ka karetso re tla papading ena e le goreng ke dintlha tse masome a mabedi a metseletseng tse e bang di se di tlhapiwe.
0: E sentle sengwe mogomong a lebala bolo e tla gotha e tla gotha jalo Mamelodi Sundowns la wa lesele la phalama a e gotha jalo e le goreng Mamelodi Sundowns e kana papading e lebisa le boya Orlando Pirates kana papading e lebisa borwana ga re bone bolo ke ane nne e le ka otla ka Orlando Pirates e palo jalo kudumane ndamane nne e pa ho so tso ya phaso nne ho so ya phaso jalo nne Mamelodi Sundowns e tla go tlo jalo e tlo sa ka gore ka meneng go ka bo primar balanga ka le pele le tsona nne e bone se mo tla tlo sa nne kakwana ka melengo ka bophirima ka lephelo le tsona le bona seemang ke o enka phamisa jalo bo letelelenge khulumane namane e rwale jalo ka tlhoa ebile e tswela ka ntle kakwana ka melengo ka bophirima le bana e tlokenagela jalo ke yolando pirates ka mogalo wa sebelebele ka mogalo wa sebelebele o yagelela challenge mbata mbata keano ikwela jalo bare mo le balana ka karolong ya sundowns ka melengo ka bophirima ka mogalo wa sebelebele sebelebele oa feta sebelebele ka ntle di 18 wa hana khulumane namane ba lwanela gape yolando pirates ke anene ba enka jalo enkwa ke dion hoto hoto ka melengo ka botshabela ka karolong ya sundowns o tla koba dion hoto o ikwela jalo dion hoto ke o nka bolo jalo ke anene o inetsa tapela mokobori mokobori o isa morao bare mo le balaki ngosi na tsibisi tsibisi ina tsa le bone ke le bone la se ma lena le gantsitse ka melengwe ka bophirima ke ane ka mogolo sebelebele o ntsha bolo jwa ba ithiba go tla ho yana sebelebele ka melengwe ka bophirima o le ka feta sebelebele ba monkela bolo Marcelo Lende mamelo di sana ntsa Marcelo o ntsha bolo jwa lo impa lo jwa lo o santsa le tsheng se fochaina o ya gala ka tso se fochaina o ine re sa talent mbata mbata ke o tla ka bolo talent mbata nga o tla tla ka bolo ke ola no pirates bo har bar bala talent mbata ka ra sidikere go sa bar bar bala o ntsha bolo jwalo ha re bona ke anene ba hana mabelo sa ntsa Nuno Santos Nuno Santos ke anene Nuno Santos ba mo dikanyetsa Dion Hotso o ba nkela bolo bolo ntle ya rela mothuma ya mo shola mamere e go tla ka masalo lende e bolo jwalo nga a lwane le ya nela ke anene bolo o tla ra ka bani lungu impa e potaka tshokone ka lo no tsoka ma tsokere ka mabedi no tsola no pharetsa no tsoma mele shanose Dion Hotom se ba pari sa ba tsaba se tla na nya na mibia ke sona se ba pari se seng se hapile Christian ina MTN 80 ka magatswa mangata ka ofitisisa ho feta se ba pari se feka pa se fe
1: ho fela ho le jwalo ka magatswa mahlano ne khatlo la pele ha ha pa mho bona ine le ka selemo sa 2023 ho pula hore go la no pharetsa ine go tiswa ke monghadi Joseph Zin Pinbauer me ka marabono ri le ra bona o la no pharetsa ha pa ka magatswa mararo ka tatellano ka pa magatswa mane ka tatellano tla sa ba kwetlisi ba fapa fapa ne monghadi Rivero ha moho le monghadi Wadu
0: Kiane matulu di ruwa kene palo jalo ba mkela bolonga kiane di hoto fi rajo le bile ba be lo tutola ka ntembe ki bana hanta fela ki tapelo mo rena ka mo se wane ka ba chabela ho le bana kiane ne e khutla jalo ka talent mbata mbata ke onka bolonga u isa brown etsa CBC CBC pa misa jalo ke nam e rota ba rama bolonga ka karolo nya lo ne pareta ba ile ka ka di shoho imba se bile bile wa ka na se bile bile o ntsa bolo o la no pareta wa ke na mbutuma ka radiate wa ka ba e fita poleti ya la mbutuma
1: o na likile ya lambotshuma le hoja ana le boemong o be bank botlhopodi mme ke ne ke nagana gore o tla fa sebapadi mmogo le yena empane le sebapadi se le seng fela sa tlhopha sa Orlando Pirates ka di 18 sa tlhopha sa Mamelodi Sundowns
0: noto Orlando Pirates noto Mamelodi Sundowns papadi ke a magolagang MTN 8 wafo mo mamerine thudisano e nana e theuwe jalo ka baekanyile jalo selemo sa sekete magolo a robo masome a supile ka metsomedin re bua ka dilemo tsa masome a matlhano a metsomine tse fetileng mme Orlando Pirates ke bona bompuri ba se ba e hapile ka makgatlho a lesome le metsomine Ati Keza Chiefs ke yone e hapileng ka magatlho a mangata ka go fetisisa ka magatlho a lesome le metsometlhano
1: mme e bang Orlando Pirates gapa papadi ena e tla lekana gantle le tlhopha seno sa Kaizer Chiefs jalo ka o se o tlhalosi
0: ke ane bolo Orlando Pirates ba e lwanela mmabere ka ntle o di 18 e ne le kampane lengu ke yena e tlaka kone ka molemo ka bophirima e gotla jalo ka obodi modiba modiba keo ke mmamelo shanos bare barbala enkwa jalo ke thashirika matthews o inetsa jalo obodi modiba ka karolong ya Orlando Pirates obodi modiba wa kena empa ba enka go yena e gotla ka kampane lengu lengu keo ka bolo ba bala ke se bile bile ba mo nkela bala phoso hu kana ka ba ka hopola bona la mabona la banna pit meli are hu kana
1: bula la
0: Pamisa bolo ka mane ine le talent ba tsa impalo jolo me ya bo tlhola ka mane di yone hotong e tsola ka ntle mona mwana o ka ba tshabela ba John Hayland mune no bula ka mana ka go tlhotharwa le kwa John Hayland ke hlile ke le bakane ya le holo ke le bakane ya le holo are ke tabe ke nalo wena ke tabe ke nalo wena ha hona ka mohomong ha hona ka mohong ka banka o etsa ka teng nge ke ka o sebetsa hampi ho hampi John Haylander e ke bona ba mamedi ba tsabela tsa le Serie FM sporo ka iwane nga mo siago manna ha o banna sporo ka iwane ar bona nalo jalo bona ke ana bara bana nga e tla jalo ka lona pirates ke ana enka jalo nga ile le tapela mo kobori ile tla bona sema sema ke o ntsa bolo himba lo jalo bara bana bana wa hana khuluma ne ndamane o ipha misa jalo bona telele ne bona la sema la khantsitse o nga bolo isa morao o ine tsa go se na tsibisi tsibisi tsa ka melengwe ka bo prima bala ke ana ba ilwanela ke ane a enka ka mbani lungu tsa bolo bara bana bana ke o ife tla jalo ka talent mbata mbata ke o tla ka bolo talent mbata o ipha misa Oye matsala kampani lungu Oye koba Kibole welang hante Kako temu isi tiba tibani Ronan Williams mo captain e bile le setse ba tsamela sa mamelo le Sundowns papa di ga ba khola khang MTN 8 wa fo wa fam o ya khala khala so hama kan se ri e tiri ke mane bongo khosa khosa ke o tla tla ka bolo nga mamelo le Sundowns o ibe apile nyala mane a ke nyala o tla pala morena ba ba nkela bolo o teng ka mane ka morao ke CBC o nga bolo re sa di ona hotlo ka mo le go ka ba tshabela hotlo o eng ka ebe apile mane bongo khosa wa e khutisa impala lo jo ala na pareta ba e khutisa hape ke ane bolo nga ile ka ke ana ke ala na pareta ke na nga a e fitisa ka mona ke sempio selepe fitisa jo la netsa talent mbatha mbatha ke wen ka o ine netsa sibatibani Sipochene kantori 18 Sipochene kantori 18 Noto kama soko kama beri Noto lado pirates Noto mamelo Sundowns Talent mbata Upa misa bola chelele Kamona kamona kwa kamu prima Ute ngobu rimu dibam Embalo jolonge Ita tala kanta kisheba Baiti wapilo tala kante Simtuyo silepe Silepe Unta balo jolonge Kiena ita kamona kwa kamu prima Embalo jolonge Ikuta jolonge Eka talent mbata Talent mbata Talent mbata Ubar barbala Unta balo jolonge Ineza tapela mukomori Mukomori ba mungkela bolo Nuno Santos Mamelo Sundowns Brian Leon Marcelo Lende Ujente Tashirik, Matthews, Karabiyajini, Icon, Wahana Sibisi, Arratabolo, Aineleta Sibilibili, Kamulemweka Muprima, Kamukhano, Sibilibili, Ututumula Baharabala, Harbona Talente, Icon, Arratamautunga, Yanela Mutuma, Isolakante. Isolakante, Golomu Mameri, Etaba Hukia Pilia Papadiena, Noto ka masakore ka mabedi Hemetsotso ya supileng re karolo nya pele ba bari Noto ona no paret Noto mabelo Sundowns Eto to sa ni huku ya pele ya papa diena Eto so ka kono ka huku nye ka bo robo phirima Moses Mabida Stadium batho ba ntse ba kana ka mogolo mo mamedi Ngholo e bile o ntse ba ke ba thona e ka ba kena jwalo ba thewa besengetsa ba ke na ka re ba le kiswa ka phafa ke hona ho re bitsa ka re ke mamphokoro di yona hotso wa e phamisa bolo ka radio 18 a pele o tshuka ba nne Nuno Santos ka ntle 18 tsa pa muremi o ntse bolo jalo nge o ne tsa ka ba nne mokobori ine le selepe sa lo nge ke arba e phamisa ntle jalo bolo tele le nge ka radio 18 tsa Sundowns in bolo jalo nge Nuno Santos wa e tshola e ke na mona bra ba harba ba e ka mo khona sebele bele o nka bolo re tsa tsapela mo khobori ne tsa ka mo khona sebele bele ka ka rolo nyamba mele shanna o se ke ani ngwe ke simpuye selepe selepe ke o bahare bana bala ka ra tsidi ka ri go se bahare bana bala simpuye selepe ke ani a bi fiti sam o ine le tsa go se na tsi CBC CBC ine le tsa bona CMA le bona CMA ka ka rolo nya Orlando Pirates bo hare bana bala le bona CMA o ine le tsa simpuye selepe impalo jo le ke a ba phamisa no tsoka ba tsoka ba bedi e ma tsala ke le bona CMA o na le Tasrik Matthews ala Matthews ka ra 18 o re phamisa ka ra 18 CMA o re rola ka tsoho ka ntle ka ra 18 ke a ne khutla jwalo ke a ne simpuye selepe selepe o ntsa bolo ka mo ka bo tshabela tsapa moreni tsapa moreni wa ke na moreni tsapa moreni o ntsa bolo ya la mutuma ka ra 18 mutuma mutuma ka ra 18 ka ntle 18 o me le mbele waraha ka tsho me ka lo ya la mutuma
1: o le kile ya la mutuma le ho ja bana ba me le mbele bana ba mamelo di Sundowns me le bolo ene ba tlile mo phunywa empa o ntse boitiko bo ya mikolong ya tlhopa sa mamelo di Sundowns
0: not all of the pirates and not all mamelo Sundowns ka ro ka pila pa pari pa pari ga makhola khang MTN 8 wa fa wa fa mo mamelo hopola re ba hapanga pa pari ena ba fumana di ranta tsa di milione sele shume me o tla tlhokomela lona o hopola re tlhodisano ena e bitswa ho ya ka batsietsi ba yona o tla hopola re ha ne kala le mo sa sekete magolo re mo mashome a supileng a metsemberi e ne bitswa ka re ke BP top 8 ho fihlela le mo sa 2002 ha e ne bitswa ka re ke SAA super 8 SAA super 8 ho tswa mo nonge e bitswa ka lo SAA super 8 ho fihlela le mo sa 2007 mid 2008 ya kala ya tsietso jwa lo ke bana ba MTN tsapela mo rena ba harba bala ba tsapa mo kela bolo la lo jolo ke ane mali bongo khosa ho nka bolo le tsa Nuno Santos ya nka bolo o ine le tsaka mane mme harba le tsane mme ke mabelo sha nausa bra leona ka ntle ye tsini leona o ntsa bolo jolo mme ka mo ka ba tsabela mme o le ka o kana matuludi ba mo ka ba mesa tsi khoso tsaba matuludi na la nya PSL ke se ba pa di sa bobedi sho pensa mabelo sha nausa o re papading ya haya pele ya mohope
3: Kulumane ndamane ba tsa tsholore
0: ba sebetsa ne ka tsela e nngwe itseng gobane ke a bona ehlenne e mongwe batla go fa e mo bothata e mongwe batla go fa e mo bothata
1: go fela go le jalo gona mne mme metsetsong ena e tlalang papadi lesome le metsemetlhano re bona yena lang bothuma e le yena ka nnete ya ka godimo ka papadi papisong le yena kholomane ndamane empa hem yena lang bothuma o lokela go sebedisa monyetla ono e le gona o gotlhetsa go lande pirates papadi.

0: Siaminika, Siaminika, Siaminika, Siaminika, comme ce Wani, comme ça, le roba. On m'a dit, Harcheba, Moukati, Sianon, on m'a dit, s'annonce, Moun Hadi, Miguel Caruso. Harcheba, Oshaban, du Chapato, à Sengan, qui s'y tenait, ou Manores, qui s'en est en s'annonce, qui s'en est en s'annonce, qui s'en est en s'annonce, qui s'en est en s'annonce, qui s'en est en s'annonce, qui s'en est en s'annonce, qui s'en est Mi rekabua fela re mohope wa hewa pili di sobenzela ka fela tse wa dikotisenge ibile mohope wa selemo sa dipapadisa 2023-2024 hana kwa tisa sopa sa Esperance di Tunis hana hapa jwalo Tunisian League Professional 1 nutwa monhem rabona jwalo a hapa mihope sobenza mamlo shandawse ilim mihope iretla o neletsa lo wana ho hupotsa yona mo mameri itswala pele papadime kiane bolonde inkwa khulumane ndamano ene tsana maribonga khosana khosa o ineletsa thaba matuludi Matuludi kiani, huyala la kamelongo kabuchabela, untabala matuludi, wina tama solo lende, alende wena tatabala morena, kiani masolo lende, wayamu la kamelongo kabuchabela, kakarulo nyo lono pereza, untabalo, wina tatabu mkwena, tabu mkwena kiyo, wibia parabala, masolo lende, waya kutisam, wina tama libongo kosa, kosa wina takuluma nindabani, nabani kiyo kamelongo kabuprima, wina tatashrik, Matthews, kakarulo nyo pereza, tashrik Matthews, untabalo, Nuno Santos, Nuno Santos, Nuno Santos, arwa kwa mba mpano jalo, oh
1: Afrika Borwa e bang sharp batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o ganna
2: hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re be ya qalong mona South African Breweries boikarabelo ha se molaetsa fela ke boitlamo ba rona SAB Sharp re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo
3: Lepato, hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane horeng tse 24. Me ufumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng ka jeno ka clientele funeral plan sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
4: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse kahodimo 5000 dibeke le beke, o ka unaholo mme o fumane extra ka ditheko tse subsidizitsweng dinthong tsa mantla. Jwalo ka 2kg ya Testic Rice ka R29.99. O be o reke le di 3kg tse tharo tsa Surf Hand Washing Powder ka R219 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
5: Mr. Gul.
6: Adi papa di ho le sedi FM.
0: Ha re le boemo ma mele re tla jolo in tseli no tsola re fara etse one ma mele announce. A bolo ka mele ngwa ka mashabela ikwa jolo ke thaba matuludi matuludi ne re tsa Nuno Santos. A ka ka rona jalo re fara etse mo har mala bala ke masala lende me. A sala ke wa khutisa nga e ne le tsa mali bonga khosa nga. Khosa ke wa iketla ka bolo nga. E nka ne le tsa Ronan Williams ka ntla di etini Ronan wena. O e ntsa jolo ka lotu ne tsa khulumana ndamani. Ndamani ke wa khutisa nga. A ne le tsa Ronan Williams. Ronan wena ke wa o isa ka mele ngwa ka mashabela nga. Ka ne pia le le tsona thaba matuludi matuludi ke wa o ya hata jolo matuludi. A nka ne tsa tebo mokwena. Ka ka rona bona masalo lende unta bolo re tsa nuno

0: Santos, ka karolo ya Pirates, Nuno Santos ya phamisa, eta ka mole ka buprima, o hana se mele mele, o e rwala ka shoho, e bile rata ba re malala, khulumane ndamane, o re ka kena jwale, ke khulumane ndamane, o ntse ba loka ba khabane, ka mole ka buprima, o bre modiba, o ya phamisa ba lantse. Ka o di mame ko Allah Brian Dion. Eta ba mole ka ndjalon, errawa ene huku. Eto ba huku ya pele. Yamma melori sana onsa. Eto to saka kwano. Kale bu ya buprima obri mudiba. Meto sio nanda. Kema shema mabedi amo somonga. Karulo nyena ya pele papari wa esela obri mudiba. We esela jualo rende. Era weke masala lende. Eto ra weke masala lende. Huku kakwano ka. Hibu ya buprima Moses Mabida Stadium. Noto la rupara eto one mamelo sana onsa. Papari ya makhaola hanya mtiene itu wafo wafo. Mung hadi abongile toma obu isana liba padi kama sakura kama beri kara di 18 isana sa olanda parese hopola rikita mamelo shanonse ili bisala buya bai kwe pila kama nini kiar obri mudiba mda winga neta maselo masalo neta mudiba mudiba kama nengo kabu prima kia wai kuti sanyani wineta tashrik waraha kara di 18 impalo jola kiani intele udimu kara di 18 maribongo kwa oza katuko mikolo
1: I'm going to go to the hospital. Ilu reka kakara soba keng satu di sana nam, hosta beri sejolo di ranta tadi milionim, tele semen lebet tu supile, toso mamele san nansi, kalau kia ni loto so kamane kamane ngoka bacabe, ita jolo kalo de paret, kia ne simpio selepem, we hata jolo bahre barba, simpio kia wain kata, we ne sa kamane kamane ngoka bacabe lamda, tapa lo mukobori mukobori kia unsa jolo nda, impo wahana tama maculudi, wae tsuna bolo telele, sibi sigi wae bia lutung, bahre barba la, simpio selepe, ainka jolo nda, ilai ne sa kamane ni, tapa lo mukobori, mukobori kia lo kakena, bahre barba la wain sa jolo, impo bawa wain kia bolo, Brian Dion, Brian Dion, Brian Dion, unsa bolo jolo, Tashrik Matthews, kantori Tini, kamelo kwa kabu prima, Tashrik, unza itula jualo, kwe kwa kanteri ya tini hanyani, talente mbata, mbata, karadi ya tini, kema mwena, volente, ya musula, tapelo morena.
0: Arbone joba huku kapano ka huku nye karabo ya buprima e toto so jolo ki obri mudiba meto so e mashume ama beria meto mesano karolo ki apila papari papari nyama kholo khanya mtien 8 wafo wafo obri mudiba ya pamisa bolen ka radi 18 impalo jolo ki ani ama tola kamani e mato ki brand di on bolen ka radi 18 ba so lana parata sibisi e fitisi ka so homme impa mato la ki tebo mo kona bahar barbalanda ine ta tashrik mesius mesius ki kakarlo nya parata bahar barbalom ka bolom ine ta tapalo marena tapalo marena e fitisa kamene ko ka bachala ka le pelo tuna ki tapalo ki tapam matuludi matuludi ki wa ka matuludi o ta ko ba matuludi o wa ko ba matuludi bolen ka radi 18 ba so la kamani ki sibisi Kanteri ya itini Hayo kwa mlaka shoka mbani nungu Impa imkwe jwale kima selo Masala lende Uyebe ya bahre mbalabala Kara sidi karu Se bahre mbalabala Malibu mko kwaza Aineleza kurimani ndamani Ndamani uineleza malibu mko kwaza Kwaza kia unsabalo uineleza taba matuludi Matuludi uineleza sime tima na kanteri ya itini Ronwe nwile msem Ronwe na kanteri ya itini Uyinsa jwale kalotu uineleza Kurimani ndamani Ndamani uineleza masala lende
1: baka karolo nya bo bona masalo lende kio masalo me wina ta kulumana ndamani ndamana ka mlego ka buthima we rao ibe pili utende bona sema mo romona una le Brian Leon kiare le bona sema una le Brian Leon e Brian Leon wa etula ka mani ni sema wa etula mo mameri sipo cha inwa mo lwantsa go bane una batla o iphitetsa go Brian Leon go bona etse Brian Leon asa mapahantle mme o batla o iphitetsa ke ka hona sipo cha ine atangwe yena a tlo mo khalemela gore monna
2: moya fase matsapa fase nga mme moya fase go bane sema o a bona ka bo yena Brian Leon o a bona gore sema ke se bapadi seng kwa nkepelo no se bapala hampi jwalo a tsepile gore motlomong sema o tla bontsha ka rete e bang a iphitetsa
1: Jolo ka harini mwana provinsi nga kwa zulu na tala Kiswa pa selisi mfela sa provinsi nga kwa zulu na tala Se hapili nga MTN 80 Kiswa pa sa golden arose Sinimon sa 2009 Asine se kwa tiswa ke mungari ba ngoba mngiti Habara ba shula Ajax Cape Town Kantata tila tengu notong ineleka la mashuma mabedi ya mizumi na kwenye nyampalani Limon sa 2009
2: Niki sona fela se shopa ufikela haka na se bangsilia sa hapa papali ya makhaula kang Ipapali ntina sa MTN ka dincha MTN 80 ka dincha tengata
1: Ababala tsapa muremi hampe ka mane tsapa matuludi o babala tsapa muremi hampe mo sewani ka bo tshabela lo bala tla tsoa ke lona pharesa go le ba mane mi kwalong ya mamelo tsha nonsen a tshe ha le province ya Limpopo ha iso ka e hapa mo hopona ha una se tsopa se tham province ya Limpopo tsela sa hapa mo hopo wa MTN 8 arba ona metso ni mashome a mabedi a metso sipilenga karolo nyana pila papari no tola do pirates wa na mamelo ri sanonse bolo lo tso ka mani ka mele go ka botshabela le balama arba ona a lo tso sa ola do pirates arba ona a phami sa matso a tsapela mo khobori o tla tso sa ke o tla ho yona ba tso sa bolo tla ka ra di tsi ba tsholana ke na mona ba harambara balama ba ma tsena hen ola do pirates ke a ne arba Siema, Polante, Yama Sula, Lano Perez, Isula Galan Quasina CBC, Anan Namala di Zeloto, Yama Husha, Hanyan Felahuena, Yasolagan,
2: Hanyan Felaman, who says Hanyani, Orlando Perez, Yabonala, Ivan Sassela, Yagan Agents of Pasena Saman of Sundowns, Ekabaka Coats, Ivan Sundowns is a honorated Solidi Bolotin, Mississippi Sushotil Hanyan Felorem, Ahutset Orlando Perez, Papani,
1: Mumamedi, Harasheba, Kurisanena, MTN 8. Harasheba papadi ya pili ya makhola khanga ka 2008 ine le kala mashume a mabedi kwa dinyelo etsene mi ine ba palwa ka stadium se ka nkena ho tsela Kings Park bona mona Durban ine le Kaizer Chiefs ha mone Mamelodi Sundowns Chiefs ine hlo Mamelodi Sundowns ka penene tsenne ho tsetharo
2: itumeleng khune a itsa mehlolo bo bo
1: ho fela lo jalo yana la mbuthuma ka bolo yana la mbuthuma ka mona go ka bo prima ka le penalty ona yanela we kwa la yana la mbuthuma o rolo ka ba nna ke on ka bolo o ine le tsa simpio selepe selepe ba re barbala o ine le Come on, Gambata, Mata, I fit this ACBC. We let that your hotel, Hotel Kawinga Dolo, we let that Tapa Muremi, Muremun Tabolo, Wahana Kamani Masala Lende, we let that Tapa Morena, Mamelodi Sundowns, Kamuna Gabachabella, Tapa Morena, Ainkaiba Pili, Importegamani CBC, Ankabolo, by Samaros Tibatuani, Sipo Chain, Tibatalagalotu, and the Talabona Sema, Cantori Etini, Libana Sema, Kiwanka Talent Mbata, Mbata, we let that Sim Kamani, Ilanguasina CBC, Kiakamanga. Chabela, Kilibone Siema, Ukamanga Chabela, Libone Siema, Siema Wakena, Libone, Unsabolo Yalo, Impala Yolom, Wahana Kuruman in the Mani, we in the letter to Mukwena, Mukanakon Sabolo, we in the Obrimidiva, Impaya Hanal on the planet. Kamukanasi Bilbihili, we in the Talent Mbata, Mbataun Sabolo, Bakakaranga Sundowns, Kiana Bolagamanga Bukrima, Ukamusasin Talent Mbata. Who can Wahana Wahana Mungadi Romario Piri? Eta to samona mo offside e tsa senteng. Kantle nna re 18 tsena tsa Sundowns. Ka le pele le sari mo ba di senteng. Eta to tsa ke khulumane ndamane. Khulumane ndamane ke wa ra golonga. O ine le tsa thaba matuludi. Ai kobla ka tsa matuludi. O ine tsa Nuno Santos. Santos a ntsa golo. O ine tsa thaba lo morena. Ka karolo ya Pirates impo hana. Ngosi dati CBC ke o ntsa bolo jolo ba re barbala simpio selepe a ntsa bolo impo lo jolo di no hoto o iti ba sentse tso tsaka ntle o iti ba sentse tso tsaka ntle mwana mme ha ke sheba ditaba ka mogodi leng ka teng ke bona ha ke sheba taba tsaka rena le nomoro mona ye o ribisa ka gore ke magic number
2: nomoro ya le show
1: nomoro ya le show me re tla bua ka yona ha re bua ka yona di tloa fela re re nalaneng ya PSL ke papadi ya pele ya magaologanya MTN 8 gore ba palo ka la le shome go dinya le shome
2: go dinya le shome ngwana mme ne kgetlo le nna ke kgetlo la le la bo shome go tlhopha sena se ka bola le shome go tlhopha sena sa Orlando Pirates se bapala e di papadi ka MTN
1: 8 si po shine ona le teng ona le teng ka mane Brian Yona empahana si po shine ai fu fela mo mamari ya paka huku iba huku ya bararu yena ya mabelo tsana so mwana me ono ka tsela tsa ba mona a kwa ka tsela ka pele pele re amane huku nya masalo lende
2: se o kineng ke tsala sa mwana me o rutwa ka selemo sa 2008 re bona Orlando Pirates ba pala papadi ya yona magaola gang ya MTN 8 le gatlo la bo re show
1: me ho sheba Orlando Pirates ke ona e happy le papadi tse ngata tsa magaola gang mona mo se se mabitsa gatlano le dishopa tseo e bapetseng le tsona papading tsa magaolagang tsa MTN
2: pele huka jeno Orlando Pirates e tletse go ya papading ya magaolagang mona stadium sa Moses Mabhida e ne le ka la lashome kgweding ya motsheanong mo selemong se fetileng
1: wa phamisa masalo a lende bolo e tlaka radio 18 nne empa o tshoka phoso go tshoka phoso ke ane ka la lashome kgweding ya motsheanong le mo se fetileng Orlando Pirates e ne bapala papading ya magaolagang le Kaizer Chiefs gona stadium sena e ne le tlhodisano ya
2: go fela go le jalo ngwana mme mme ga o sheba nomoro ena ya lesome o fumana gore Orlando Pirates go tloa ka selemo sane sa 2020 ebile papading tsa magaolagang tse e lesome
1: le bone seemang ka bola o inetsa ka mogala sebelebele ka molengwa ka bophirima yanelang bothuma yanela kwelwana ka ntlelo etšhini o na le khulumane ndamane bolantla sebelebele ya motlhola mmamedi keo lwanela tshebo mokwena a netsa ndamane ndamane ke wa e tshola e tla morao monama o tle le bone seema ka kwana ka molengwa ka bophirima le bone seema ke o tlhotlela ka bolo wa iketla bogare malebala onka bolo o ineletsa semphiwe selepe selepe keo o tla ka bolo semphiwe selepe o ineletsa diyone hoto hoto keo o yalela kamane mme empa ke wa kena ka yona bogare malebala o atla diyone hoto diyone hoto ba meile merebele diyone hoto ba meile merebele o ntsa e kwalela jalo ka karolong ya Sundowns wa phamisa wa hana madibongo kgotsa ka tlhogo e tla ka Tashrik Matthews onka bolo wa e gotlisa bare marebala mme ke ane ikwaketsa ba mokwena mokwena wa e fetisa o inetsa madibongo kgotsa ka karolong ya Sundowns thaba matolodi o yalela ka molengwa ka botšhabela o ntsha bolo jalo o inetsa thapelo morena morena keo ba e kgopela maotong a gae e tla ka Orlando Pirates e tla ka thapa moremi moremi o ntsha bolo yanela mothuma o ntsha bolo talentambata o tla e koba ka molengwa ka bophirima ka ntlelo etse talente mbata o ya phamisa bolo ka radio 18 wa hana malibongo kgotsam o ya e tshola e tla ka kwano ka mogala sebelebele o ntsha bolo sebelebele o ya e mathela ka kwano ba kwa ba kampane lungu sethi batho ba ne sa enkam Ronwen Williams not all on the Pirates one Mamelodi Sundowns ntlha e kena motsotsong wa bolesomela metsomedi e kena jalo ka Teboho Mokoena Teboho Mokoena mo mamedi re tla tsere bone gore na di tlatlhe di tsamejwa ntate mapena re mmogo ngwaneso ntate mapena re mmogo ntate Thabiso Skhosana re mmogo ntate Skhosana re bone kane e ba phoso Orlando Pirates mane bogare malebala e tla tso jalo ke Mamelodi Sundowns e le noto Orlando Pirates ele wana mamelo shanonse ele papadi ya magola gang MTN 80 wafo masalo le ndekani mme o tlotlela ka bolo ka molengwa ka botshabela mme ke ya di khutlela morao thaba matuluri o ile tsa thapela morena morena ke o le ka o kena mme ba mapala hampinyana mme go the phoso la no pirates ka karolo nya bo bona o la no pirates ka karolo nya bo bona o la no pirates ke ya ne ile tlotlo sa ke masalo le ndene ile tlotlo sa ke masalo le ndene Yane Kiar bolo Ei ba potlakile mamedi
2: go potlakile Nuno Santos o batlile a tsabana ka tsena sa Mamelodi Sundowns ntla jolo ka re bona Mamelodi Sundowns e fumana huku tsena
1: hey mo mamedi wa bana hore mona ho hanfela o tsonetse o rile o shabile ha o kala o tsama ho fela le ba le mana o shaba buka ho han ntoliatsa are bona la lo jalo bolo ke na ke huku ya bone ya mamelo tsana o se mme e tswaka kwa no ka hukunga kalabo ya bophirima o bre modiba ba bre modiba ke wenka phamisa bo lentlene ba etshola ka manane ke yanela mothuma sibisi wa fitisa e pala jwa le mathala ke tebo mokwena ka mane ka mane ngwa ka botshabela ka le phelo le tona tebo mokwena wa phamisa kyane ka ra 18 bo lentlene wa e mathela o bre modiba ka tlo 18 ka mane ngwa ka bophirima e gopa holo o bre modiba ya mohlola e ba etshola ka ntle ya mohlola e ba etshola ka ntle mo mamerini how shaba di tsapatsela tsepedi hari nka tsana o tlo le mo sa 2007 di se di ba fetse di papari tse ma shwa ma hlano metso me raro ona no para tse hlotse tse le shomela metso tse le tseng sundowns e hlotse tse ma shwa ba di metso me rim ne di ba fetse ka lokana papari tse le shomela metso me hlano di tlabile di ntlatsa le holo le shomela metso robo a re bona ke a re bona ka mo nngwe ka botshabela nga ba ala tsaba matuludi le ntsa ka ntle tsaba matuludi di ona ho tswa ya ge kyane arbona ne tsapa muremi wa kena tsapa muremi ke wa nka jalo bahana ya go tla ba re marbalanga kyane ne simpio se le penga jalo ne eta ka se bile bile ntsa bolo ne kyane nkwa jalo ke tsapa muremi muremi ke o ba ka karolo nyana ne ya mablisha nao se tsapa mo kobori o ntsa bolo ne sa dion hoto hoto ke wa e kwa ba bola ntle au kaudi ma me kwallo ka mane ya le lambutuma kaudi ma me kwallo ya le lambutuma eta ba goal kick Ronan Williams ele metso tema shama mararo a metso supilenga Carlo Nyena pele a papadi not all on the Perez one mamelo shanaunse ntai ke njolo motso songa wa bona shimela metso meri ka tebo ho mokwena tshopensa mamelo shanaunse taba matuludi o phamisa bona telele nkosi na TCBC rona jola ka shoy bilenge o bona la hore ho hanfela nna o Brian Leona o mapetse hampi ibile o bontsoa ka re ke etseta Eric Bone ke Tashrik Mathews.
2: Tashrik Mathews ngwana mme o bapetse nkosi na TCBC hampe mme ke tsona tseo ba lokelang go dikoba bana ba Mamelodi Sundowns e bang ba sa batloge o tlhapa sena sa Orlando Pirates se gutlhele papading ba ditekete tsena di tla tsaka mathata ka rolong yane ya obedi ya papa
1: e tla tloswa jale ke Dion Hoto e tla tloswa ke Dion Hoto go yalla molengwane o ka botshabelwa le balaka le phelo se ya di Dion Hoto kewa a e phamisa jalo mme o ineletsa ka mane e yanela mothuma mothuma keo e ne tsa tshapa moremi moremi keo ba ka karolong ya Sundowns ka mone ngwa ka bophirima ka ntle o retsene sebelebele o ntsha balo ka rare ka mane lunku wahana Ronan Williams o paka hunku
2: ahana Ronan Williams mme dibapadi mmogo le yena gagolokolo mane damane o na le gaufinyana fela gore bolo eno ga tlata go e phaila a enke ka tlogo a e bake huku mme Orlando Pirates e ne na le monyetla gape gore e ka tlhaba ntlha
1: e tlotlo sa huku ya bobedi ya Orlando Pirates ka kwano ka borwa bophirima Moses Mabhida Stadium e re re bona re tla tshwa ke mang ke Dion Hoto e lotlo sa ke Dion Hoto noto Orlando Pirates wana Mamelodi Sundowns MTN 8 wafo wafo kiani Dion Hoto o lo etlo sa huku ya bobedi ya bona ka kwano ka borwa bophirima Dion Hoto ke wa enka phamisa bola ntle wa tsola ka mane nino Santos ba ka huku hape e ba huku ya bararo e tso sa hape ke Dion Hoto ke bona tapela mokobodi ha ofile yena tapela mokobodi e tla tsha kena ga tlone e tla tlo sa ke tapela mokobodi ga tlone ke ane tapela mokobodi o lo e tso sa phamisa le tsoho Yaro Toyota tsapela mokobodi wa etso sa bolantsa ka radio 18 empa ba itsola nna ke are bara bara bara itla ka tsapa moremi moremi ke o nela tsa jolo se bile bile o rela o sele se bile bile ele metso tsa mashwa mararo a metso ro bonga ka rolo nyena ya pele ya papari ele no tsola na paretsa ele wana Mamelodi Sundowns ke tla tlo so mramani goal kick ka Mamelodi Sundowns o tla tlo sa ronwena wa etlo sa Ronan Williams o le telele tlo tsomola ba re ba bala mme ke ara rola ka shoka kwa nome ke ka mogolo se bile bile e tla ka mara ka mari lungu ya ba tlola ka mari lungu e bile o tlo so wena o bri mudiba ba pese ka mari lungu hampe o ka ntle ka mari lungu o bona le tla o tle ba tlhoko mabelo re sana o se papa li tsaperi tsa magolo ga ntse MTN 80 tseo di ba palela tseng kwa no ba ile ba hlola ile nngwe ba hlolwa ho ile nngwe ba ne ya ba ile ba hlola ke ha ba ba papala le Cape Town City ine le ka la mashume mararo go di nyampalane 2021 ba ba papala ka le kana ka 11 ha uwa na kwenye ke ditsweng ha se meleng go tsole mina itse ha uwa tawo nya me kokong Sundowns ya hlola Cape Town City ka ntlatse tharo ntlengwe arbona tsebo mo kwe a ke o bre mo di ba tsorelo tsola bolo jwa lo me ibile tsola ka ntle ka kwa no ka meleng o ka bo phirima ba le bona seema Why are you going to have a man about an example? Sibit, Sibit, you are going to have a man. Sima Kio, what's it? You want to say, Makio, what's it? We're going to talk about Sibili, Sibili Kio, Wakana, Sibili, Wakana, Sibili, Common Command Fati, pause on my military announcer. Pause on my military announcer, Kiani Kamakana Sibili, who want to know you to make our tia Sayato. Karatia Sata, Bonto, Obrimudiva, Obrimudiva, Obonto, Karatia Sata. Oba pete ka mogolo se bile bile hampi kantle ho di 18 kantle ho di 18 tsena tsa mamelo sa mo
2: e batla di on ho twice le tsena ngwana mme ho bana e bo emang ba botla holo ho re Orlando Pirates e ka hla bantla mme Ronan Williams o tla lokela ho bapalla tsingwane ya dihwet
1: di papadi ntse seletseng se fitileng tseo di bapadi ka pali shopa tsena tsa pedi di bapetse Orlando Pirates a hlotse papadi lengwe tsa bapala ka lokana papadi ntse tharo Yaba Orlando Pirates tsholo pa banitse pedi sena se bolela re pa banitse tsela sentse fitileng mamelo sa nase tsholo Orlando Pirates ka magotlo a mabedi tsaba pa lagolo kana pa banitse tharo yaba sanause e tsholo pa banitse lengwe har body he o buile nete o pile khomone naka ho bane Dion Hotokeno ha o fili bolo lo ho ja ka bana tsheru jwalo ke tsapela mokobori e tsere ke tsapela mokobori ha gre o tsere bolo e bile ke tsheiswa ke tabanya nngwe tsena mo tsiare nya mona mo sebetsi mohole rona emong o letsetsa mo sebetsi mohole jole mo sebetsi mohole ha rabi ma ha sa rabi mohala ka nna wa ntse ba hore mohaleng ha ke batle letho e tsa e kalalela ha nngwe fela ka e phamisa abarhem a go bolelle nyeo a tshwara phone jole mo thakoloto a tshwara phone o re phone ke re tseke tshwara ka letso go
2: ke tsheng
1: a re ke re ke tshe nna le tshwantse be kitse o arabe mohala mo monne lo re o arabe mohala e nna ke itse he mona monne lo re o tshwara mohala a re kone mohala go tshwara ka letso go nna le tshwantse ke itse o re o arabe mohala
2: e
1: a re bona he bolo tsa tsojolo ke di yona ho tloka ntle ho di 18 ka ntle ho di 18 e tla tsojolo ke di yona ho tso e go tsi bolena di yona ho tso ke o tla ho yona Rahim palo jwa longe ke wa tsane tsanta ka udimo ke metso tso e ma shuma mana metso miraro ka rolo nyana ya pele ba bari e ntse le no tsola no pirates ele wa na mamelo sa nos ke pa bari ma khola gang mtn 8 wa fawa munne no ha fitla so pe sana sa mamelo sa nos e ke bua ka Miguel Caroso sele mo sa di pa bari sa 2024 2025 u ila fitla ha pa liki re ho pora ho fitla ka la le shume kgwedi ya tshitwe le monseo sa 2024
2: ya go tla gape nomoro yane ya leshome
1: ya leshome e jwale go tloa mono o hapile jwalo CAF Champions League selemong sa dipapadi sa 2025-2026 mme ra bona selemong sena sa 2026 a hapa jwalo FIFA African Asian Pacific Cup ke tsona kapa ke yona mehope e meraro e wa happening
2: mme ho fitlhela ga kana ngwana mme ha so hape mohope wa mona wa selegae mme bang mamelo sa Sundowns ka hapa ka jeno e tla be le mohope wa hae wa pele e o reng o hapile jolo ka mokotlisi wa Sundowns
1: taba matoludi ke are ka beleng wa ka bashabela ontsa bolo jwa rwene tsa thapelo morana morana rwene tsa matoludi ne wa kana matoludi ka karonya phara tsa wa kana matoludi wa e kwa ba matoludi ke bolo kwa se brand yona ba e ratha motho nga hai ana sa ke bisetse ra mo mamedi ke are ba re mo balamba ke are thapelo mo khobodi ontsa bolo jwa lona e ne tsa tsapa moremi moremi ke ontsa bolo wa hana ma dibongo khosa khosa ke onga bolo nga e ne tsa Nuno Santos ka meleng wa ka bashabela Nuno Santos wa re mo bala e fita jola ka tsapa mokwena e tla ba re mo bala Marcelo Allende ontsa bolo jwa lona e ne tsa Shrik Mesus, Kamelonga Kabu Prima, Kantor 18, Karadi 18, Muriba, Wahana Sipo Chain, Atwa, Afita Bagahutu.
2: We said it's a Kabatale Sipo Chain, Hobane Bolo in one man, Ibang Muribana, who know that I could repeat in the Kababolo, Ekotia Holum, backing a Sakapasena, Sa Orlando Pirates.
1: Kiena Huku, Kiabosano, Yamamelis announced, Kamonaka Hukun Ekarabu Prima. Mole tsa parang tsa buisana jalo le Tashrik Matthew Simane ka ntle ga rodi 18 tsena tsa pirates ha re bona o bre modiba o tlo e tlosa hook ka bona ka le bo prima ke o bremedi ba wa phamisa bona tla ka radio 18 ne ke a re ba tshola lona parents ya matshelo ke tapela morena ke a nne we hata jolo wa go tsisa ntle jolo nga ba tshola lona parents ke a re kampane nungu o ane ka wa fitsa kampane nungu tsa bona hampi o teng ka moroko mona nga ke a nne e go tsa jolo nga kam a ta sire ke metse o se ke metse to me raro e se nye ile ka rolo nyana ya pele ya papadi ha re bone e ba phoso le no santos o ba petse ka mogolo wa sebini bini hampi Poso Nuno Santos Oba Petit Galon Kama Kalo Sibili Bili Hampi Sibili Bai Kuste Peret Libona Siema Winners of Sibatibani Sipo Chain Kyo Pemi Sabolo Jolo Kiena Bai Yemese Kampani Nungu Usonto Laka Mutsutsi O Kamutsutsi Kampani Nungu Ito Toto Saka Mamilori San Nause Kakwano Kamilu Ngokabu Prima Lbala Kani Piala Tsearimo Mamilori San Nause Libisanting It was again Ronan Williams. Kiane, it was a Ronan Williams. Moramani. Kiane Ronan Williams. Where are you going to tell the Kiane by Messer Brian Leona? In Kagoga Sohanyan in the Pacamarogaman of Tenka Mahalas Bilbili, Yasula Kamarogamani, Sulakis in Piusalepe, I come like a Soma Salande, Brian Leona, in Paragolo Kiani, Talenta Batova Gilabolo, Kiani Fitola Perez, Arbona Kiel, Campani Lungu, Unsavalo Gale Pesama Poso, Mamelos announce, Kuman in the money, Karate Setam, Kuman in the money, Karate Setam. Mikolo ka tsholo tsongwana mme sena se tabe ya mamelo sa nna o se tabe ya di papadi tsa mamelo sa nna ka musi
2: ho fela ho rijwa lengwana mme mme o ile a bua ka ntwa ya bona khuluma ne ndamane ha mole ya nela mbuthuma mme ho bona la hore nela mbuthuma o khonne ho ratla mo sebetse ka bohlale ke ka ho a bontsitswe ka rete mme ka re lo nya bedi ya papadi ho tlo ba thata ho lom ho bana ba mme sa ndong so re ba ka tsepa misa maikutlo jolo ka sentse re bona ntate sentse o ka thefela na jela e di papadi ho tlo o lone pharetse le shopping sena sa mamelo sa ndong
1: sipo chain mo mamedi ke tsola ke bua ka yena gore o tla lokela gore a tle a laola maikutlo a gae gobane ke lwa utlwile mane mekwalelong o bone bogareng ba lebala mme jale e tle ka re o batla go faya pitsa jenam e leng pitsa ya seo re sa se rateng
2: o bone o tshwetshena ka ke aya le go ya ke aya
1: goya ke aya ngwana mme ga re sheba nomoro ya rona ya leshome ntse re bua ka yona ka kakaretso re tlhalositse gore Orlando Pirates ka kakaretso e sebile papadi tsa magologang ka makgatlho a leshome go tloa le mosane sa 2020
2: ehe
1: e sale ba iphumana jalo ba ntse ba ya dipapading tsa magologang mme lena ke lekgetlho la bo leshome
2: go fela go di jwa lengwana mme mme ga o sheba stadium sena Moses Mabhida go tshwere dipapadi tse leshome tsa MTN 8 mo re boneng Orlando Pirates bonnete e iketsetsa jalo ka sere tlhalositse se re fane kana ba
1: a re bone he Kiss about the Samuel Shan of Chisan is the Fati. A character Horakena, Kuman in the money. Here we are in Fati. Let's like a bona, a ribbon at Tabasana of Fela Hemo Mamedi. Or an adi Tatanias and a Catele Juan. Let's say Rishabe, Haile Mona Reser Salotofella, Timito Tissimikai, Hore Paparite Fite Refuso. Me Paparia Pili, Yamahola Hang, Yamtian 80. E ile nya tsorola mona ine le kalapedi gwedi nya mphalane le monsa 2010 ha ola no perese ine ba pala jolo le moroka solo se di ba pala ka ole kana ka 1-1 me ha hua na go nyeke di senga ha se bele nkotswa le mina itse ha hua thao nya mekoko ola no perese ne ya hlola moroka solo se kadinta tsenne
2: go tsepe go fela go le jwa lengwana mme mme ha o sheba edition ya bo le shume ya dipapadi tsena tsa MTN 8 ine le ka selemo sa 2020 mo ke ile ka hlalo sa hore ke mo Dion Hotone nga qala o ratle hape ke papadi ka pomo hotona wa MTN 8 mme ri le ra bona Orlando Pirates e hlola Blue Fountain Celtic ka dintlha tse di pedi ho ile nngwe hona stadium on sona
1: khulumane nda mane ke se papadi sa mamle sa announce se le ngore se tsotse ka ntle se ntse se fumantsa thuso Kuman in the money of Manta Tuso, Bolan at Atoso Mani, Barambala, Tapa Mokobodi, Sipo Cheniko, Wisana Lena, Hansel Mamoro Barambala, Eta Sajolake, Tapa Mokobodi, Punabaman Mikolan Mamanish announce, Elin Noto, Ola Pirates, one of Mamanish announce, Ntagan and Gatabo Mukwena, Kiane tapela mokobori ne otlo sa bolo jwa letelelene ba etshola ka mroko mane mabule tshanaose e bolo jwa talent mbatha Kiane mbatha o tla jala ka bolo ka mole ngo ka botshabela mme ke o khutela mroko bolo mme o ba re balala talent mbatha wa phamisa mbatha bolo impoteng mane rono wena ibile ka re e ka mogolo se bilibili hona ke tsano nyeno ho bona la outle bosho ho bona la ka mogolo se bilibili hona ke tsalo nyero a utle botsa
2: o no nyetse ile ngwana mme ho bane bo nnete fela hona takolotsa abatla ho fihla pele ho nuno santo se bolo nyelo mme rona nulems o na le teng hore a ka nka bolelo ha bonolo
1: o fela ho lujalo ba tshiso ya potlako ba kena he mo mameri ba tshiso ya potlako ba kena ho ya thusa ka mogolo se bilibili ha re sheba ngwana mme re fumana hore ba kwetlisi ba babedi ba hore ka buang ka bona hore ba se ba hapile mohope ona wa MTN 80 ka magatlo a fetang lekgatlho le le leng re bua ka José Ribeiro ya ileng a kwetlisa tlhopha sa Orlando Pirates o hapile mohope ona ka magatlo a mararo
2: ka tatellano mme ga o sheba mokwetlisa obedi ke monghadi Manqoba Mngwethi tlhopheng sa Golden Arrows ka selemo sa 2009 mme a tshwarisane le monghadi Rulane Mokwena tlhopheng sa Mamelodi Sundowns ka selemo sa 2021
1: o opile go molena ka ngwana mme le ho ja ke ne ke tsa dintho ka o rata haka nka be ke re o tshaisa o tati
2: a ma
1: le ho ja di tone ne di etswa ka thato ya ka ke nke be ke re o tshaisa o tati jwale re a tseba hore mo go tswa ya o butsola tla ka tso tsa tshwenye
2: a e tlo e tshwenyene
1: ai ke ba thata ha re tsore ba thata Amo khala se bilibili. Amo khala se bilibili ka nnete ba monka jwa lo ka lempara. Ibile a se lempara fela ke le mona la borena. O tlo bo tlokwa re tsi borena ba tla gona tsola pele ka papari ka rolonya bo beri ya papari. Ka pa mo tlomo nyem. Ha sa gone. E re re bona rena ke mangwana mme ya ka kenang. I ba mo tlomo nge. Ka mo khala se bilibili. A sa gone tsola pele ka papari. Ke manya ka tlang bo emong ba hai. Ka le pion le tona morao
2: ho tlo bathata gore mme ho tlo bathata haholo ho bane di papadi tse jolo ka bo sibangane zulu ke di papadi tse bapalang bohareng di papadi tse jolo ka bo mthethele nthiane ke di papadi tse bapalang bohareng bale bala mme ho tlo bathata mohlomong o lande pharatse ngwana metla lokela hore tle fetole mawa ka tsela e o mohlomong e tlang ho bapala ka yona
1: ka mogolo se bilibili ha o bona la tla tsola pele ka papadi ho bane ke bane ba monka ba buisa ka mane ka di papusintsa wa para mme bile ha re bua jwa nome phala e la hangwe haberi hore ba nna ba petsona ka nemetso tselo na e ma shuma mana metso mesano e feri le me e fela jwa lao ka rule ya pila papari mmameri e le notsa la de parese e le one mamelo sa nansi ntle ke nemetso tsho go bona shuma la metso mmeri ne ka rule nyana pila papari e ke ne jolo ka ke bo ho mokwe
2: ho bua nete fela o lando parese ka le papari yena hantle metso e ma sho e le shuma le metso mesano re bone o lando parese le yona e hateletseng ka pa e ka hudimo ka papari pa tso le tlhopa sena sa mamelo di sundowns empa mamelo di sundowns e se be di se mamelo hore ke fitse ka mekolo nya tlhopa seno sa la dopareta mega mara roba tlaba tlabentsa tlo ka tlhalosa mosungo na bolushimela motsetsi e mmeri re bone mamulisa nda o seng ka taolo papadinye na mme ba yona eng ka papadi sa tlhopeng sena sa mamulisa nda o seng mme ke nana hore ke pamisa maikutlo tlhopeng sa la dopareta ile ala se a holo le ka tsela e o bankang diqeto ka yona ka karolo ya tlhopa seno sa mamulisa nda o seng ke tsela e fosaitseng go bane ha ba etse menyetla e totobetseng ya hore ba ka hlaba ntla mme ke nana hore la dopareta e lokela hore fetola mawa karolo nyane ya obedi ya papadi bane ke nahana e bang o ka ba ka ba palama karolo nyane ya obedi ya papadi mme le shumela mo tsamaisano o lande pare tsa isa tlabeng ka ho tlo bathata ho yona hore e ka hlaba ntla ka morao ho bolo mme ba lokela hore ba tle ba nke papadi isa tsala fela ka rona bo ye papadi hore ba ise se pense no sa mamelodi sandal
1: ha re le bo ye mamelodi ka mo tsa ba tsa ba teng ka rona nyana pele papadi ne ele no sa lande pare tsa ele one mamelodi sandal sa ho di jola hang re go tla di pop sin tsa ga som re go tla wena e motho moratuwa re a le bo
3: hey hey banana ke di bitla tabaki ena nthabi wa nyalwa Wanyalwa
4: rena
3: e lona nna ke batla go mmona o tsebe he o soka etsa video call ka MTN WhatsApp voice plus bundles jwale letsa o mokenye hona tsena re ikutlwela ka yena
4: ke re ke hlaloseng banana
5: ka tsona
6: mo di video call e leng tsona feletse ka o buellang e phumandele MTN WhatsApp voice plus bundle ya ho texta ho letsa lo o etsa di video call bakeng sa 550 megabytes ya 15 ranta fela e fumane ho MTN app kapa o dial star 136 star 2 hash o kgethe social MTN sim e lengwe kha o e hlokang yiyo ho melawana le dipehelo
7: Obere tsabela tsola seri mme me tsotso re o renya bo supa e rena kwa ka iditse mona ke tla ke fetela ngwane so ya holanga jeno ntsane rantwa re balla ditaba

0: ba mphotswa pelong ya sebohudi ho ya ho sebohudi ntsane wa haranta re phelele morena masapo phela o sa phele re ya boka talenteng ya hao ka nnete tšhaba sena sa thesele se gola tse molemo ka onkela mphe monate telo mokhitsi ya o tla monate tshebeletsong ya lesedi ba rekine ya mphe metsotsong e robedi ka borragorra ya bosupi re e le mona he seponono ke tla ke gutlhele jalo go Mr. Cool
1: Adi papa di ho lesedi FM
2: a re ne bua e mo somo ratuwa re tlala jalo ka rolo ka bidia papa di ha mo America kwa nomme mo ile go re wetswa a petu ona le tla go re lena la Orlando Pirates ke bona ho kena mamanna ho kena no morale shimele metsi medi o si na police ho tsile jalo ka mogalo se bile bile ne mi sho pensa mabre chanaose ho tsile jalo o primidi bam ho kena divine lunga mana me di petu ke tseo di shopeng ka bobedi
3: ke buile hore Orlando Pirates tlo kala hore tle fetule mawa mme re ka bona e bapala le Orlando 3-4-3 ka le bakala hore ho tena o sina police mme ha bantsa se bapadi se bapala morao se ngwana me tlhalo sa Orlando Pirates ke bise ditse hore e ka hlabantla mme o se ba ka mane ka hore divine lunga ka mane ka hore divine lunga re bona ka Orlando o tlhapa sana sa Mamelodi Sundowns se le ka kamata hore se tle se hlasele se sebedisa maoto a fresh
2: a se mo hema bere e se lile phala papadi se ka dile ka rolo nyana ya bobedi ne ala re phara se ka rolo nyana bere ya papadi ile bisa le bo ya ba ha ile mabele sa nao se bisa bo robo lo tsane ne e tla ka talent ba tamba town sa bolo ka le phela le tsona ka radio wa o kampani lungu ba e bia lo tom ne se ba mabele rena le kampani lungu so pensa para se rena le divine lunga ke pensa mabele sa nao
3: ho fela ho le jwa lengwana me e mong o tswa zambia e mong o tswa zimbabwe
2: ho fela ho le jwa lo kiane bolelo tso sa jalo ke tabla mokobodi huku ke ba kae ke huku ya bone ona na parese hilo tso sa kamani hilo tso sa kamani ka le buya bo chabela apamisa matso ka mani tabla mokobodi ora bana lokang ka mo kiane o tla yona tabla mokobodi wa apamisa bo letelele ka radio tsi ka hloka mani fetsa jalo phonetsi talent mbata raha bai tibamba kiane ke tibamba tibamba Brian Leona Leona ke wa tla ka bolo Brian Leona ke wa isa ka melengwa ka botshabela ka le phela le tsiadi Tashrik Matthews wa matela tiba pele tsola ka ntle Tashrik lo ka feta ba mothiba ba re hukane e gutla ka lona Pirates ha re bona mo Romani talent mbata mbata kiane nime a ntsa bolo jwa lomme e tla ka ka Dion Hotom ka melengwa ka bo primo ba re mara malamba kiane Dion Hoto Hoto ke wa tla ka bolo lomme a isa ka melengwa ka botshabela ka le phela le tsona Akiane kampani lungu wenta galo ene tawo sina polisian tamboro hampi tashrik mesus kiwa ngane tsa divan lunga lunga kiwa ene tsa tebo mukwena bo har marbala masala lende wena tsa tebo mukwena mukwena kiwa iketla ka bolo mora mona wena ene tsa jwalo mali bongo khosa khosa kiwa fitisa mna a itse ka bona ka tha ba matuluri matuluri a ene tsa mali bongo khosa khosa kiwa phamisa ba marbala nino santos ya mushoi Abraham Leona wena tsa tashrik mesus yang ka jwala ene tsa divan lunga lunga wa ikoba ke bona tselele ai rola ka hloka mani tadi ona hoto talent mbata u khutla ka bolo u isa bolo ka o sina police impa wa hana ka bolo ka mani ni e ke khuluma ni ndamani ke an mabele sha nonse mari bonga khwaza o nga bolo ni tsa khuluma ni ndamani ndamani ni tsa tsiwa tsiwani Ronan Williams Ronan ka tlori ya tsini ai ne tsa tebo mukwena ke o tla ka bolo ke o ntse hule hule jwa lo moromane tebo mukwe a enka ne sa Ronan Williams kara di 18 Ronwe ke o Ronan Williams a isa ka mane ne ka uri ba lunga ma a ke kuri mane ndamano isa ka mane ka mlengwa ka bachwa la di ba lunga ma a ko bala jola ka shoho e bala jola ka ne a hutla ka lo ne pereza a re bona ka mpane lungu isa ka mane moronya na mane ne tsam sie mama sie ma ke wa nga bolo ba re balabala e tla jola ka mane ni a te fela o tla ka bolo ke ka mpane lungu wa e khotisa ma ka mane ka mlengwa ka bachwa la pa mi sa talent mbata bo le telele me ka ntlanga la di 18 ba e tshola ka mane ke tebo mukwena a ntsampi ke a ne tsapa moreni ba ra tsapa ntunga hai ba lwana la lu jolo me ke ne tsaka kwa no ka o di ne hoto hoto ke wa inkamna a itse ka mara go simpio selepe selepe ke wa inkamna a ne tsamna nko sina tsibi si sibi si bo har mar balamna we ne tsala bona sema sema ke on tsa bona jolo le bona sema e nko jolo ke talent mbata ke a o sina police a police ke ba mele mele mele o sina police o te poso tashrik mesius a e tlo sa o sina police ka pele we ne tsa talent mbata mbatho ba rembo ba no ntsa go sina tsibisi tsibisi ke wa ntsa go longwe important thapelo mo rena a inga jwala ne tsa nulo santos santos ba mo ke la bona itla jwala ke o tsapa mo remi le ena ba mo ke la bona tsapa mo remi e ba phoso tsapa mo remi o ba petse nino santos mbi ke metso tswe mine karolo nye na bo be ya papari arete e tsetsa e bontsha mang ke mang e ke tsapa mo remi
3: tsapa mo remi mo le tsapala mo ngadi ya bongile thomo o re papadi e mpe ka nnete jolo ka ha re bona Nuno Santos a dutse fatshe jwa
2: ha re ke re shebe o re na e be taba tsa rona di e mejwang ha o le tsena ha re ntse re sheba re fumana re se tere mo sana sa Moses Mabida se tshwere di papadi tse ma shume a mabedi ka ofela tsa magaola gang e sale se ne se ahwe mme ke sona se tere mo se tshwere di papadi tsa magaola gang ka o fitisisa ditediamo tsotlhe tse teng kwana Afrika Borwa
3: go fela go le jalo gore mme gangata dipapadi di tla kwano Moses Mabida re a gopola gore le ka nako e olano pharatse neng e tlhola Stellenbosch e ne e le ka mona ka Moses Mabida mme le papading tsane tsa Nedbank tse o re buileng ka tsona selemong se fetileng e ne di le gona mona ka papadi eno e ne e le gona mona
2: Dion Hoto go ba bona ntse ka radio 18 feta pole tsi le lojolo mme e matlo jolo ke Divine Lunga ka mara ka mona go ka botshabela o etlwa Divine Lunga mme go re tswela ka ntle o tla ya gela Divine Lunga ke wa ya gela mme o ine tsa thasi Rick Matthews Messi wa ira ba itiba la lojolo mme e tla jolo ka lana parets mme ke a re ka mara go mane ni ba ntse ba le ka jolo ona de parents mme ke a ne tla ka talent batsa batsa ba re ba bala mme o ine tsa simpio slepe slepe o ine tsa Dion Hoto ka karolo nyana mme ya sundowns ke a re ba re ba bala inkwa ke simpio slepe slepe o ine tsa jolo ka mane talent batsa batsa o ine tsa kampani lungu tla koba o e koba lungu o hana ka mara go mana mme kulimani ndamani go re ba bala talent batsa o ine tsa kampani lungu kamane ngwa ka botshabela ha na ka mane mmamedi Divine Lunga e ya pele kwa na re bona re Brian Leon yone ke re ba mo ke la bona talent batsa ke a ne o tlo phoso Brian Leon a se nyana go mbatsa se ne ba itlisitse fela ba etsa phoso pharetse Nuno Santos bo ha re mbalwa ka ra se di ka go se ba re mbalwa phoso simple slepe o tsore Nuno Santos o tsore Nuno Santos e tla tlo so jalo mamelo sa nna se ke bo mo khwena ele noto Orlando Perez ele wana mamelo sa nna se ntla ke ne mo tsutsongwa ba le shimela me tsumeri karolo nya pele ba parime e ke na ka tebo mo khwena mba ke la bola ngwa ke thaba matuluri ka mele ngwa ka bo prima ka le pele tsona thaba mo rena wa ya moela a e gotlisa ne le sa thaba matuluri ka karolo nya ya mamelo sa nna se ke ane maribongo khosa ke maribongo khosa mba onga bolo ne le tsa Ronon Williams ka ntle le 18 Rono ene o ine tsa maribongo khosa ho tla la ka mele ngwana o ka bo prima le bala maribongo ba re malala o ine tsa tebo mokwena ka karolo nya bo bona tebo mokwena o ine le tsa thaba matuluri ke wa ntsa a ntsa bona hampi ba lwana la ka mane ke simpio slepe ke wa ine tsa talent mbat ba re malala la no paratsa o sina policy ba re ratha motunga hai e Divine Lunga ke wa ntsa jwala ne tsa tebo mokwena ka karolo nya Santos ba re malala Nuno Santos o ikisa maromana o ine tsa maribongo khosa o ine tsa Marcelo Lende Marcelo Lende ke o nka bolwane tsa thaba matuludi ke o ntsha bolo impango sina tsebi suteng a ntsha bolwane tsa thaba moremi ka karolo nya sundowns thaba moremi o ina tsa simpio slepe ke ba ratha motunga hai e bile tsola kan ke metso tse supile ndwale re karolo nya bobedi ya papari entse le noto lana paris e le wana mamelo sundowns ntlha ke nka tebo mokwena motso tsongwa ba le shomela metso meri karolo nya pele ya papari Kiani kampani lungu onga bolone tsa talent mba tsa bora mbalala ka karolo nya sundowns kiani ne e tla jola ka mane ne e ke tapela mo kobodi ne tsa le bona sema ke o tla jola ka bolone le bona sema kiani o tla jola ka bolone le bona sema ka karolo nya sundowns o a ke nontsa bolo o sina policy ba re ratha motunga ha empa o tla le bona sema o a tla le bona sema ke araba itiba kiani mba tsa araba itiba e khutla ka mane ka thaba mokobodi ntsa bolo ho ina tsa kampane lungu ke wa nga isa mra

0: kabale ha ona re mohala ka kabale le mmala o mo
1: a o tlamile o be motho
0: o be motho mme re na le yena mohala ka no motho kyane huku ya batlano ya ona re parese kamani tapela mo komodi ka tsosa phamisa le so jwa long huku ka re ba mo chabela ke o tla yo na nna wa phamisa mo le tla ka ra di tini a tsola e kopana jwa long e nino santo se khutla ho yana mo komodi ke a re mo komodi o tla e ko ba wa e ko ba bona ka ra di tini tsapa mo re mi ka tlo di tini tsapa mo re mi a e kwala jwa long ke wa phamisa ka ra di tini e tla ja mo su ka mo re Penele, Mumabedi, Penele, Hatar and Mabelis announced Penele, Hatar and Mabelis announced Polatapala, Mongaria Bogila Tamore, Yanalambu Tuma, Udiwe,
1: Ore, Udiwe, Miniba Panisa Mabelis announced Hohang, and you hold it. Ketato ebang inkuwe chimoletsa phala mongha abongile thoma niki le ka bua ka metso e mas ele shobleng se mehlanya ka rona bo be dia papadi hore tlo ba bohlokwa holo Orlando Pirates bang ba tla go kutlela papadi nga mme ke bana bana le monyetla o mholo wa hore ba ka lekanya lekanya di ba ka lekanya di ntla mme ba ba le ba kutlela papadi ba ba le monyetla hore mohlomong ba tla hape papadi
0: di papa mabitle re moho di papa mabitle re moho ho bona le ka re ke tse ba mokwena Yadi ne nyane la mothuma ho ya ka mogotsa ba leng ka teng. Ilo rawa jwa ke kampani lungu. Ilo rawa ke kampani lungu. Mo ngari ya bongile thama. Mo tso tsongona wa bo le shemele metso mihlano. Mo tso tsonga ba le shemele metso mihlano. Karolo nyena. Ya bo be di papari. Kampani lungu. Ata shokomele ho bana Ronald Williams o batlaja ka tsona tseche
1: wa di bona
0: Ronald Williams o nale di bona kampane lungu ate a shokomele taba mo futa o jwalo ho ja ke ne ke la ho file na ke ne ke tla mo tsibisa
1: ho tsa ga mabetsi
0: o tlo shokomele Ronald Williams o tlo shokomele Ronald Williams kampane lungu ha bona Kipenele, Hazan Lesanaus, Ronwen, Olocalor, I am a Colong, Olocalor, I am a Colong, Olesosa, Company Lunku, Penele, Elinoto, Lada Paras, Eluana Mamelori Sandaus, Isen Lille Pala, Company Lunku, Kiev, Wapatapata, Wapatapata, Wapatapata, Ya mosola mo mamari kampane lungu
1: aitiba Ronald Williams mibolo eno ya otlapalo ya be khutlela ka rule bala ya ba di tlhopa di ba pali tsama mo Sundowns di khona hore di tle di tshola mme o hlalositse ngwana mme le pele a iraha hore e ka be a le haufinyana le wena o ka bo mo jwetsa hore Ronald Williams o nana ho di bona mme ke ena o e bone
0: Gale na ngwana nne o ntshaphoso ha ke re ke magereng go
1: a
0: ke nge a ke pepe duma
1: a nka so tshaphoso ho hanke hana
0: a ke sa uri taba mamedi e ba shoti ola no para ta pana le ba shoti kamera hore ke bue hore kampane lungu a shebe a hlokomele hore o na lo di bona Ronald Williams station a
1: o fela ho le jwa lengwana mme ne ke nahana hore yona save entle hole e bana rona nuno slu yentse e ka hlolelang hlopa sena sa Sundowns papari yena
0: not all the pirates one mamelori sundowns kiane bolo ka mlego ka chabela tsa shrik matthews matthews o tsaka bolo matthews kiane bolo ka radio 18 wa inka ka mani si pocheni ba thulana le tsa shrik matthews ba thulana me ba thusa pota ka batalo ka ba kene ke ba ngihle ho le thatanya na ho bima Empo bana like ba tla se ba tla pele ka papadi bana bana bana babedi ele no tola no parents ele one mamelo shana nse har sha ba tsopa tsola no parents ne ke sona se ba pete papadi tsenga tsa ba khola khang ka ofiti si sam se tedi mo sema ma sha moses ma bidem ho bana ola no parents e ba pete papadi tsa ma khola khang se le shemele mo tsomong ba ha pa tse supileng ya ba ba hlola papadi tsenne
1: me ka kakaretso Orlando Pirates e tsanalane ho bana ke ba papadi ya yona ya bo mashema ba dia mo tsomong e o ba ba palang di papadi tsena ma tsa M10 8 me le kana hantle le se tlhopa sa Kaizer Chiefs se o le sona se ba petseng di papadi tse mashema ba di a mo tsomong tsa ma khola khang
0: mo mamedi e mo nyo rena lena ke ntate Cassius botlhoko ntate Cassius e ke mwana bo mo sebetse mo le rona KG ya ile nga re sia ka nete e ne le monna ne re sebetsa lena kwa no le gotlela ga solo Africa borwa KG botlhoko me abutuhai Cassius ke le sanda wana ntate Cassius ke le sanda wana o mametse
1: o ya ka letsi la
0: e o mametse bra Cassius e ke bra Cassius ke mogolwane wa mosebetsi mo le rona mehleng e ile nga re sia ka nnete ka bomadima bo bogolo mme moya ha o pumela ka khotso KG banna moya ha o pumela ka khotso re tlo bolo ke poso ka mane ka melongo ka botshabela le baladi ba nung ka tlo sa o ine na tsatse ba mokwena mokwena ke o ntsa bolo jwa le jwa le challenge mbatha o khutla jwa ka bolo tse ba mokwena lonela o wa kena mokwena o ntsa bolo important le bona siema le bona siema ba mokela bolo Brian yona e rajwa lo mwe em paula de paret ba khutla ka bolo talent ba thaba re balbala thapela mokobori o inga jola ka melengwa ka botshabela ke tsapa moremi wa kena moremi ka melengwa ne a ibe ba re balbala nga o inga jola nge ila netsa simpu selepe selepe o netsa dion hoto hoto ke o ntsa bolo ka ntle re 18 nyane ha re bona ke o yana la mutuma mutuma ka re 18 mutuma empa ba tshola nga ba tshola mamelo sha nonse e tsola ka ntle mola mona wa ka bo primal bala me ene metso songe ene shimela metso robonge karlo nyana bo beri apa bari mtn 8 wa fo wa fam o sina police o nga bolo jwa lome we na tsapela mo kobori ka karlo nya sundowns ke ane talent mbata mbata o tla tsola ka bolo talent a ntse jwa lene tsa company lungu lungu ke khutla mo ka bolo we na tsapela ke ari e tla ka tsapa mo remi mo remi ntse bolo hampi e pala jwa ba lwanela ke ane simpio selepe poso Nuno Santos Poso Nuno Santos Hotata Wima Hotata Wima Ana mona mona re hola le yena ka ofela bo di place mane tsa Fixberg motlatsi mogejane motlatsi mogejane ka bona ka Fixberg Mikele ne re hola ka ofela di place di place mana me ye tlhike hatela di place eta sa harmonia ka bona
1: ka Fixberg
0: ka di place ke le ke no re so di place re le tshe re so di place
1: o so le khauteje
0: e ke le khauteje ka di place harmonia Fixberg e belo na le monne mo ya re mametse mona motlatsi mogejane
1: ehe
0: motlatsi mogejane re ka ofe ke a re bolo e kwa jola ke tsapela mo kobori mo kobori ke o tla ka bolo tsapela mo kobori ntse bolo le reference ka mane ka mane ngwa ka bshabela nga o hana di banlunga ba ra ka mane ya betele tse tsotse ka ntle nne e lo ke na gela jola ke hola no reference mo le ngwana o ka bshabela le bala nga e tla ka na gela ke na company lungu o ya gela jola ka mane tsapela mo kobori ya khutla morao talent mbatha ya mophunywa e tsola ka ntle o tlo bala phetu o shopping sena sa mamelo di sundance ho ke na jolo tabakae ya ile nga tlwello jwa ke tlhopa sa Kaizer Chiefs
1: tuwa ke ena ngwana mme o ba le monyetla re ya hopola ro ya bapala bapali ya hae na konyani o mamelo Sundowns e neng kang hope wa no bile ka ona wa African Asian Pacific Cup
0: me ho tswa Nuno Santos arbona me to tswe ma shwa be ya me tsumeri ngwana mme karolo nyena ya bobedi ya papa
1: mamelo Sundowns ha etsa tsena tswale e batla ho laola papadi batla ho laola bomola o bo re mba le bala go ke nyeng ha bona thabo tsaele ha re bona hore na ke setting se bang o tla se tsa tlhapa sena sa mamelo Sundowns o bane bo nete fela ka mororo ba tla ba fose penele bana ba Orlando Pirates bo hang ba nyahame
0: mme hore mamelo Sundowns e nke thabo tsaele go ya ka nna ke na hana hore ba monka jwalo e bile a ntsa bolo jwalo mme a ne tsa Tashrik Matthews Tashrik Matthews o tla ka bolo ka karolo ya Pirates Tashrik Matthews o ntsa bolo jwalo mpo in sampi e go tla ka diyo hoto hoto o e kwala jalo ka ntle tsa hae o ine tsa sibisi sibisi ke o ntsa bolo nga o ine tsa thapela mokobori mokobori ine tsa o swine a polisi ine tsa mokobori mokobori ine tsa yona hoto ka melengwe ka bophirima wa re balabala ke ane nkwa jalo ke thapela mokobori wa phamisa ile ba ka mana ka melengwe ka botshabela e gutla ka company lungu e company lungu o ntsa bolo jalo nga ya nela mbuthuma ka melengwe ka botshabela ke ba e gutisa jalo nga ke o la re parantsa nkwa jalo ke talent mbatha wa phamisa talent mbatha o ine tsa yona hoto hoto ke o tla ka bolo a tlola yona hoto ka ke la ka bolo ke yona hotwa ke na ke karolo nga ya mamelo Sundowns simpio selepe we ne le tsa talent mbata ke wa nga phamisa u teka kwa nonga thaba matuludi u irola ka hlohome e bile tsola ka ntleka kwa nonga ka melengwe ka bophirima wa ya gelo swina police ba mo ne le a corner ya bahlola ya ba hlola ke ne ke re ngwana mme go ya ka nna thaba tsaele Mamelodi Sundowns mo ipile tsena e le go kwala sesene sa Jaden Adams yeo ke naganang gore mmapalo wa bona o a tshwana mme ebile re re Jaden Adams
1: moya wa e phomole ka kgotsa ngwana mme o opile kgomo le naka gobane ke dibapadi tse bapalang boemong bo le bongwe kapa sebakeng se le seng mme ke nagana gore Mamelodi Sundowns e ntse kato e ntle ya golo ka morago gore Thabo Tsaele a tle a nyatlhatswe ke setlhopha sa Kaizer Chiefs.
0: Khulumane namane mme ke yane khulumane namane nkabalo jalo yane tsamane boko kgotsa o itsisa ka molengwe ka bophirima lebala ka lephela letsole ke yane e rra jalo Thaba Matholodi o inetsa borenne leona o ntsha bolo gampi ke yane wa ematlhala thapela morena empalalo jalo ya mosiame ebile e fitlha e tswela ka ntlhena ya tsamaya metsotso ya tsamaya metsotso mo mamedin mme ga re shebana re gopola gore e dipapading tse tlhano tsa magaologang tseo Mamelodi Sundowns di bapeleletseng kwano Moses Mabidi ame o bapetse papadi tse tlhano ba gapa tse tharo ba tlholoa papading tse pedi o tla gopola gore e nngwe ya dipapadi tseo ba ileng ba tlhola go tsona e le papadi ya magaologang e ne le ka 2012 ga bana bapala jalo le Bluefontein Celtic e ne le papadi ya magaologang ya Telkom knockout mo e leng gore setlhopha sa Bluefontein Celtic se ile sa tlhola Mamelodi Sundowns ka ntlha e leng onoto e le Joel Mogoros
1: a tlhaba ntlha eno ka mona ka mekwalelong e ka leboa
0: mona mo go emeng teng Ronan
1: Williams
0: ke tsona mo mamedi ditsaba tseno ga re nne re le tsona ganyane jalo ke yane sebile ba itlositse Sundowns se thapela morena wa ematshela o lebelo impote nyanela mothumanga o teng nyanelame ke yane mme ga e nka netsa sebatibane thiba ka manene sipocheneo monnene wa bapala ka mathi monnene wa bapala ka kotsi bapala ka mathi me ke ntsa le teng
1: o batlile etsa phoso
0: o batlile etsa phoso ebile e ba huku ya botshelela e ba huku ya botshelela ena e re bone e ba huku ya botshelela mme ya Mamelodi Sundowns mme e tlotloswa ka kwano ka hukung e ka borwa bophirima Moses Mabhida Stadium e tlotloswa jalo ke Marcelo Allende e tlotloswa ka Marcelo Allende ke yane Marcelo Allende o lwetlosa Marcelo Allende o lwetlosa noto Orlando Pirates 1 Mamelodi Sundowns Teboho Mokoena motsotsong wa boleshome la metse mmedi karolong yane ya pele ya papane Marcelo Allende e ke wa ngana tsa Tashrik Matthews Matthews ke o Tashrik o ina tsa Marcelo Allende ka ntle 18 o nka bolo a ntsha ka mane tsaba tsale ka ra 18 ke ya no bana sema a itsula la lojolo a tsula ka mane ya la mutuma tsapa muremi wa re mbala ntsha bolo o tsina police o ntsha bolo kampane lungu ka ra 18 kampane lungu bola ntle ka tsoka me kwallo ba ntsha mocheng
1: a ntsha mocheng a tsapela morena o sebeditse lebelo la hai gore a tle a fitlhe gaufinyana kapa a kamela gaufinyana golo le ena kampane lungu eo ke naganang gore o ne a lokela go etsa go betetshana
0: ilo ba huku ya botshelela ya Orlando Pirates kamane ka hukung e ka leboya botšhabela ilo tlosa ke thapelo mokobori noto Orlando Pirates wana Mamelodi Sundowns ke ba etsetsa ka pelenyana e ne tsa tshepa moremi wa kwa ba bona ntle ka radio 18 ka ditlhogonge empalo jalonge a rathala ntsha batsha ka thoko mekwalelo e otlaletsang ka thoko
1: mme balatsadi ba tlhopha sa Orlando Pirates ba ne ba ile gongwena godimo o reke ntlha ga ba bona letanta le sesike
0: e tla ba goal kick Mamelodi Sundowns Malibongo Khoza o e neetsa khulumane namane ka radio 18 khulumane namane ba gare balbalo e neetsa Teboho Mokoena ke wa kena ebile o tlola molao wa gare balbalo Teboho Mokoena o isa ka bana ka Tashrik Matthews ka molengwa ka botšhabela ka karolong ya Pirates Tashrik Matthews ke o kenelela jalo ka yonaa a ebe ba gare balbalo a e neetsa Marcelo Allende Marcelo o itlisa ka molengwa ka bophirima ka lephio le letona Thaba Matholodi wa yamoela Thaba Matholodi ke o le ka o kena Thaba Matholodi o ntsha bolo thapela morena wa yamoela a e gotlisa a e neetsa Marcelo Allende ke ka karolong ya Pirates ko gare balbalo khulumane namane ke onka bolo wina tsa Malibongo khosa winsa jalo mme wina tsa Tashrik Matthews ka karolo ya Pirates ka molemo ka botshabela ka ntlo le tsadi Teboho Mokoena wina tsa Tashrik ka ra 18 Tashrik bona ntle ka mane Mamelodi Sundowns ba e tsola la no Pirates e bile tsola ka ntle metsotso e mashuma ya beri a metsotso pileng karolo nyina ya bobedi ya papari ke bona Orlando Pirates e tloetsa phetho tse tharo ka nako e lengwe
1: ya fultiwa ngwana mme bo evidence magopa ba teng boro le bo mphopha dine
0: a re bone ke mang re bone evidence magopa re bone evidence magopa o kae magopa ke wa kena magopa wa kena ngwana mme
1: o tloa
0: moreni wa phumola yanelang bothuma wa phumola re bone Kimanyo
1: le selepe wa kwa phomola.
0: Le selepe wa phomola.
1: Okay, na 46 le 48. Ka di high o mo.
0: Oh 46. Ke 48 mwana. 48.
1: Eh
0: ke se mphiwa ba sile.
1: Eh ho se itse la ga le na okay.
0: Re tla tsere bona hang. Re bona. Ntate stereo mthimo khulu le yena o teng. Stereo. Harbona bolo ke ano wa matela evidence magopa ka ha mole ngoka bo shabela o ke na san sabe a lo tso mo hume ka ra 18 khulumane nda mane ke ya ne ba itsola jwa lo bolo me ke ya ne ba fiti sa sundowns ke bo mo khwena ka mane ka mole ngoka bo shabela ke ya ne ke bo mo khwena a isi ya jwa lo ka mane ni e mpa lo jwa lo ke na me e tla mo romona di ba lunga lunga ke wa ne sa te bo mo khwena ka ra 18 o ne tsa khulumane nda mane o ine le tsa tsiba tsiba ne Ronon Williams and Sagala and Maribongo Kosa, Maribongo Ki, Otakabolo Maribongo Kosa, Kosaki Wanga Bolom, Idea Marbara, Impakiani, Kihositi Lena, Lakabatu Tedia Sona, Cabello, Hositi, Alakabatu Tedia Sona and Agamasiba, Akiani Tabo Mukera, Uncabolo and Tashreka, Messio Sikio, Kakarina Paras of Barbara, Kioka, Arwana Hositi, Impalo Hanfelemosun, Masalende, Uingajalo. Ke bone hey nako tsa ka dimpe e re ke mathele mabenkeleng

0: corner. Ere bona ngwana me ha ke tsebe taba tsa ka di ntshupa jwalo re. Jwang ka jwang ke tsana se ke khutlela wena ka nako.
1: Thank you Mr. Cool.
2: Le batho ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho polane e le nngwe, ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Papadi
0: ho le sedia fe. Ai kona mo mabedi ai kona Ronan Williams. O ka tao tsola bolo e mwe bile ite ka setibili. Ba ne ba borretse mo mabedi ni. Ya ba hu kwi palo jwa longa. Ho hanja re bolo e re bo. O sebedi tse Ronan Williams.
4: O sebedi tse Ronan Williams mme se no se etsa hala fela metsotswana. Ka mora ho re Brian Leon a hlule ke ntla a shebana le tsitibatibane sipho chaine se pense na sa Orlando Pirates. Mme Orlando Pirates e batlile go tlhela papading empa Ronan Williams o eme pakeng tsa Orlando Pirates le ntla.
0: Huku ya bona bo nya Orlando Pirates. E tlosa jalo ka kwano ke. Kabelo go setile. E tlosa ke kabelo go setile. A wa etwela. A ke a na tlosa ka pelenyana ka bana ne. Here bona di yona hotso ke wa nka ba bahamba ba lamba a netsa o sina police a police ke wa isa ka manembe ka o thata tsambata ba itiba ke bo mokwena o a kena o a tatamala ke bo mokwena o a tatamala ha ba le bilo ha ka alo mo mameri cha sirik matthews a o ke bo mokwena ho ja bila nka bola e fatha sirik matthews
4: o a tseba hore hana le bilo empa o kile nako hore a tle a ntse bolo eno bana ba Orlando Pirates ba tatella ba ntse sireletso entle
0: ar bona ke ane la lo jolo o sina police a police tsamala ba ha ba itse Brian Leon, Leon ba re balbala, Brian Leon, Tashrik Matthews, ka mo lengwa ka botshabela, ka le phiola le tsari, ka karolo nya Orlando Pirates, ke o Tashrik Matthews, o tla jola ka bolo ke wa khutisa, a ne sa di ba lunga keo, a nka isa morao, a ne tsa khuluma nendamani ka karolo nya Sundowns, wa iketla, khuluma nendamani, ke ano tla jola ka bolo, ke ano khuluma nendamani, wa phamisa, empa la jwa longa, ke ano wa matshala le bona seema, o na le Brian Leon, o mo sutubetsa ka mani, empa la mo le tsa palanga o tsa tsona le tsa palapa wa hana le bona siema le khantsi tsa le bona la siema go tla ka bolo le bona siema wa kena o nka bolo ka melengwa ka bo prima ka le phelele se ri ke dione hotso hotso ke wa enka a ne tsa jwa lo tsapela mo kobodi mo kobodi ne tsa le bona siema fa re bala bala siema ja ba mo die pa tsho papa di tlepe e dione hotso wa e phamisa bolo telele ka radio 18 inkwa ke se thiba thibane Ronwen Williams e le noto ona no parece e le one se fa passa mamelo sa nonsi ba tsetsa phetuo mamelo sa nonsi ho tloke na jwalo sia na ntofu
4: sia nda ndlovu se ba palisa mamelo sa nonsi se ipa botseng ka magabane se le boya ka bo beke go di nyane e fitileng ne ke na hana ho rotla ke na tlo etsa phetuo jwalo ka se re bona ho so setse ka u dingwana fela ho metsotso e le shop
0: ah sia na le monga le Igram Reina so tloke na le Igram Reina so tloke na arba le talent tsambata ha ile metsotso yona ke yena ba e ba shuma mararo a metsoni na mamelo sa metsotso e le shumele motho mong ho re papa di fihle pele tsonga ntse le no tsola no Paris e le one mamelo sa announce ke a ne le bona se mama ba rata motho nga hai ke a ne ka molango ka botshabela Brian Leon wa kena Brian Leon Leon o ntsa bolo ha mpila lo jwalo e gutla ka talent tsambatsa ke wa enka ba re balbala ke a ne le ba e lwanela sa announce e tla jola ka e tsebo mokwena tsa mo kona ke wa enka mora mo na ba re mo balwa ne tsa mali bongo khosa khosa ke wa enka na a ne tsa khuluma ne ndamani ndamani wena tsa di vanunga ka mo lengwa ka bo tshabela di bana ba ithi ba ola no paraza ha re bona ma khopa ke wa enka go setile wa phamisa jwa longe a rola ka hloka mora ka mana ke mali bongo khosa na ba ile ka ola no paraza masala lende u enka ka hloho u ine le tsa tsiba tibane Ronwen Williams Ronwen Williams ke ane Arashaba Mamedi Tasa PSL Orlando Pirates Mamelodi Sundowns ba kopana le kgatlo la bohlano mona se ka mona ka thekondebe ba kopana le khotlo la mohlano re tla rurele tsona dile tsa papalo ja sho patsa tsepedi Miss announce jala ka tlhalosi tsetse tsa phetho tsepedi ha re bona bona ke ana go setile o ntse bona jwa lo ke ana ime e fita jala ka simpiwe ba silela bola ntle o sina policy ka radio 18 ma khopa ka ntle 18 ma khopa o ntse bolo ke bola ntle ha re bona ba silela ka radio 18 ma silela ke o ka ntle 18 ke o ma silela o nka bolo ene tsa dion hoto hoto ke o dion hoto ka ntle 18 hoto o ntse bolo o ne tsa batla tsa ramba tsa ra ba itiba ka mani mbatha Itla ka mona ka ho ngo sina tsebisi ha ntse jwa lo tsebisi itla ka mona ka mona ngo ka bophirima e tsola ka ntlene o na ru ine le sa jwalo simpio masilela tatuo igram reina so akena le sian nan dovu har bona ba phumulanga har bona ba phumulanga o tla phumula ka kwano brian leona wa phumula Ho ke na jalo Igram Reinas. Ho buela ho phumola jalo Tashrik Messi mwana me di phetho ke
4: di papa di papa di tsepe di tsentla ho lo tsebang di ka thusa ho fapana sa mamelo sa down so re. Se la ole papa di mitsungi na SSN. Ne ke di papa di tseka ba le tsimo tse kgolo. Ho re mamelo sa down se e hlabeng tla ya bobedi pa papa di ngena. Orlando Pirates bo ne ke le yona e lokela ho re te itlokomela e bang e sa batle ho re mamelo sa down se e hlabeng tla ya bobedi mo.
0: Talent ba tsho wa phumola. Ho ke na mang e re bona.
4: Mo haung kota
0: mamedi. Mohan Kota ho phumula talent mbatsa re tla ke re bona ho bane talent re ke re mushimane no ngota na fitla kwano ine tla fitla kare o tsile kotsi
4: o na tsile kotsi ke papa di ha ya pele shopping sena sa Orlando Pirates e sale a tle ka kadingwa ho tswa se shopping sa ne sa L85
0: arbona ta ke o tsho ba mo kwana ka bolo ne sa Igram Reinas Reinas ke o ka bolo ka ba di etile le bona semo e sola ntse lo kotsi ka ra di etini Ya ne bolomba e khutla ka na mahung kota mkota ka mena ka mshabela o ntse bolo jolo ne tsa go sitile ke a ne ka bolo go sitile wa phamisa itla ka bona ka ho di yona hoto important pa mo rena ba ile ka ba tshola me ke a ne khulmane nda mana ka soho o ile tsa tsiba tsibane Ronwen Williams noto se ho passa ona de parata one mama ni sandawse ntlege ne motho mo le shemela mo tsumeri karolo nya pele ba bari ka tebo ho mokwena Harshaba 2000 the most 2000 ne papa nya liki mona stadium sena kimane moelo ngore ine hlele ka kwa ka debel ka mona ka kiss park
4: ka
0: kiss park dile tsa papa la ka 33
4: ehe
0: mamelo sa nao sa mo le ona re pare ine le papa nya liki ibile ke me dia fifa ne le tengwa ha re bona tsapelo morena bola ntle ifahlula mamelo ri sundown se banna e ne ba tla motho a ka ithetsa mfela a ntse mochenge go ba nne ya ka ntle a ntse mochenge ke ka mekollo
4: go fela go letswalo ne ha o sheba rena so na batla go henka ka serethe go ba ne ne sele ho lenyana ka go jana le yena impa ha e mo hlotse yena Ikram Reinas
0: a re bona ke na bolo e tla jalo ka ona re phara tsa ka melengwa ka bo prima e tla jalo ka diona hotso ke wa hata jalo mme ka ka rolo nya sundown se ka kwa ka melengwa ka bo prima diona hotso ke la la kana go har marbala ke an evidence ma hopa ba mo ke la bo e khutla ka tsapelo morena ke o ntse jalo ya fita jalo sundown se ke tsapa kaele ke e itla ka sia nan jofu o le ka fita ba mong ka ba me fatse ngo se na tsibc a re ena ke inkela se tlo
4: a re ena ke a se tlo fela
0: ka re tsetsa tsa ngo se na tsibc a re ena ke inkela se tlo o se tse meto to se be kae mo mamedi o bane re mo tsutunga mo mashuma mararu a meto robonga re sa tsuko ka tsame tsutse se se e tota sa bana ka karolo nya lana phara sa mane bo hare malbala e tsa ka mamelo sa nause ke wa e tsa ka mane masala le ndene o ina tsa thapela mre mre re ke wa enkana a ina le tsa thapa ka le ne ke wa fiti sa ma a isa bare malba o ina le tsa mari bongo khosa a di bongo khosa ke o ntsa bolo ne tsa khulumane nama ke wa fiti o isa ka bana ka ho divine lunga wa e khuti sa ma o ina tsa khulumane nama ne ka karolo nya bobona sa nause bo hare malba khulumane nama ne o ntsa bolo jalo nge ke a ne sian ntofu o ntsa jalo nge ke a ne tsebo mokwena tsebo mokwena ba ratile matho nga etsotse ka ntle ilo ke re jalo e yagelwa ke divine lunga ka mane ka mone ngo ka botshabela lo e yagela mo mamedi le mo sa 2007 tsho pa tsere tsepe di tsa papala papa nya magalo ganya SAA super 8 mo sa nna o sile nya sala pirates ka ntle ngono e ka re se tla etsa la re tsebe ke a le tsana ntofu ka radio 18 wa ka ba bala ntle fitapuletsi ya matshaba ka kwano a re bona ke matlodi matlodi o tla koba wa koba matlodi ba e beile no tsho tsaba huku e tla ba huku ya bo supa ya mama ke ya boka ke ya bo le shone ama ke ka nne ke ya boka ke ya bo supa sundown ya bo supa sundown ke ya bo supa sundown Kiane Iloto Sagolo Elemento Mashimamane Sazamito Mesano or Babari Fitapelato Huku Yato Sagano Cabo Rabu Pirima Masala Lende Huku Ine Yabu Supa Yasandos Masala Lende Kyo and Gabalata Sulakamaki evidence of Hopa Tapalamara and I Hutsan Telegola Sahom in Palojolikani Isola Canteta Bagol King Yasipo Chain Sitiamo sa FNB sile sa tsora ba ba di magolagang mo pharase le nga tsola chips ka ntlhaleng onoto Nelson Mandela Bay Ajax ile a tsola chips ka ntlhaleng onoto Orlando Stadium e tsora ba ba di magolagang MTN 8 ka magotla mara bo har bar bala evidence ba hopa ke o ntsa bala jwa lempa la jwa ba hara ka bro ka mane ke ane tsaba tsaele o le ka fita tsaba tsaele e bala jwa le ke ba mo ke la bolo o se na pano se tsaba lo hana maribongo kwaza se ke ba tsena sang a Ronan Williams Not all of the Pirates. One Mamelodi Sundowns. Papari Nyamakola Hang. MGN 8 of our farm. Kianu was in TCBC. Ungabolo Barbalanga. We got going at the top of Mukobori. Mukobori Kiwa Fitisa. And as a Yonoto. Hotel Reza Mukobori. Mukobori Tabolo. Kiara Hutsakamani. Simpia Selepe. Simpia Masilela Sorello. Kiara Masilela. Untabolo Yolo. Hana Tabolo Morena. Eta ka gona ka bile ka bo prima ona no pareza yo no hoto hoto ke o ipa la gona ba khopela matonga hai itso la kantle itso ka na khala yo no hoto me o ya khala ka lo me ar bona ke ani ni e di yo no hoto en ka gona o itse sa mra mona o ine le tsa mo kobori kobori ba har ba la me o ine le tsa bona sema ba ka karolo nya sundowns ke ari kwa go sina police a en ka gona le tsa bona sema sema ke ba ine le tsa na gona longa o sina police o ine tsa bona sema sema ke o tsa bona e ba khutla jola ka siana ndofu o ten le bona sema hape ke a nun tsa bona jola e tla jola ba har ba la mo ha nkwa tsa ba phamisa o hana tsa bona morena ba itshula ke a ne empa sundowns e le ka khutla tsa ba tsele o ntsa bona jola longa e ri ha ile lona jola ka lona pharetse ele not all on the parents ele one se tlhopa sa lona pare o le ntle ka tsuka me palo la no parents ere re mathele mabenkeleng
1: ha a comments rena le wena ka di solo tsa rona tsa Samsung le phone yam if mandela Samsung A06 ho tloka R237 fela ka kgwedi di kgwedi ntse le shumelo tsumedi ka phone yam Letsa kopo online kapa le benkeleng lefe kapa lefe la Ackermans. Hona le dipehelo.
3: Tsadi papadi ho le sedi FM.
0: Mo ma beri bona ke tla jala ka lona parese. Di yona ho tsaka melengwa ka bophima. Entse le nna parese. One Sundowns di yona ho tso. O ntsa bolo jwalo. Simpio Masilela. O ya phamisa wa hana. Ka bona ka mara khulumane nda mane. Inkwe jwalo ke Gram Reinas. Reinas wa feta ma meri. Importeng kwa sina TCBC. Kiane e khutla jwalo ka kwa nombe. Phamisa ka mona me. E ne le go setile. E mpalo jwalo kiane ne. E khutla ka mara ka melengwa ka bochabela. Siana Ndofu. Ndofu kiane. Khutla ka bolo ke Sundowns. Ke o siana Ndofu. Ndofu. Ke ka tsene. O tla jwalo ka bolo. Bo ha re ka karolo nya bobona inkwe jola ka kona ka morao ke thaba matlodi matlodi keo a ra jola mme e bile tsola ka ntle ka kwano ka morengwe ka bo premium wa ya gela ka pele nyana ka kwano ke le bo ke ka bela go setile ke ane masile la fiti sa jola mme a fiti sa mahong kota e tla jola ha re bona ke ane kampane lungu wa phamisa ya tsola ka morengwe ka mari bongo khosa e wela ho siana ntlofu a ne tsa jola mme tebo mokwena tebo mokwana ke a fitse ne sa masola lende ke o a inka jwala ne tsa thaba qele tele ke o wa fita tapela morena tapela morena morena o ntsa bolo i gram reina se ba ga motunga hai le bona siem o khutla ka bolo ke a ba ne tsa simpio masilela masilela ke o ke ola ne parata o ile le tsa kabelo go setile ke o tla tsala ka bolo o tla tsumela ba ramba bala ka mo nngwe ka bo prima di yone hoto hoto ke o tla tsala ka bolo ke o ntsa bolo jwala mme empa la jwala tsho ya phoso Ho tsonga phoso ka belo go setile
4: kabelo go sitile phoso ngwana mme ke monyetla hape wa tlhapa sena sa Orlando Pirates mme ha jolo ka re bontsha ga re bona se bapadi sena thabo tsale a bontsha ka re e tshetla mme ke monyetla wa tlhapa sa Orlando Pirates hape go re se ka hlabantla
0: e dula hantle metsotso ho ya mashima mana metsotso mihlano karolong ena ya bobedi ya papadi metsotso e tlaba e mihlano metsotso e mihlano Orlando Pirates e na le metsotso e mihlano hore e ka lekanya dintlha kapa Mamelodi Sundowns e na le metsotso e mihlano hore e ka sireletsa ntlha ena kapa gona o eketsa ga re bone thapelo mokobodi ka kwana ka molengwa ka bophirima ke wa enka phamisa bolo ntle empa la rutwa bolo ntle ka radio 18 ba tshola ka mane ya matshala ke Osina Police mane ba harama ba lama Osina Police e ke ani le o gutla ka bolo ke wa enka phamisa bolo telele Ronon Williams o teng wa enka mo mamedi empa la rutwa ho hanfela mama betsampi mama betsampi mama betampi ho tloba le phetho sa pensela sa mamelo sa nausi ngwana mme e re bona ke mang a tlokena na
4: ke mbala
0: ke mo tlo bimba
4: o tlo mbala
0: a re bona ke a re bona si andan dofu si andan dofu ga radio 18 wa hana ka mroga mani le bona si ema ke a bona jwale ho tswe mo tlo bimba la a tlo kwala a tlo vala mo tlo bimba la a tlo vala a tlo kwala ho mamedi nako ile jwale le batshietsi santse ba qala ba itlheka le batshietsi santse ba qala ba itlheka go gang fela taba e ga di monate bakeng sa batshietsi ba Orlando Pirates a re bona mo thobeng fala gore na o tlokelela mang bore o tlokelagelo jalo ke tshabang matolodi ka kwana ka molengwa ka bophirima o yagela matolodi ne ke ane le a lo jalo me a e tsholang ko sena tcbc ke ane magopa o enka jalo ene tsa go setsile kabelo go setsile me empa ba gare malebalana a e kobola ka tlhogo mmadibongo kgosa thabo tsele o ineletsa mokwena ke ba mokwena ba e ratha batong a gae e matlola ke kampane lungu ka molengwa ka botšhabela ka lephie le letona bo gare malebala kampane lungu o nka bolo o na re wa feta ka mane le bone seema empa keo ya gutla thapela mokobodi oa kena ke thapela mokobodi o ntsha bolo mohankota a re bone Orlando Pirates empa wa gana thapela morena oa e tshola a ke ane siana ndlovu ke oa kena siana ndlovu siana ndlovu siana ndlovu Igram Reyners o botleng siana ndlovu o tara empa la jalo siana ndlovu Igram Reyners a re bone teboho mokwena mokwena oa raba e thiba ke nkosi na tcbc Marcel Hollande Unsa bolo siana ndlovu kantori 18 siana ndlovu ke ndlovu ke ane amo papala siana ndlovu kara 18 impala jono hoting kipanele kipanele mo mamedi kipanele
4: nguletsa phala go buhutsi ka lopo
0: kipanele ga tsana le Orlando Pirates kipanele ga tsana le Orlando Pirates siana ndlovu o bona ranga ka tsa sena se ke batlang o sietsa sena se tantswalla na mane ya sona na letlhako
4: mme ke buile gore a ka ba le sesemetso e golo papading ena ka mora gore a tle a kenye go setse fela ka odingwana go metsotso e leso
0: siana ndlovu o ile a phiella o ile a phiella ga o tshwanetse a fana ka bolo a phiella phiella phiella ketelelong go na le e mang o modile mono ke le ka sheba ke mang ke thapela mokobodi kapa ke mang manna ke thapela mokobodi ke thapela mokobodi ye o tweng ho ha monna o dile siana ndlovu wena o dile siana ndlovu o dile siana ndlovu a re bone motho bimpala o sa ke ke manya tsile ke
4: divine lunga ka ruthi le botsoko jwalo ka ha bona re bona khuletsa mimpala o ke re jwalo lo kwala mane morao mme Orlando Pirates bo nete fela ka Sundowns ina le monyetla o moholo jwalo wa hore e ka nka mohope ona khatela botlano nalane ya bo
0: a tla ba tima Orlando Pirates sialolo hore ho ha manna ne le batla ho inka MTN 80 ka magato a mahlano ka tatellano mimpala lo jwalo who can e somwe moloreng e tla rawa ke mang ke tebo mokwe e tla rawa ke tebo mokwe bale ba tsietse ba mamelo re sana o se mo mamedi ba tabile ba na kalletse nnete ya sala go bona la hantle fela go ba sheba ba jile jeme e mo re monate e bitswang ka gore ke confetti ba tintetsa ba bina baletsa melodi a khona o ifelletse ke bomgwena ke mang ke Igram Reyners
4: ke Igram Reyners
0: Igram Reyners Igram Reynas ke o tayona ra halala ntanta tabuye lo masana wana tabuye lo de yola nation bafana bastele tu mabelori sanose Orlando Pirates ho ferile ke le tshonolo
4: ho ferile ke le tshonolo Mamelodi Sundowns re ka tshore sa lobelito hore Mamelodi Sundowns e ke yona jwale e hapileng mo hope ona mme jwalo ka ha Ikram Reyna se a hlaba ntlha jwalo ngona nne ha ke jwetse mo mamedi hore nalaneng MTN 8 re ya qala ho bona dintlha tse ngata ka ho fetisisa selemong sa dipapadi se le seng hobane ntlha ena e hlajwang ke Ikram Reyna sa ke ntlha e bo mashima mabedi a metso e robitse
0: ke tseo ditaba he mo mamedi Mamelodi Sundowns Kebong Pudi ba MTN 8 mere tlhalosi tore Mamelodi Sundowns e sa le ba ba keteli ho hapa MTN 8 le monsana sa 2021 ha ba ba hlola Cape Town City
4: ho fela ho re jwalo mme ke mona ba gona hore ba tle ba buisetse mo la mo sefateng ho bana Orlando Pirates ile ba tikika ka selemo sa 2023 mme ho hlakile ngwana mme hore Mamelodi Sundowns e tlile papa dingena ena tsena e ikemiseditse hore e ka hlola Orlando Pirates mme ba ntse ka hohle hohle hore ba tle ba hlole Orlando Pirates
0: Ari bona dio no hotoka nalla ninga pane phala mo mameri ke ari ngo sina tsibisi o nga balona tsa dio no hoto hotoka on tsabolo mme embalo jwa lo khositi le ba mokela bolo ke ari masalo le maselo masalo le nde maselo u ine tsa tsabolo morena morena wa phamisa bolo telele khulumane nda bane u i rola ka hlo sia nda ndofu ba re bala bala sia nda ndofu ke ari ka mola ka bo chabela sia nda ndofu ka tsheni ka tsheni ka mola ka bo chabela a ema ka yona a phamisa a ine tsa masalo le nde ba re bala bala maselo a ntsa ke Marcelo Allende ka karolo ya Pirates o ntsha bolo Ikram Reynas o ema tsela Ikram Reynas ka kona ka bolego ka bo prima o ntsha bolo Marcelo o ntsha bolo ile tsa tapelo morena phala ka nalla ninga paring Marcelo Marcelo o ntsha bolo tapelo morena o ntsha bolo jalo Ikram Reynas o ntsha bolo di siana nda fu
4: e ne se kadile Mamelodi Sundowns ka dineheletsano tsane tsa yona mme Siyanda Ndlovu a anepa boleno gantle gobane o iraile ka loto la leqele gobane re a tseba gore o sebedisa loto le letona
0: e ka nna llaneng ka baneng phala wa e raga sepatšhen itse raga a eletsagan a eletsabedi a eletsagararo mongadi a bonkile thomo o re banna le baphetsolokane metsotso ya lona e mašome a mane a metso mehlano karolong ya bobedi ya papadi e fitlhile pheletsong e fitlha pheletsong papadi e le two Mamelodi Sundowns not Orlando Pirates hopola re ntlha ya pele ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns e kene motsotsong wa balesomele metsomedi karolong ya pele ya papadi e kena ka Teboho Mokoena ntlha bobedi e kena metsotsong ya go katela karolong ena ya bobedi ya papadi e kena jalo ka Ikram Reynas e le pele
4: ngwana mme o bua nnete fela Mamelodi Sundowns re ka re e sebedise boiphitlhelo gore e tle gape papadi ena kgatang letlhopho sena sa Orlando Pirates mme ka letlhakore le leng Orlando Pirates e ne e tshepile go sebedisa lebelo e leng seo ba se ileng sa ba sebeletsa karolong yane ya pele ya papadi empa go tlajwa ntlha ga bona karolong yane ya pele ya papadi go ga ngwana mme go ile wa gotsetsa kapo gafa tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns taba ya gore ba tle ba kgone gore ba tle ba kene papading mme karolong ya bobedi ya papadi go tswa ka mogelo sebelebele go ile a lematsa Orlando Pirates ya golo mme mo ke naganang gore Orlando Pirates papadi ba ile ba e tlholwa teng ke mane mo re boneng kampane lungu a fosa pene lobane seno se ile sa ba lematsa golo dikelelong ya ba setlo sa tlhopha sena sa Mamelodi Sundowns se morolo mme Sundowns ya kgona gore e nne kgone ya kgona go nne laole papadi go fitlhele be e fumana ntlha ena ya bobedi e tlhajwang le penele ke Ikram Reynas
0: ngwana mme ke ne ntse ke bala gore na ebe mokwadise mongadi Miguel Cardoso e sala fitla kwano tlhopheng sa Mamelodi Sundowns o gapile megope efe mme re e badile ngwana mme re itse o ile gapa leaki selemong sa pele a na kala go fitlha ebile a fitlha lo re terene ne sentse e tsamaya bonnetsi a fitlha e palamantse e tsamaya jwalo mme o fitlhe ka la lesome kgweding ya a tshitwe lemong sa sa 2024 e be le gore selemong sa sa dipapadi ga se fitlha pheletsong o fitlha a gapa leaki mme re tlhalosa gore go tloa moo o ile a hapa jwalo CAF Champions League selemong sa dipapadi sa 2025-2026 re tlhalositse gore maobanyana mona o hapile jwalo FIFA African Asian Pacific Cup mme ke mme jwalo ka o tlhalositse ke leaki fela kwano gae ya wa e hapileng ga e le megope ya selegae ke wa pele o a o hapa
4: mme ngwana mme re tlhalositse mo mamedi ore o hapa mogope ona ka papadi ya hae ya bolegolo a kwatisa setlhopha sena sa Mamelodi Sundowns mme ke katlego e golo go yena gore a tlaetse sena a gapile a bapetse dipapadi tse legolo mme dipapading tseno tse legolo bongwe ga dikgadioso re buile ka kapa re ka re o gapile dipapadi tse masome a tsheletseng a metse e mene ka jeno mme o bapetse ka o le ka dipapading tse masome a bedi a metse e mene mme o tlhotse fela ka makgetlho a lesome le metse mme
0: a re sheba mokwadisi wa Orlando Pirates mongwadi wadu re a tseba gore o fitlhile tlhopheng sa Orlando Pirates ka la mashome a bedi a metse meraro kgweding ya Phupjane le mo sa 2025 mme ena bonnete ena papadi ke a ya bo mashome a matlhano a metse tsheletseng mme o gapile papadi tsa mashome a mane a motse o mongwe ya ba o bapala ka o lekana papading tse robongwe o tlotse jalo papading tse tsheletseng
4: o sa tlotse dipapading tse tsheletseng ngwana mme mme re tlhalosetse mo mamedi gape gore ke lekgetlho la pele Orlando Pirates e solwa dipapading tsena tsa MTN 8 e sale le re ka la mashome a bedi a metse mene kgweding ya loetse selemong sa 2023 mo o baneng ba tlholwa teng ke Stellenbosch mme ka jeno seno ngwana mme se etsagala jalo fela ka baile kapa sa etsagala ka selemo seno sa 2023
0: a re shebe sebapadi sa ipapatseng ka magabane tashrik matthews ke sona sebapadi sa ipapatseng ka magabane mo mamedi re tlhalositse gore selemong sa 2023 lemong sa 2023 ditlhopha tse re tsepedi di ile tsa bapala mone mme re ile ra bona di bapala ka go lekana ka notonoto ga uwa nakong ye ekeditsweng ga ba uwa thaong ya mekoko mme itse ga uwa thaong ya mekoko ke mo rileng ra bona Orlando Pirates e tlola Mamelodi Sundowns ka dipenele tse tharo go penele e le nngwe e neng e tlhabue jalo ke tebogo Mokoena mme ke gopola papading eno e le gore sipo chain ke ena e leng a ipapola ka magabane a dithiba a sa tswa dithiba left right center teng a ke sa bua
4: go fela go le jalo mme ka jeno ntho di fetoile gobane re bone Ronan Williams le ena a ipapola ka magabane ka nnete a tima setlhopha sena sa Orlando Pirates mwalong
0: ngwana mme jale go tla lokisiwa dintho he go tla lokisiwa dintho gore ba lokelang ke go fumana tseo neng tsa bone ba tle ba di fumana
4: sa se sa re se fotlele o se sa
0: ke na le motswalle wa ka Bloemfontein ke selepe monena ke selepe jale o tsebe letlhopheng sena sa Orlando Pirates go na le Simphiwe selepe jale le ena ke selepe ke Zakaria ka lebitso Zakaria selepe jale monena ke lebaka ne le legolo jale o amoela gore ga e kgona monna ke tlotswe ga o na letho leo ke tlang go le bua kapa le theletse ka ramoshabana
4: ei ke a tseba motho e mongwe a utlwileng botlhoko ke morutitsite ka maane ka Soweto ke a tseba ka nnete gore pelo ya e botlhoko bane ke le Pirates le legolo
0: morutitipe ka nnete re a utlwisisa ditabantate ga di kebe di tsamaye ka mokgwa motho o tshwanang ka di o di ratang ka teng mme re tlatle re bone ke ne ke batla gore re tle re bue le ngwana bo rona Mzwakhe gore mohlomong he re ke re re Mzwakhe a ko tshwaratshware pina ka moo nonno o tshwaratshware ngwana mme gobane ne re batla fela re tle re tsebise mo mamedi se e tsagalang mona ga dibapadi tsa Mamelodi Sundowns ba fumana seelweng sa bona le ba Orlando Pirates ka nnete ba tla nna batle ba fua jalo seo le bona ba lokela gore ba se fumane jele ka e le mona ba tlotse papading ena ya makgaolagang fela lalo jale ge ngwana mme ga ke tsebe ka kakaretso ga re se re akaretsa papadi ka nnete re akaretsa re fa bomamedi dintlha tsa botlhokwa mabapi le papadi ena gore na ka kakaretso fela maikutlo ao jafeng
4: ngwana mme ke nagana gore Orlando Pirates e tlile ka lewala gore e tla tlhasela Mamelodi Sundowns e sebedisa lebelo mme re bone ka mona ka lepheo le letona mo Mamelodi Sundowns e neng e tshireletsa e le ka teng ka mo bapalang thaba matuludi ile a kgona gore a tla etse mosebetsi o motle golo ka dipapadi tse bapalang ka matlhakoreng tlhopheng seno sa Orlando Pirates mme re a tseba gore bogareng ba lebala go ne ntse o tlo ba thata golo Orlando Pirates gore e ka gapa ntwa eno e bogareng ba lebala gobane go na le Tebogo Mokoena le Marcelo Allende gammogo le Nuno Santos le dipapadi tse tsongo ba pala mo ri ba pali tsena ngle bipitlelo ne ke nahana hore ho kenya ho hai talent embata di bua ka mokoti simong hadi wadu o na batla bipitlelo bono ho talent embata ne ke sa bua ka talent embata jwalo go gara mene le papadi ya ho mashuma mararo a e qalang tlhopeng sena sa Orlando Pirates ne ke khatola pele Orlando Pirates e hlola dipapadi ntse no tse mashuma mararo a metse miraro talent embata a qadile papadi di hopeng ka kakaretso mme dipapadi ntse mashuma a mararo a metse mmedi re bone talent embata Orlando Pirates e hlola dipapadi tse mashuma di a metse meraro mme ba pala ka o lekana papading tse robong ka ofe
0: ngwana mme o tlhalositse gore Orlando Pirates e kaile papadi gantsa go ga re tsebe rona jalo o ile a senya kae ene ho senyeile e se ka morara metsotso e mengata ha ka lo papa dikadi
4: ho fela ho le jwa lengwana mme mane morao Orlando Pirates bo nete fela ene e batla e fokola ha holo se papa di se banga sene se tsi se sore ka thata ke se papa di sena le bona siema mme ha ka mona ha ka lo mo eta pele nko sina tsi bi se tlopeng sene sa Orlando Pirates le ho na hore a tla thusa di papa di mo ho le yena le di papa di tsenye nyane tse sina ngwe phitlelo ga tlano le se tlhopa sa Mamelodi Sundowns eo re buileng ka nete hore ke se tlhopa se ba di phitlelo bo boholo mme ha ka mona a tlile a bontsha keta pele ke ka ho Mamelodi Sundowns ka nete ile ya gona hore ke hlabe ntla nakong eo Orlando Pirates ntse e se tsepamisa maikutlo
0: ke ka mo tabadie tsa tsenka temo mamedi ka kwano mme re tlhalositse re ena papadi ya MTN 80 ya magolagang ka jeno ine le papadi ya bo leshome le motsomong e ba Polongwane Stadium sena sa Moses Mabhida
4: ho fela ho le jwa
0: mme re ne re bontshitse le hore Orlando Pirates e ke sona sehlopha se ba petseng dipapadi tse ngata tsa magolagang mona Moses Mabhida ebile ke sona sehlopha se ba petseng se hapa dipapadi tse ngata ho feta dihlopha tse ding mona Moses Mabhida
4: mme Orlando Pirates le kgato la ho qetela ha e tla hlolwa dipapading tsena tsa M10-8 e ne le ka selemo hona stadiumong sona sena e ne le ka selemo sa 2014 ha ba tla hlolwa ke sehlopha sa Kaizer Chiefs papading ya magolagang stadiumong sona sena
0: ke ka mo tabeleng ka tenyamo mamedi re ntse re le ka ho sheba fela ho ntse ho etswa ditukiso mane ho etswa ditukiso tsa hore jwale hemme ditaba di tle di etswe ka mokgwa di tshwanetseng ho etswa ka teng
1: Mr. Cool
0: ramonotshe ngwana mme
1: e re ke menyeletse mona ke boele hape ke titime ke tle ho wena
0: ke ota
1: date
5: tlohela di-sightseeing tsa hao o iphumanele eo thusang ho dula o hokahane e na le di-bundle tseo sebeletsang le disolo tseo hohelang hore o dule o ntse o kgutla MTN, sim e lungwe ka o e hlokang. Yiyo.
1: Ke mo mera tsebele tswale sedi, Mr. Cool ntumela ngwana so hle ke tle ke gemetse mona o tla nkhwaya ka nkane ka mosese o tlontjwetso ge. E se porono se ke lukile ntho se di monate ka mona ka mabidi ka mona. Bo tle motho ke enwa, ne re ntse re o robale kwete ke Babsi Mlangene ya senga ithobaletse bo go ba o qetela. Re re ka nnete masaposa o phila o sa phile ri ya boko. Phetse moeta pele wa re fa mmino monate. Mmemiloko le meloko e tlang e tla tsiba hore go nala motho a ileng a phila a hlonolo fatsa ma Afrika. Le ma Afrika Borwa ka mmino o monate sale a hema.

pele re a boka a ruta o se batla o rata o ka rata ditaba ka pela hona mo data o se natla se bona tsa dipakapaka ntwa o e jara ka gao magetla o e tlhala ke senna o e sa e tlhala ka fela o kakala tse segale monna matineng basadi ba bona banna ba didietse ba ba senna ba gobela a re simpu senkgakane ga ne senkgakane senyane.

0: abela tsebela tsona sadina go le mona tiego le mere thito mo qebelo be ke ntle go di mphalane tlhola matsatsi a le shome na ka le bitswa ke mzwa ke wa kgatela mo tsomora tlo ke se pona no di samenji sin thotse monate ha ole mona tiri tlele mpitse ba re getola maketola ndenzo a me tsotswe se me ka e fela ke tla ya mane mabida a tla di minyeletse Mr. Khulu mono a ba sana ba ntse ba moela di kgang ere ke tla ke ga me ngwana ngkhono masume a mabedi metso tsona le metsemene ke tla ke khutlela mabidi a kwana Mr. Cool
1: mwana mme a ke le buwe mzwake ka tshela a ke le buwe e mo somoratuwa go fela lo jwa longana mme ntho di a etsala ka kwano ka Moses Mabida ha ile di bapadi tsa Orlando Pirates ba se ba fuwe di metal tsa bona he tseo ba lokela gore ba di fumane mme ha jwale jwale o tlalatela bana ba Mamelodi Sundowns ba wile ngore ke bona ba mpudi ba MTN 8 wafa le monsena sa 2026 re le ka kwano ka Moses Mabida Stadium panzi ya kakasini
2: mara medi ba palitsa Orlando Pirates bu nete fela di utlile bohloko haholo jalo ka ha o bona ka nete le tsane tse bang ne di sa bapale di ntse di ene ka hare ma ka hare ba la ka mane me bana ba Mamelodi Sundowns ba bontsha hlompho bana ke bana ba mofa ba bafa bokolokwane wa hlompho
1: ho fela le jalo ho tlatwa ho kena bana ba Mamelodi Sundowns jalo ke ho pula ntho nngwe ha ke bua ka phantse ka kazene station is sa radio sa SABC ile u khosi ha ke re bona ba ka moka le bopong le umhlobo wenene ba ka mane ka le bopong jwale di station is sa tedi ndika ha re hona inland tena tedi ndi coastal jwale hona le monne mong o na hle a mamela u khosi ya holo jwale e re se budisena se ha sa mbolo ntate ha se ha se a mabengele se be se re phantse ka kazini ya studio mo a tseba re jalo tshwantse a rekisa
2: a fata
1: jale monnenwa o ne a rata o mamela ucosi jale ke a bona a utlwa gatlhwa ke nthwena ya phantse ka kaseng jale e be le gore ka nnete o a kena stationing se seng go tsena tse ka gare tse inland jale a le ena a ba fumana monyetla wa o gasa bolo nta le ena itse ga ya mabenkeleng tata ba re phantse ka kaseni
2: o na tlhile ke tsa go ga uwa mabenkeleng o shoe
1: phantse ka kaseni ena o na ipoleletse fela gore ga uwa mabenkeleng ke phantse ka kaseni impa station sae se ka gare
2: onase
1: inland fela ena o na ile le gongwana odimo ore ga uwa mabenkeleng ga o tlo gasa bona ga uya mabenkeleng o re phantse ka
2: kaseni
1: jwale he mo mamedi ke degree re shebe he jwale ba bo kwet ici to pensa sa announce ba se ba fumane he ba se ba fumane jwale ho kana di bapadi Ronan Williams ke ena ya di etele tsepile di bapadi tsena tsa Mamelodi Sundowns Graham Reina se ke ho Tashrik Mathew se ke ho Divine Lunga le ena ke ho ke a ke mang ke tebo mo kwena Brian Leon ke ho ke mang Nuno Santos bantse ba hle ba kana jwa le hemo mamedi ba latella na jwa le hemme ba tlotla ba fumana di metal tsa bona ka mora hore ba hape mo hopona ka ntla ile ngono a tsepedi uno to di ntam tsela ngore ya pele ila ke ena ka rolo nya pele ba pari ka tebo mo kwena mme ya bobedi ya kana ile penele ka Igram Reina se rentse ro hopola re Orlando Pirates le yona ile ya fumana penele empa ile ya mohlola company lungu a sebetsa ka mane sithiba thibane e leng Ronan Williams
2: a sebetsa jalo ka captain jalo ka ha ile bona ngwana mme a ba eteletseng pele le mane mo bankang di Gauteng mme e tla re ha ba se ba tlotile he ka dipapadi di se dipetile e tla be hem hope o bo fuwa yena Ronan Williams hore a tle a o phamise jalo ka mo captain
1: e ke ka mo tabeleng ka teng mme jalo he re hlalositse gore lena ke legatlo la bahlano jale ba hapa mogope ona obane re a hopola gore e sale ba ne ba qetele go hapa le monsane sa 2021 jalo ka re hlalositse mme re hopotsa mo mamedi fela gore sehlopha se hapileng mogope e le Mamelodi Sundowns ba fumana diranta tse dimilione tse leshome athe dihlopha tse dingwe tse supileng kaofela tse ebileng le kabelo mona go MTN 8 sehlopha ka seng se fumana diranta tse milione
2: le ga o fitlhile papading ya makgaolagang jelo ka Orlando Pirates
1: Pirates e tlo fumana diranta tse milione
2: e nte tshwana le sehlopha tse tswileng pele
1: mme re tla gopola gore morokotso o ile wa nyollwa ne re tseba pele gore jalo ka e bitswa MTN 8 hore se tlhopha se hapa mohope se fumana diranta tse milione tse robedi mme tse dingwe kaofela tse supileng di fumana diranta tse dikete tse magolo a robedi
2: go fela gore jalo ngwana mme e re ke lokise Ronan Williams ha o mohope a o tlo fuwa yena o tlo fuwa mokapotene wa ka mehla e leng Themba Zwane ya sa bang le kabelo papading
1: go fela olo jalo he go fela olo jalo ngwana mme jale ka re ketsane di felletse dipapadi ketsane di mane sethaleng ngwana mme ketsane di sethaleng jale he
2: Ye metse Themba Zwane.
1: Ba metse Themba Zwane atlate ke ena o qetela ya fuang metalo ha. Ke ane Themba Zwane. Ke ena o qetela wa fuwa metalo ha. Ba ba ba se ba mo emetse. Me ho tla tlola di tlhase mona tsa di tlabore. Ho tla tlola di tlhase mo mamedi. Ke ane Themba Zwane. O ya ke e ka re go nka tsena.
2: Jo le di ba pa di mohole na di re henta te. Ha re ma ka maoto mona re me ka wena.
1: Re me ka wena. Ba re pota ka re me ka wena ta. Jo le ke o ya go nka tsena. Ke ba ne he. Ba tla o phamisa Themba Zwane ke o tla o phamisa mohope mo mamedi. Ke o basante. Basante ba hobela di ba pa di sente di hobela. A o tswara Themba Zwane. O fella se thala jwale. O fella se thala Themba Zwane. E tara o phamisa di tlaborele tsona di tla tlola kwa no Moses Mabida. Ke ane Themba Zwane. Arbone keo. A o isa fatshe. A o phamisa. Tatmolan thota ntsa boteng.
2: Jwalo ka ha o hlalositse gona mme. Jwalo ka ha ile mophakeng.
1: Tatmolan thota boteng. Tatmola banna. Ibile di tlola di le thetsa tsena. Ka nnete he mo mamedi. Re bile di paki kwa no Moses Mabida hore mamelo di sanna o se ke bona ba mpudi ba MTN 8 2026 mi re bona di ba paritsa lo no pharetse nnete ya sala di tswa ka lobaleng e tle di utlwe bo tsoko bona ba o sale bo tsoko bo tsafe mari
2: pele di bo tsoko ngona me impa he ke papa di ya bolo e jwalo ho tlamile jwa nka pa jwa ngo be le mosuri ya holo papa di e jwalo ka yena ya magaula ga
1: ka jeno ke nna ho sane kwe
2: ehe
1: re lokela re retsebetsa ba mo futo jwalo mamedi hore ka jeno ke nna ho sane kwe na miri amoele ni jwalo taba yeno re be le moya wa papari
2: jana ga sa ba bona ho musiwa le ke ditla borrega
1: ho musi ka nete ho musi ka kwa no ka Moses Mabida empala lo jela he se o reneng ka batla o sietsa ke sena residence se o reneng re batla re o tlo o sutla mo mamedi residence ho bane re mona tsena ka thomo ya hao hore re unele tseketsano engwe nengwe e tsa halang kwa no mme re likile ka ho hle hle hore re unele tseketsano engwe nengwe e tsalang kwano o tlo ba qeteletse ka nnete o bile ei jela ke sa tsebana ke tla re manna obane ntho tsena motho a o di bua e be kare ntho tsena motho a o di bua e be kare ke ikeketsa mahetla ka majwe empa ke bua dinnete obane ke itse kampani lungu
2: Chokomel.
1: Ronan Williams, wa di thiba bolo tsena tsa dipene.
2: Aska o mame.
1: Ya ba hanku. Mo shomo ke ka lebaka la lerata ne le teng kwa no stadium. Mo mamedi che rientse ho lekane. Bona mme rientse ho lekane ka nnete re lebo wa mo mamedi. Mamelo sa ndao se ka nnete re ba lebo hela. Ha ile mona ile bona bompudi ba MTN 8 2026 re lebo wa ona no paretse. Ka nnete le lona bana beso ha se maraso fela. Le mo setlang ke tla ba re le sebetse ka thata. Le iphumana le le o tsorobeditse ka hodimo. Le tleletse mo lona hape le bona hore na ebe le tla fitla jwang papa ding ya magolo ga. Mme ka o tshojola he mo mamedi. Ka nnete jola ka ke tsho ke re rentse ho le kaane. Ke bane ke tani di papa ditsa mamelo sa nna o se. Ba ntse ba le mane mo hare mba bala. Ba ntse ba kwelletse se thala mane. Mme ba ntse ba tle ba ketika e mong le mong a batla ho tshwara mohopona. E mong le mong a batla hore a o tshware. Mme re a ba lebohela. Mme ka o tshojola he re ya leboa bohle ba bileng le kabelo kgasong ya papadi ena re ya leboa wena mo mamedi o motho wa pele yeo re mo lebohang ka mehla le mehla ka lebaka la tshietso ya gago yeo re fang yona kwa no tshebeletsong ya lesedi FM bohle re ya leboa mo mamedi le ba bangwe ba motho o sa kgonang gore o ba bitse ka mabitso obane ba mamedi ba tshebeletso ena ba bangata golo re keke ra kgona gore re ba bitse ka mabitso mme re ya leboa ka tshietso ya lona ha o tseba gore o ne o dutse o re mametse re ya o leboa le kamoso mme sentse re re ke nako ngwana mme ya gore jale re gotlhele ditlhopho tsa gatso kapa ke re nna
2: re gotlele ngwana mme re leboge ka nnete jelo ka o se tlhalositse go batho botlhe ba e bang ba theatsebe e le gona go utlwa gore na ke setlhopha se feng se gapang gopona wa M108 ka tsele jalo ngwana mme le nna ke a leboa ke leboa le tshebeletso ya le sedi FM ka platform
1: ha re leboa mme ga lo jalo sentse re gotlela wena mzwake ka tshela ngwana mme ditirinye ho ya mane ho re nya borobong o fitlela bile o chaisa ra le bua yo taba
0: Mr. Cool mokwetlisi boqhetseke bo bokalo ba papadi ya bolo le seveditse bana ba tsholo ka moso le file ma Africa papadi etswe le matsogo le sedi FM ke mollelwa ke ya le bua ba etapi
1: yo taba ngwana me ra le bua
3: miriti to kamzwa ke ka tshela emotso moratu Olé c'est dit FM fail. Qui m'a l'aile?
0: Allez, tu es le monde, ma tebe. On a l'entoyé, Namoun. Ma chume et ma bédi, mais tu es dans les métiers, mais j'en aurai à Rahamala. Au ring, il y a un robot, tu mets la chemise, tu es dans cette thing. Appelez-le, tu es dans le roi, tu es dans le nyaka.

Ale shuma metso tso re o renya borobo ma mena tsabela tswana sele o itlile. Ke thaba nkuka. A re di tutu tsena ke tsa mang. U tlo bo sibana ba latela ka mogago ka mantsoe a phefa. Ke tsa ha o ntate ka jela. O itlile thaba nkuka. A re di tfutu bolo tsena ke tsa mang. A re marala na ke a mang. Di thaba thaba tsena ke tsa mang. O ke go shibana ba latela mara ke tsa ha o ntate motsu e nna ja go langa ka ba motho a dulang a kwatileng ka hlanya le gona jang e tshwana o dilone mabifi a ke gone ha a ke gone a mo so pompetse jwale o ska dumela ntho tsa di bolo di utlwise bohlo a ke go sasa o tla hapa lwana o sasa o tla hlolwa ke bophelo bo jwang ska kwatela mosadi ntshanama o phebe o be monate elo sono tletse nama jwale ko ene no so ba tla ngala a dula ka tlumo go bu o sasa o tla hlolwa ha e bo sobra tlwa lang tumela idu tsimona ke tla ke parke ke tswe ke tsama he ke se beritse o fitlela ha kana tlhema mabedi a tsamela tswele se ntumela ke tla ke re o tla ruri se ratole na le dilile re kopanya ha mmoho le ha re ka ruana na le wena a pele re tsona dilile ratiana tsa o ka ngwa mmoho ke maqhubu a ga so fitlela ratiana pena ko nye tlang na tefelo hle ke manane go o hle ya tsebeletswa le sedi a tlang go latela ka morago mona ho renya morobong lady sauce ke party time mpapelo ho mo the birthday boy ntsane wa rantwa yo ana ho la kapa ya holang ka jeno yentse re re ho yena ho la ka kapa re ho lele tsebeletswa le sedi o ho lele basotho mahlogonolo ke a ntate hle tla o bala ditaba ho renya morobong o tswa botemong ba ka bapelo tlhe ke rata gore go wena ka nako tsotlhe go pola motlhodi o tlotse mme o tla dula o tlola kabelo o tlonolofetseng ga re kuka ntho ya ka ongwa ya ka gare ka mo

0: Didaba tsena tsa hora ya borobontso la difella mona fela re petela ka o lekola tsa bolipi re kala ka province ya Gauteng. Le ho dimo le tla kwela ka o gata dibaka o futumale fela o tshisa ho lokala po ya bophirima. Mbumaranga le tla kwela ka o gata dibaka o tshisa ka mafafatsane a itjadileng a di aduma ka borwa bophirima. Northwest le Free State le tla kwela ka o gata dibaka o tshisa ho lo ka mafafatsane a di aduma. Northern Cable tla hla ka o pholed ka rolontse ho file le bopo ntle le molokwa ile o tshise. Western Cape le tla kwela ka botshabela ka mafafatsane a di aduma ka lebo ya botshabela. Karolo ka botshabela Eastern Cape le tla kwela ka go gata dibaka o tshise ka mafafatsane a di aduma. Athe le KwaZulu-Natal le tla kwela ka go gata dibaka o tshise fela o tshise go loka botshabela. Tsena tsa bolipele tsona di felela mona tabatsi tla latela tsena e tla batsa go ra ya botshelela go sane o seng. Ke nka dithapo tsena ke di fetisetsa go Lady Soski ka Paditai.
1: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi le o gantsetsang tsela. Ka Sesotho se monate.
2: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paletseng go disitseng.
1: Le go fa maikutlo a o begang motšheng o nepaetseng wa puo ya Sesotho.
2: Oh!

le so ke ratswang a yele sedi a ke tsatso ha tsia ha o ke mo tsodi wa ha wa sebele ho boetse ho monate ha pe maqhubung a khaso a ke mo qebelo be king dumela hle hello hi na ke dikele di magesene a ke mwana ngwanana hashtag party time aba di a be miswa le hle ho tloha ha jwa le ho fitlela ho reng ya le shubele meso e medi ka hona he bulela ya ha o metswa le yona e bulela ya yona metswa lo hore tshobi ha o le jwalo ho jwalo a ona ntho go ba yetswa ke a tsebela no dibela hore o hlotse hantle ha o le sa sibile le monate ho tloha ho seng a jwalo ka ile mafelo a beke tsena e le mekete ka mekete e le ditshebeletso ka ditshebeletso Baba ba batho ka tsela se ba ka ba tseleng ba ke ne maitong a malelele ba ba ba khutla ba ba ba thohetse mogosi a fela ba ho etsa langa bo phela ba ha kere bila ho le ga e seri ya ka e mo tsimoga tsuwa ke le bo hahle mzwa ke ka tshela e go tsoga mona ati man o to reng ya ne bo tshilela o tshela ho reng ya borobong ka merethetho ke le bo ha we simane bo le mafelo be ke monate a re boele re tsana hape hona go ano tshebeletso ya lesedi ho sane na long la thoriso mabedi ena na kwa tsiya ho re na le wena ga jara ka peta na maqhubu re le be ho reng ya le shumele mesimedi Facebook, Instagram, @LadySolski. Ke mo re lenteng.

nete sebele kore salifikile xesha bene bona tetanka DJ Shandu skima ale ikona hayi fihlile nakho ya hore re tloja fa be monati maqhubunga gaso sebele seng ya lesedi e se be metse o seke masume a mabedi le metse e mmedi pele re kana ho renga ya le shume pele mona ka onkela sem card a tsamale a midnight ba re a bophelo ka mona ka onkela dem tuda sem deep o vu yonke ba re perfume lo wama a be di hopola hle ho re ke tshile ka metse tsinge le shebele betse mehlano re kana motho wa kong wa classics vault ba ile ho re he re o bapalla motho wa ko wa ditlabelane sa maoba le maopane Bege nyane e fitibeng ka moqebelo motho wa kolo rongetse wa classic vault re la rongela moretse thwane wa qoma ra nka ra ulahlela se mo sa 2020 sa 2010 e bile ha de bene ene re tsibisa moretse tho o mo tsholo ngwa ka Africa bo wa ka setso go tsane se seng sa mohlolo le ha a tabela o tla utla hore na no head abo subona go tsagetseng

0: sele itukisitse palo ya matsatsi a dile o thewa jwale re leba paradiseng ha e ba o tlwa etale le sedi FM ho ya Valiant ditifello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke rekeke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mavopong a matle a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bale e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabisong bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di-31 October ho fihlella ka di-9 November 2026 etsa bonnete ba gore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le mmakatsang mmoho le lesedi FM bankeng sa tlhahiso leseding e nngwe e ikopanye le rona go 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phomolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag lesedi FM travel
1: Asimo majalo semoyeng se fufane weso ai uso so kai o re batho ba iphumane ba le kamane ka Bali le sebeletsena ya lesedi ai ai ai ai go re ke ya nahana gore nna ha ke tsama ka leeto gona ke ikutlwa jwang go re ke fumana ka matsatsi ena hona le mong ka fuparisang le ha ke ba ke mang ho ratla photla ke vale he ke tsona tsene mo go siwa ka selo sa 2026 go di nyona ena ya mphalane re ba ka mane ka Bali re le tsebeletso ya lesedi lo wena mo media senga itukisitse ya itlhopiseditseng ho le ba ka mane ka sehlekehlekeng se ka Indonesia right se ba me so tsike le se ba le me se garo pele re kana ho renga ya le shome #classicsvaults Note hits on the ones and two.

0: 086-3003-084. Ke nomoro mogala mo o ka ntshwarang teng. Le Sedi FM, dumela. Hi.
1: Hello, Sokoki.
0: Hi, ho jo? Ke phetse moratuwa.
1: Hai, pelo ya ka e bosoko. Ke mme Mathibela ka Welkom ka mona. Hee, pelo ya ka e bosoko.
0: Ao, hle. Ao, ratula pelo ya ka.
1: Hai, pelo ya ka e bosoko, Sosoki. Ke mme Mathibela o qeta ho tjhaisa hona jwale.
0: Mme Mathibela phephi, hle. Ao, batho. Fela selemong se fetileng le lela ka ka sa mohope ona. Ke re wa tseba hore ka jeno ke nna o sane ho wena.
1: Ah, mo ke nnete mare he wa tseba pele ha e bolle.
0: Ke tlile ho fela ho le jwalo. Fela he, ke tlo o sidila maikutlo ana. Tshebeletswa le sedi ke motswalle wa hawa ke re mabetse.
1: Ke o rata so so ke ukwa.
0: O rata ke nna ka pele go bedu.
1: Mme me re tsibela ka Welkom ka mona.
0: Mme me re tsibela ka mona ka Welkom motoro.
1: A ngwana mme.
0: Le sedi e di bela hai.
2: O le di soski.
0: Hey, ho jang kae tsela ka?
2: Lerdile ga nna.
0: Ha mo na tindate.
2: Hey, I'm no man. Ah, o ke mo khatela fela wa bo pele mo hloko ngwaneso.
0: Ao ba tho, ao ha ke tsebe go nanga le ke le femetse ya kamfoke. Ke ke tse bang. A tsikire.
2: Ana ke tsidi go ena ga ne se se taloka.
0: Bo tle pele ke le ke la o le sidila ba ne.
2: Eh, I'm no man.
0: Ke bua le bang ga?
2: Wong khona se ka mona ka Durban Tekong.
0: Eh ka mona ka Tekong Durban mkhwanasi.
2: Nicholas. Na pindi ka mona ka social bank.
0: Oh lwana o tswa ka moka ditamating Nicholas.
2: Ke tswa ka moka ditamating mwane.
0: Ah ke le buile ho lo gaitse ya ka utlwa.
2: O le buile nna mme.
0: Ah simo he. Le se le fa mdibela hai.
3: Ah so so ski.
0: Dumela bo go tswa ka ho jwa.
3: Ke sha go
0: tsho. O tsena fela mo go se ha o le jalo go jalo.
3: Ya, o tsere ma o di tsika mona ka go se ra se se ski.
0: Hi ma Willis.
3: Ka re na re iponela puta ya mahlono no fela so so ski.
0: O tshwa se di keledi tsa ma pirates.
3: Hey, ya le nna ke le ba khani, ya le ke sha.
0: A se keledi tsa lona tsena na.
3: Ke le thabo.
0: Ah, mo go se ka ke ya le bo hamane. Ke di ke le di tsa thabo. O e be ile hantle be lokelang go go bebetse.
3: Eh, wa tsho ha o thabile ona le gore o nne. Ke le thabo.
0: Hona le gore o hlore mogotsi.
3: Hai gan.
0: A ke le buile ha le ba wilis.
3: Ah, di je fatse so so ke.
0: Ha di je fatse ga itse dia ka ba bodise ba metso se ke masho ba mararo re furaletse ho ra ya le shumelo motso o le monga. O ntse ba metse tshebeletso e ratwang ya le sedi. Re le bo ha we so hle wena Alma T. Ga itse dia ka etso hanga mona ka Sasolburg province ya Free State. Se la re tsoga mona totlo metso se ke masho ba mararo ka mora ho ra ya le shume. Jole he o teng ga di go ka hanong se fa paneng o teng ho X o teng ho Facebook. Ke Alma T ka mana ka ho X ke @it's_alma_t o teng ho Instagram ke @it's_alma_t le ho TikTok o teng it's Alma T mo sala morao re mo fema lo mo a hai tse mo tshwanetse mo khotsi a jona ga tsamaya

0: Lesedi FM. Ke mole. Hey. Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Ke ka ba tsholo.

0: Ponto wa selefa. A go jile ka tsebe blawa ka ke le ka moka tswa tswa thaba bosibe. A ke nna traffic masanga me ponto ya ho renya o ketela. I do me radio.
1: Hashtag ponto wa selefa. Ho le sedi FM ho di a roropa. Ho tloha ho renyena le shumele metse e mmedi ntse ke mametse ponto wa selebo 89.0 ka mona ka Lady Brand ke Thabiso Malakane a mametseng le sedi FM ponto e nngwe ranta dipedi ponto silowe ponto o etsa jwa ponto ke tla o shapa we thank you.
2: Hotso ponto ke na le wena Gubula 89.4 bua le molefelo kwala ka phame wa Ville Bellefontaine. Kgotso ponto.
3: Di pedi ponto e nngwe. O ka rama ko dingwe ngwa metsi ke a rwa e. Ke a rwa e ra wangolo. O mo a di le fatseng tsa tsini.
4: Ha mamelwe ponto wa selefo. Go jile ka 7:30 nna ntse ke ba tsamaisa ga mo. Ke etsa e-hailing ke pidio tsa ka mo Thembisa ga mo ngwana mme. Se ke banka ke a ba beya radio e duma monate njaka. I do me toti last minute tlabe ntse go jile ka tsebe. Thank you, thank you, pikaro na kentsa. Maitaba tsa ziboko.
2: Hashtag hamamelo ponto wa selebo ponto ntse ko mametse ka SABC Plus app ye le mosebetsi mona fixpage ke di ao marabane ntse ntse re ama nnate ka mmino homeboy se la ama nnate se a le moya a ga dipula tsena ka mona wa selebo helle radio ponto re o renyana bobedi ntse ko jile ka tsebe tanko.
5: Dumela ntate ponto. Atjhe, o go tshwere ka mona tentate. Re a thura.
6: Ke mo ponto wa selebo, ko mametse ka leqhubu la 89.9. Ke di nose hloka thabantsho ha idume radio ha idume ke a lwana ho renya bobedi ponto ha idume
7: dimela ponto wa selebo bua le khala mo tsaka ro de pot go bana tsaka le khubula 88.4 ha idume radio tanko.
8: Aki 086 0003 084 dumela.
9: Ponto.
8: Chapojo.
9: Wa tuba wala nne. Ha ke dipite mo haishan ke hetho ka go botso. Mo haishan e jwa. Ke Steven si bobo ka mona ka ba le bua ka. Bola go jela ka tebe. Ponto, o nne go sa itsa dingana.
8: Tsa sile mona tsho ngwana mme le tsa sile mona tsho jwa.
9: Tsa dilo mona tlo wena ngwana yo tsho ma.
8: O mo sebetsi ka pala.
9: I want to go to the house.
10: I'm going to go to the house. Kandi ke ponto
8: mama sire se di FM dumela
11: ena ponto
8: le kae
11: a ti le ganda di pedi a wa ga di pedi ponto engwe nga ka mokwena ka mona ka bolata taba di nwa sa taba di ngudi ke a le bua ho hoto
8: ke le se di FM dumela
12: ponto emwe.
8: Eh, ho jwa.
12: Ranta dipedi.
8: Ke manga.
12: Ke Thabiso Malagane ka mona ka Lady Bar.
8: Manyatse.
12: Ai ntate 89.0.
8: Eh.
12: A go jile ka tele ke ketile ntate.
8: Ke nna
12: ke ponto. Ke tshile ke le monda to aka tse.
8: That's le monate o jwa.
12: Mara he a ntse ke na lwe.
8: A re nke mo tshutung kwa no. Ke le sedi dume.
13: Mogo.
8: Eh le kae?
13: Amona ke le re go.
8: Amona te mogotsi o jwa ngwele.
13: Eh mo go tshwenya mo nna ke go tshwenya le go tshwenya go tshwenya ya ba.
8: Hello ring.
13: Nna mo go tshwenya ke amo la ya go. Ke mo tsama no amo la ya, mo tsama no amo la ya.
8: A wa skisi man.
13: Ai wa mo la wa tsa ke buru go go tsena go tsama go tsama ka tata le go tsaya go tsena go tsena mo wena.
8: Oh, no le mo tsia.
13: Ke sa anong ka go mamme ke mo ba le mo tsia ka mpo.
8: A o ke ite boela holo fe.
13: Ke mo le ke na mo wena le mo ka ga ntse ba ka mo no sa ntse ba mo ba mo la kuti nge ka ka ntse mo mo ke na.
8: Ah, modimo o etsa ntla ngwana mme o tlo.
13: O go re nge ke re

I'm going to go to the hospital.

0: konka kulishana sebelesong ya lesedi lesedi FM ke mollelo e tsiletse mesoso ka mora hora ya pele ke mogahlelo wa o qetela.
1: Hai ponto ponto wa selebo mametswe ke papi mokwena ra molutse futures crown ikhubukila 90.3 hai tume radio ponto.
2: Ai ai ponto kuma metsi kuzula ka tsebe 90.3 ke le konstata ka mosebetsi lapeng ke phomolong ya nemane Julia Matsididi wa iteboela. Thank you ponti ponti.
3: Dumela ntate Selepe, pelo yaka ya botlhoko ona otlhe ka mona ka Bloemfontein ke le Pakaneng. Ai ba re o tlhile ya botlhoko tlhe pelo yaka ya botlhoko.
4: Ponto wa Selepe, ponto wa Selepe, amamele, amamele. Ulisedi FM, diaroropa. Antati, kumamitsi, kumamitsi. Ufihla horenya uqedela. Abua le mlifi ka sibuke mvale. Tanko!
5: Ay, ponto mwana wa Selepe. Ponto wa Selepe. Ay, mwana mchuri makasi maribi. Zekina lwe na 88.4. Kile kama urwele ponto.
6: Bonto wa selebo ko mametse ka lechubila 89.9 ke dineo setlhogo ka thabantsho ratlou ha idume radio ha idume ponto ke lwana goreng ya bobedi
7: hola ponto ponto ponto o mametse 86.5 pula ena ha monate ka mona ka botshabelo iketsile ke mametse Lesedi FM Molle.
8: Dumela ponto, dumela ponto. Ah, shlathi ile lekisa tsebe. Ke u jile ka tsebe ke le ka mona ka matla ke clinic Sundowns inthabisitse. Ke zanele wa le khosi ka mona ka matla ke clinic ka leboa.
9: Ponto wa selebo le khubule ko mametseng ka lona ke 90.3 ke le kgotsong Bothaville ke setibetenya le be tanko tanko tanko.
10: Ponto petro petro ntate ipapitame ka mokate ya le marasemako mamoseka 88.4 ntate fitlhela ose ntate wa ka
11: ndate ponto wa selepe ndate ponto wa selepe ndze ko mametse ka mona na ka kopisi plus ntsa kopisi ka mona ka etenaga ka mona ntate wa ka hei keta o kena hei oko senseng ketsetse metlholo jwalo yo o le bophitlha o nthoba maikutlo ndate ponto.
12: Dumela pitsotsumane ke tsholofelo sedikelo mona mo tsethabong ra lekoma ko mametse le tlhobolola 89.4 ao ke thabile ke thabile ebile ko o thabetse ha e le mona o phamisitse bogopei lerata le fedile tle lerata le fedile kgotso.
13: Dumela ponto o ha ke mamare ke tsetsela tsa radio o ke ratang wena le sporojwa le etsegre nka e bea tlhong ena yaka e ntsha bana ba serame go tisa hakanakantsong pele fela e tsang fela ponto dankosi.

0: Ponto wa selepo le rato la ha
1: di ya roropa holy city f